0: Oh, sure. Dira sa San Juan?
1: Ah, yes. Oo, ang Rizal, ang San Juan. Yes, ang San Juan, Sirado. Hindi ka tapang hindi. Ari kita rin actually sa may dalang San Juan, balang sa Tubang, sa Police Station 1.
0: To.
1: Sirado ni.
0: Mm-hmm.
1: And also, ang dalang Rizal, Sirado, man. No? So, dari kami naglabay sa may, ang dribble sa may, ano, Gunzaga, ne?
0: Aha.
1: Oo. Sa likod. Sa Bala Gunzaga, nag-ispo kami di.
0: Oo. Oo.
1: Pasunod sa Rizal.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tingnan sa akin niya, direksyon na lang pero katakorin pag Gunzaga, paubos mo na pa sa north na direksyon.
0: Aha.
1: Gawain man nada sa siling. Hindi din ang sirado na pag sunod natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang dari sa piyas na sirado, katakorin dari sa may Rizal and Luzur Gaga.
0: Aha.
1: I mean, sorry, and
0: Gatoslaw.
1: I mean, no?
0: Ang Gatoslaw, katakorin, Abri. Ang Gatoslaw area. Abri saya.
1: Yes, yes, oo.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo lang malisubo nga hanggang sirado, dari ka traparwin ang Rizal and San Juan nga dalan.
0: Ah, okay. Kaya para ano.
1: Uh-oh.
0: So, libot sila kung gusto nila. Kahit di, I don't know kung gaagi ng Banago pa. Ang Banago, malibot
1: ang
0: na
1: wala, sa SM. Parwin.
0: Away na.
1: Wala. Hindi na gindi ka nabahin, hindi sa mga privado, sa makyan.
0: Hindi na gindi. Pero usual ba? Dara, gagi, no? Sa una?
1: Amo na ding alagyan sa mga Banago nga ruta na. Mo. Ganun sa kinalabay.
0: So, malibot na sila
1: ito sa kaya. Kaya sa Parwin, sirado, git? Bawal, gito kayo. Session na ito doon.
0: Yes, yes, yes. Oo. Oo. Para lang sa binipisyo sa mga kuturan ta, basib na mga gadali sila. May as well nga, may mga close, may mga closure ta. Dara sa tubangan sa nga ito nga San Sebastian Cathedral kag sa San Juan nga dalan dara mismo sa Cathedral Dampe.
1: Ah, yes. Oh. And later on, kita pa rin, kasi kung na yung mga live ano lang pala, coverage kay ang media subong dogin ano lang anay nila.
0: Mm-hmm.
1: Buhay tanay nila, balagin pa sunod to.
0: Oo. Ah.
1: Posible, guro nga, magbukas lang guro ang oportunidad sa media after the installation, ha?
0: Mm-hmm. Oo, kay doon ka holy ni siya, katropang France mo.
1: Kay doon ka balaan, yun na ni Todd mo, no?
0: Oo.
1: So, katropa Erwin, basi may mga, ano kita, may Facebook Live lang sa Adsom, sa Isisuba Colo, di ko lang Facebook page, siya mo nang bantayan ta lang.
0: Oo.
1: For his installation na, the ceremony pala, the ceremony, katropa Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Sang iyan nga inspiration today.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Muna nga ito nang nabasayan. No? Kahit si magpanguna, dari si Pipal Nuncio, Charles Brown to, no?
0: Oh.
1: Charles John Brown.
0: Oh.
1: Apostolic Nuncio to the Philippines. Ang katropang, I mean, si Archbishop Charles John Brown.
0: Oho, oho.
1: Mm-hmm. So, tiga mo isa karoon din fully, ano ginagin ka na for Wenga, istrikto, hindi subong.
0: Oho. May alas 9, no?
1: Ang kapulisa na, rin yun,
0: alas 9, no? Katropang France?
1: Alas 9, ito maumpisa.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kayo na, ati Prano, kaya katropang Wenga, yung damo na naditabo.
0: Oho.
1: Mm-hmm. Alas 6 pa lang yung damo na yan. No? Ito yung ibang mga diocese, duro. And also, ang mga parish, mga, ano, katropang Wenga, yung mga parokya, ang posible nga mag-tambong man din, no? Kasi do gapati ko, do biguguro nga negros ang mag-tambong din.
0: Oho.
1: And also outside the province, pag i-dream, may magpadulong man.
0: Right, right. Kahapon, halin ka Bangkalan, may antaraj siya pakadto di sa Bacolod, no? Nag-hapit-hapit pa sa pila ka mga municipalities, no? Ginsug-alaw to siya. So here it is, no? Arinas Bacolod, ang bagong bishop nga magbulos sa kay Bishop Patricio Buzon.
1: Yes, abong ani ka pa kay Noti. Muni ya basta maglapa ka na gid si Bishop Padilla.
0: Oh.
1: Side kina.
0: Oh. Ka sometimes fortunate man ka tropang France kung mag-edad ka nga panirbisyo ka sa simbahan Romano Katoliko kay ti dito ka na may ara na sang daw lipat ko sa nga lands na dito. Yo. Ka oh ma dito ka matiner. Enjoy mo tong imong old life.
1: Oh, yes.
0: And eventually. Yo,
1: time ko na nga nagatgan ko sa early, no?
0: Oo. Like sa aton nga ti, may pamilya, may masupupusi mo, may mga apo ka, mo na may joy, malipay tayo mo. Pero sa ila, hindi eh. Lain eh. Gindedicate na ng kabuhi nila sa ilang, ano, nga, ilang bukasyon.
1: Para sa tropang kami, no? So, we depende na ako ni pamilya. For example, So, dito ka na po mga ano.
0: Mm-hmm.
1: Sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Natanig na ako po, hindi dito ka po mga po. Pag ina-mention mo na, I forget the term, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga po, may nabunod sila at yun nila.
0: Mm-hmm.
1: No? Oo. Basta, gusto sa little girl, I forgot one kind na, mga po, yung sentence.
0: Mm-hmm.
1: Na-discussa na mo sa ina, Manuel, po.
0: Mm-hmm.
1: On, after the retirement, dito sila mga ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero, tika, ito po, may nang sitwasyon, dahil hindi dito, bumalikan ko lang, eh. At ari din no bilangin masumpay lang ang kay ang presensya sa kapulisan ari man ng ang seguridad do mas ginta ano git ipasa niyo yung seguridad kay bawat isa ni sa mga ano man tama ni sa pagkabing maragtas ng sosyedad si Makolo ang installation ni most veteran na Louis Galvines katrapa Arwin
0: oho oho pero do tayo patahawak katrapang France no oy pa.
1: So far, doon nga naman na matamat naman.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-inabot naman lang yung iban ng mga ano subong.
0: Mm-hmm.
1: Iban ng mga bisita din eh. Para ma-witness din, eh, magtambong sa installation ni Mostra din na Galvines.
0: Aha, aha.
1: Ni Bishop Galvines, katra pa rin.
0: Ah, okay. Domus Degile. Pwede ditong home for our elderly priest.
1: No.
0: Mm-hmm.
1: Ano, katra pa rin?
0: Domus Day.
1: Ah, yes. Abo na siya. Abo na siya. Term. Kaya dira sila mismo mag-proceed after their retirement.
0: Oo. Ang mga priest ni mga pari, dira sila sa Katropang France. Yes. Ang subo, wala ko magmasakit ka na. Dira na. Pero anyway, gapili, manta sa mga profesyon naton, kung anong end point sila, lipay ka na eh. Fulfilled ka na eh. And that's siguro mo muna nabatsagan sa mga kaparian ta. If they reach the age nga, medyo, well, may dedidad na.
1: Oo, gani man. Hindi na may... In speaking sa sinapla, no, kay siyempre kay Trooper Irwin, kita ang mapili sang banas na for our career someday.
0: Mm-hmm.
1: So, ari kay Trooper Irwin, medyo pinasayin story yan, ano ko no, ni Bishop Galvines.
0: Oho, oho.
1: May story yan na nabatian, which is, nandiyo siya gali, ng ang parents siya nagali ko ng Trooper Irwin, do, ano, may hindi niya pure Catholic.
0: Oho, oh yeah.
1: Hindi niya pure gali ko ng Catholic, do, Adventist. Do Adventist, pero ng pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So, sang nagabot ang diyon nga, siya mismo gusto bila mag-eswila, ano eh, theology bila.
0: Mm-hmm.
1: Galing, dali sa kong mag-eswila, may doktik pa rin, no?
0: Oho, oho.
1: Pero galing, katraparwin, do, this mo batang, and kaya ang baptismal is lain.
0: Oh.
1: Or, why si black baptismal nga, siya mismo ang binyagan sa mga Katoliko.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay, dito isa na sa mga requirements kasi for
0: magsulod ka sa seminaryo eh.
1: Oo. Oo, magsulod ka sa seminaryo.
0: Mhm.
1: Kasi galing ka to Farwin, ano na eh, no? Na magto try as a Willia. Kasi calling ng gigi siguro.
0: Mhm.
1: Inagpa ano siya, nagpa paisa sa Catholic eh, no? Kasi mo to Farwin, ito tanangin na madinala ko ning iyang pagkating wa pagprosigiya.
0: Mhm.
1: Bilang isa ka pare, kasi karoon ang inobispo na sa sininga tiyon, sa siyudad sa Makulod, sa tropa ang Irwin, no?
0: Oo.
1: Oo. So, tayo muli subungan nga, kung doon nga ano lang, napagpaninag, direk at pagdanto, sa palibot, direk na binigit sa adnaw sa installation sa atang ikapito ng obispo sa Baiso sa Makulod, si Bishop Palawi Galvines, si Tamarin.
0: Oo. At least, may bagot ng Bishop Ginabiabi tagit sa Makulod, Katropang France. There is Makulod, kadamo-damo sa mga Catholic Faithful Day. And ang simbahan, may ara sang dako nga role sa dalagan sang pag-proteher sang ginamataro sa tao. Sa mga issue sa mga politika kag mga ano bla nga mga pagpagdaog-daog ng mga issue katropang France. So diri kita yaga kadto permiso simbahan.
1: So yes, sa mga nagiging pardon kita na niya. Ano gid mo kung may mga kita mo ginawa pardon kay isa pa danyang ang pinaka madugay na madridaan nga religious Pilipinas ang Roman Catholic mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang Catholicism, Katropang Irwin, ang isa na diyan sa pinakamadugay na yung religion sa Pilipinas, no? Which is, yung pakigwahin man sa atong bisang mga dumuluo, eh, gindala sa Espanya, doon eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Saan na-practice sa doon, Katropang Irwin, kag doon ang amunan isang foundation sa pagtuos ng kanan.
0: Oo.
1: Ang religion nga Katoliko or Catholicism Katro Parvin.
0: Aha. Pero pag-designate sa kay Bishop Galbides Katro Pang France, abri ni sa tao or ano lang, puro lang niya sa mga Romana Katoliko, lang yung mga ano, yung mga kaparian.
1: Do halos kanay Katro Parvin, may mga non-particulars man ganito.
0: Oo.
1: Mayari dire.
0: Mm-hmm.
1: But, so, ginapatihan ka ito, parang nga doon ka, damo, ginadin may mga kadto ko, no?
0: Ah, okay.
1: Oo, mga ano, mga, may mga VIPs man eh, no?
0: Mm-hmm. Ato na yun,
1: mga kadto? So, mga narin yung security dire sa mga parang nga, stricto gids na katama, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, todo bantay gid dire.
0: Mm-hmm.
1: And, kita mismo, may limitations, kita, sa pagsampo tayo, federal na nakapitik-titik lang tabi sa papaano, no? Nakakuha lang kita sa mayo nga naragway para mapasa, para mapagitan sa inyong sitwasyon sa San Sebastian Cathedral sa Bungato Parwin.
0: Oo.
1: Sa Bungato Parwin, dugang, panibala.
0: Oo.
1: Pero kita sa kadungan na ni Subong kay sigurado, gini. Kaya dogi na pangayo man isang ano eh, no? Pangamuyo man ang iban sa aton, dire? Iti mga Katro Parvin do, apektado. Gitsubong sang tanan nga problema ang iban nga sektor.
0: Oho.
1: Ito ka namo, nagitsubong sa aton. Naga, sigurado, gini nga, sila mismo nagpangayo man isang ano eh, pagubay sa kaitaasan nga, sila mismo ang makatayo yun lang sila nga pagpangabuhay Katro Parvin kay ti bangod sa tatabo ni issue sa transportasyon.
0: Oho.
1: May pila ka mga kooperatiba Katro Parvin nga do mabutanggit sa lang halang sitwasyon.
0: Oho.
1: Kasi bangod nga pa naligay itong balikan tani pila ka mga cooperative mga entities ang nagpanawagan o nagpangayo man sang bulig sa gobyerno and also nagpabutya sa ilang pagkangawak ato sa Irwin at sila mismo ang papiktuhan ng plangabuyan kaya bangod nga may foreclosure order na mo from the bank ang ini nga mga co-op na nabato na kutilingon sini pulutungon ng ilan nga mga units ang modernized jeep rin sa atong sabakulod yung bangod ito sa Irwin kapila katuwig ng amortization nga millions of pesos, no?
0: Oo.
1: Kasi iway na bayaran kay Tropang Irwin.
0: Mm-hmm.
1: So, dire kita naglantaw sa ano naman ba sa mga drivers, conductor, posible mga commuters, no? Kay for how many years kay Tropang Irwin ang pagpakigbato ng isang transport mga traditional jeepney operators ba na?
0: Uh-huh.
1: Mga transport group dire sa atong sosyal sa Makulod nga they are not in favor for the consolidation and also for the modernization programs ng gobyerno nga which is temo ni traditional jeepney. So, tiwi, ginlantaw tani ka pa Irwin para sa ina nga doon nangin na dinalagong itong kausa ni dapat. Ito, no, masubo man ini ka pa Irwin sa bahin sa mga negosyante
0: kaya
1: nag-sulod sa sining na programa sa gobyerno dali for how many years nga sila mismo ang ano kaya ang do dinado sila pa yung resto sa sininga programa sa gobyerno, no? So Katro Parvin ti bangod sa sina nga payag to sa pila ka mga sa mga katapo sang Bacolod Modernized Jeepney and Transport Association sa Bacolod dire nga kun posible nga pangbutungon sa bangkong ilang mga units linibo sa mga Bacolod nun, tapos sige mawadaan sa plangabuyan sa Tropang Irwin, no? Pisa ka, sa unsi ka mga entities diri sa mga modernized jeepney operators ka mga co-op sa Tropang Irwin. May mga drivers, may mga conductor, may mga admin staff pa na sila sa opisina nila ang nag-alaom nga mangin madinalag-on yung ining programa sa gobyerno. So kabangdanan nga sila mismong nagpate, kag nag-upod ng dire, so galing Katro Parvin bangon sa sininga foreclosure order, mabutang man sa alang-alang ilang plangabuyan.
0: Kag
1: palapit kita sa pila ka mga drivers,
0: konduktor,
1: kag mga commuter, kung anong mambal nila. Katro Parvin, in kaso na amon yung matangata nila sa dalanon, dire sa syudad sa Bacolod. May driver, tanangan ni Storya Katro Parvin,
0: kamatingan
1: talang blang iya, pahayag yun eh.
0: Uh-huh.
1: So, kay ginisor yata ni siya na si Elias Nunoy lang.
2: Mm-hmm.
1: Tapos pagkasundan niya sa konduktor niya si Elias Amay,
2: mm-hmm,
1: kag si Elias Rene bilang isa ni ka-commuter ka-tro carway. Pamatayan taon na si Elias Nunoy driver sa modernized jeep.
0: Oo. Uh-huh.
3: Morning. Bali, pilang nakatoy bilang driver?
4: Duwa na dito
3: eh. Duwa nakatoy? Puro nakagay ka traditional driver?
4: Traditional.
3: For how many years man?
4: Sa Manila naman.
3: Sa Manila kaya. Eh sir, ang plano sa kuok, posibleng ati, basi unta to man ang biyahe nyo kay bangon sa ginasiling amortization sa siling mga units. Kumpormi ka nga unta to ng biyahe nyo? Kung titimpong butongon kung nasang bangko ang unit?
4: Depende naman kasi sir sa nag-ooperate nito sir eh. Kasi may empleyado lang din kami, hindi naman kami pwede mag-desisyon na
3: ano. Man.
4: So, silang mag-desisyon pag kinuha sa kanila ito, wala na akong magawa.
3: Okay na sa inyo?
4: Hmm.
3: Nang bato niya naman?
4: Eh, pero dapat bigyan kami ng ano nila. Siyempre, na-regular na kami sa kanilang driver. Hindi naman kami mga contractual lang eh.
3: Basta yun yung mga beneficyo, SSS, yung hulog man. Okay.
4: So kung hindi kami maano ng SSS dahil, ano? Arkila.
3: Arkila.
4: Hmm.
3: Okay. Pila man ang kita mo sa isang adlaw?
4: Hindi naman pero pareha sir eh.
3: Pero pilagid ang masami mo nga makuha?
4: So nakakuha naman kami sa libo, kung duty lang kami makuha.
3: Sa libo?
4: Oo.
3: Sa adlaw?
4: Oo, kung duty lang kami makagawa.
3: Abo na pinakalubo?
4: Hmm.
3: At pinakalubo na na?
4: Dako.
3: Boy, ka mong galabot, 1.5 or 2,000 ba yun?
4: Naabot man po yung pag magandang chimpong okay. Biyay. May time talaga na lamang... Okay.
3: Dukota. Sige sir. May mensahe ka sa mga OOF owners?
0: Oh, katropang friends.
1: Oh, katropang friends. So, tiyan mo tong
0: ano to?
1: Ang driver sa modernized jeep.
0: Katropang friends, klaro ko lang. Rin tatuya.
1: No, tiyan mo tong hambalya.
0: Mm. Kaya pag sindi ko, ang mga drivers daw, ano yun sila mo? Daw may sweldo ni sila.
1: May sweldo ni sila, ya?
0: Tapos ang mga konduktor, same man, employment, tabi, mayara, sa kumpanya.
1: Oh.
0: Itin kong ang kooperatiba, kagang korporasyon, employment niyang relationship mo, kag employer-employee's relationship. So, tingala kita ka, nag-renta
1: na
0: sila.
1: Oo. Kaya mo na yung yun, pero basta siguro ko ito, sir, may takabalagos iba niya yun. Siguro eh, kinaparintahan nila. Siguro eh.
0: Oo. Kaya kung magrinta ka sa isa kabas niya.
1: Kaya na lang niya pamagay mo para maka... Pinawa sila eh.
0: Sa isa ka linya, katropang France, pagkabalo ko, 6-5 ng isa kadlaw. Hindi lang ka makuha. Oo. Kung renta, bugat mo ni para sa mga drivers lang ay hatag mo yung 5,000 sa isa kadlaw mo para may araw kaysa kalibo sa ano. Do taklaron.
1: Oo. Budlay na yan sa kalibo, si Takadlaw. Kaya mo tambahal ka performing kanya sa interview sa survivor niya. Takadlaw mo na mo. Taklaro na to. Budlay na. Kaya mo ka na. Kaya na binigitin mo ni Bindiyay. Kaya mo ni ka-performing yung rason nga doon nagbatsagit sila. Kaya isa na sa mga problema nila ang kompetensya sa dalan. Ang traditional jeep na niya, aray niya. Oo, hindi sila, dito man ako. Kaya kung nang taunta ni Katro Harwin niya, una niya yung traditional jeep niya, kung nagkumpara sa ina.
0: Right.
1: Ulihin sila yung sulod, ulihin sila yung abot.
0: Mm-hmm.
1: O galing sa Katro Harwin, kabalo naman kita ang mga nag-sulod sa sininga programa from traditional jeep operators man.
0: Oo.
1: Oo. Kaya siya din nila, pero mayang kita mo.
0: Oo.
1: Dumagla, wicked black, kasi... Mm-hmm. I don't know lang, maybe sa iban, may gigurong kita. Para sa ina, for galing ito, Farwin. Kaya kalawid doon. Ang parhaulong. Sinadaling na mag-servisyo sa siyudad sa Makolod.
0: Correct na.
1: Kasi bangon sa sining sitwasyon ba lang, ate.
0: Mm-hmm.
1: Mismong bangko, ang kontrata nila ka sa Farwin, ang chimpo toon mo, no?
0: Oh. Tama na, katropang France. Ang ginhimo, abis ng gobyerno, there's something wrong with the program. Nakita tanada ang consistency sa implementation bla ang atong nga local public transport route plan nga ra na sa LGU nga dapat ipatuman na sa no i-plastar para hindi magbinaguanay ang mga ruta sa traditional jeepney samtang nag-exist na ang traditional jeepneys. Tapos how long does the government consistently provide subsidy para sa modernization ngini kay ti primero to ginhatag ni mo, gin-award ni mga salakyan. Tapos sila na bahala sa amortization. later after ginabri ang inyong mga ruta. Kung ikaw, for example, be si Katro Pancres, mabakal sa, may interest sa jeepney minorization, mabakal sa sang unit ya, no? Kag ipa-consolidate da, ipa-intra, araya, utang na sa, mapagwa kaya kwarta, araya sa ginsugod ya, ano ni sa, daw investment da, daw ginahatag sa gobyerno, para i-amortize nila, bayaran nila, galing ti hindi masustain, ti mo namang hambal natin, yes, yes. Paano masustain sa gobyerno ngani? Ang mga units nga i-release kay ti mismo ang implementation sa aton nga local transport public route plan baldado.
1: Correct na, no? Tagal lang kita sa Arwin ng Masubo, dari kasi ang gobyerno, ang lokal nga pangulohan na nabing nag-awardment sang or nag-provide sa LPTRT ni?
0: Oh, yeah. Oh. Oh.
1: Kay ti, Katro Arwin, kung nang taon ta, ang LPTRT nga ni, insulan sang ruta.
0: Mm-hmm.
1: Si malaot man ni Katro Arwin ang mga co-op na damuo ng unit mo.
0: Mm-hmm.
1: E pinaka-ruta na ritaan niya i-award sa ila.
0: Oo.
1: Si, for example, doon sa ruta, doon niya muna eh, butangan sa tabi, pagkatlo ka unit.
0: Oo.
1: Si kung provide ka na karoon sang ginatos na ruta, si ang imo nga nauto man, ginatos baan ka unit eh.
0: Oo. Oo. Oh.
1: Kita po din sa karuta, ginawartan ka po din 100 routes, for example.
0: Oho, oho.
1: Tapos may isa ka route, may tatlo ka nabi kay unit ibutang. Di kung gusto mo na puno ng 100 routes, kasi may 300 units ka lang ibutang ba eh.
0: Hmm, oho.
1: Oo. So, tiyan mo nisubukang mabudlay ka na Carwin, titila ka kabudlay bala, no? Kahit siyempre, may balay, run mo ni mo.
0: Oo.
1: Hindi na sila niya nga libre.
0: And that's why Katro Pancres, kinahanglan ta sang konkreto nga layi kag may guidelines, oh. Dapat may consultation ta. In a way na presentar makuno mo may mga consultation man sa mga transport group. Pero ang consultation to way to nang prosper kay may disagreement ang ato mga transport group. Oh.
1: Ako na sa Katro Pancres. Isa ko na kay lang tao ang hunihadaan sa piyak ya.
0: Mhm.
1: Ilahon mo.
0: Mhm. Oo.
1: Si ang huni mo sa piyak ya. Maka tagaan man sila mo.
0: Oo, dapat that should be open to everyone.
1: Ano, do ano galing tawagan nila do win-win solution na lang eh.
0: Oo. Di mo na yun, nag-collapse ng programa. Ang programa mismo. Ang programa yeah. Was made through an executive order from the president. And siguro kinahanglan na, katuan, sa katon nga sako pa mga congressman, tas buong may impeachment pa mo. Yeah. Dapat may ara na amo na ginatutukan tani ni Congressman Albi kag ni Congressman
1: eh, Parwin tong taon tani ang LPTRP na during his administration pa na tag ang LPTRP.
0: Oo. Oh, oh. Oo.
1: Si Yaman administration ang nag-provide sa LPTRP na din nga registry.
0: Oho.
1: Isa na sa mga concerns ang mga traditional jeepney kay ang ini nga LPTRP da nga Parwin niya strike in awareness memo.
0: Sugo correct to. Di makomod na ka to pang France.
1: Oo, na to brown kaya po kaya pa zero
0: mo. Pamakon mo ko na nung ginagyan sa mga jeepney, traditional jeepney. Sa mga ginagyan sa mga modernized. Agaway pa zero daw. Kita mo to?
1: Sige, Katro Arwin, kung nagkaunta, bangod sa kompetensya sa dalan, niya tiabi ganin na to ni, resito na niya traditional jeepneys mo.
0: To.
1: But in the end, gali yan. Do ano git aristo pa sila.
0: Mhm.
1: Eh kasi sila kay ecological git ang magkapabilin sa karon. Pero tiyo laton tani kito Farwin kung ano gining plano sini. I think concern nila diri eh, sa ano mo ng ang decision sa bangko eh. Di man sila ka-decide ko di man nila mapaktan kung saan o mo.
0: Mhm. So
1: basta may proposal order ka na si Anytime
0: na.
1: Butungo na lang naman.
0: Oo. Liluoy mo ta sa mga nag-interest na yun. Nagsalig man sila mo. Pero ti ang programa mismo, bla. Hindi isa mo naka-solid. Hindi isa mo nakalapak, bla. Duta, bla. Nga naintindihan ta mga sentimento sa mga transport sectors na tun. Makon mo ya. Susubong niya, intra ka sa modernization, mapakonsolidate ka. Bakal kaya sa imo nga slakyan.
1: Oo.
0: Oo. I-wave mo pang imo nga mga ownership da kay ti butang mo sa fleet management sa korporasyon. Ang korporasyon na mo na hindi ka padlagan na. Ang ining mga unit belongs to the corporation, not you. So daw amo na sa mga konflikto bla.
1: Mo gani ka Katro Arwin. Isubong ari yo nga problema sila. taon na ating ang barangisis at danggan. Isbong ang kuya at nubo na sa talinga ang ano, kaya tiga kulos muro na mo. Di ba kung sa sininga sitwasyon sa mong there is transportasyon ng pag-istrihan. Pero ang atroparmen, direk kita sa konduktor. Papatihan ta.
0: Sige ba? Sa
1: bahay ng konduktor. Kaya sama yan. Papatihan na ito.
3: Ang konduktor, no? So, di ma'am, gapati ka na nga posible buturong din man sa bangko ang mga unit sa modernized ship. Kaya bangon sa may nabiyaran ko ng utang or amortization.
2: Paman, sir. Pandami ang ano niya, pero dugay ko na mga mabutihan, pero wala naman sila tayo.
3: Ah, okay. So, kailangan ka tuloy ganun bilang konduktor, ma'am?
2: 1 year and 7 months.
3: Ah, malang 2 years naman gali. Oh. Pero di, so far, bilang konduktor, kamusta ang sitwasyon sa pagpanilag mo?
2: Sabagay, hindi makamidin ni Subo.
3: Bakit?
2: Bambiro lang ni Subo. Pero budlay ang ano naman sitwasyon ko ba?
3: Kung sa imo, pangalud daw, do ka sustainer man? Pero sa pangalud daw yan, do ka sustainer man?
2: Lipit.
3: Pero pranti, ara, may di lang ba zero siya sa kadlaw?
2: Ang ara, ang good. Kung kis, ato, kung kis, ah, may zero, di ba?
3: Wala ka bataan mo, ma?
2: Apat kabataan ko, sir, pero ano na, tapos na sila kami.
3: Ah, ito may,
0: mayo na.
3: So, may mga kapuan ka na?
2: Isa lang.
3: Isa. Pero tingnan nga, nag-sulod ka for being isa ka konduktor man direct.
2: Una, sir, pag-i-take ang kalugan partner face.
3: Oo.
2: Napinso siya.
3: Ah, okay.
2: Tapos ang mga kabataan niya, aro sa akin, muna makapagod daw sa
3: akin. Muna gani, may ginsagod ka.
0: May kanya-kanya tang ano nga may kanya-kanya tang ginaatubang ang mga sitwasyon nga nagatulod sa aton sa mga trabaho ba lang ang kinahanglan ta magputoy-putoy gid.
1: Para kina no kay may kinaisa sa aton nya problem may kinya sa aton may kinya pangatubang yung mga sex ang mga paginanglan yung sleep line. Kina so depende sa aton yang kita.
0: Oo.
1: No?
0: Oo.
1: Sa aton sa isang trabaho nga nakamakasustento sa sulod siyang sa kadlaw bisang paandad daw ng panginangalan noon wala masustentuhan ang sulod sa balay. Muling iban doon nag-itaman siyang pamahagi para sa ilan yung persons prone nga kakangawas na mas mawadan sa mga buyaan. So, tari kita katraparwin sa commuter. Pamatihan talaga ni commuter.
0: Sige ba? Kaya
1: mo mag-dun next jeep. Pamatihan talaga.
3: Madula ang modernized jeep sa ano, binapasero sa dalan.
5: Ang pasero mo ro hindi madula pero ang mga modernized wala ko ka ano.
3: Pero para sa imo dako ba nang bulig nila?
5: Dako man mabulig nila nga maadi sila kay may pasero ka pundo pero maka bulig sila maka patagal sila.
3: Ang kadamuhon nila do masustentuhan ang kinanglanan sa pasero.
5: Masustentuhan man nila pero
3: pabor ka man nga doon laon sila kung why na sila hindi nasa kabiyay pabor ka man?
5: Kung ako hindi kung importante na sa mga tao
0: matakaya nila may punto si Choy may punto si Choy may punto gito importante aras lang para makasakay
1: Sige na kita Parvin, mo lang
0: malam galing, kay Torpang Franz, ang ginabal mo, ginasulit siya ako. pero na, importante nang ang transportation, importante. Kulang ang mga salakyan sa mga Torpang Franz, makulod. Honestly.
1: Kaya mo, amo na kinakita Parvin, ano taman rin, natin sa taman. Kaya what if to Kakson ang traditional? Gawin is mas damo si traditional number kung parang sa modernized jeep.
0: Correct. Amoning ginpasalig man to siya ang traditional kambal we can stand without the modernized pero with the modernized they can stand without us
1: gani man
0: amo na bla ti pero ako way ko gabasol sa mga nagpati sini ka tropang France ang ato ng taon ng programa mismo kag implementasyon bla sa plano kay dami na sa plano ka tropang France Kami yes. namin sa plano, pananawin mo. Galing ti, ilab lang nakakonsentrated ang distribution sa unit sa isa katao, pinakatao, makon mo. Pero sa Bacolod, hambal nila, pilang na to, on sick bilog, operators, oh. and oh. they own the 300 plus units.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Correct na. Ang muna na ka pa, Farwin, si Todd Black, tunga man ang layuran sa kanya-kanya ng mga operators.
0: Hmm.
1: Kada isa sila, may mga talaklarang dito.
0: Oo, makon mo, Bla.
1: Talaklarang din kada isa.
0: Nubinta ka unit kada bulan, bayaran mo. Milyon na katropang France. Sobra, sobra milyon, guru.
1: Sobra eh.
0: Oo.
1: Sige, parang ko, ito si Ma'am Sato Sila, Bla.
0: Ito oo, pa to. Ma'am Cora. Oo.
1: Ito sumaon, sabi ka lang, sila nga unse. May pila. Yeah, may nakita, guru. Sobra 300 milyon, guru. Kung sumaon, sanay, opa niya na eh.
0: Na.
1: Mm. Ay, galing.
0: Ti mahulbot din ka tropang France kuya intervention ng gobyerno ta tutuod.
1: Oo.
0: Mahulbot ti.
1: Yeah. Tapos na. Eh, ambog din ka tropang Irwin, batayan ta lang iti. Eh, ugid na yan sa ibang. Yeah, dai na ba sa pro ay mag-apon ni na pang uma. Pag yeah, na pang buntong.
0: Mhm.
1: Do ay gapon ano. Mhm. Yeah, sige. Do ay gapon, do mo na kayo pala.
0: Mhm.
1: Hindi ako sigurado.
0: Taho. Oo.
1: Kaya mo na ato Farwin, no? So, amun yung sitwasyon dito sa sektor sa transportasyon rin sa Pasbakulon.
0: Mm-hmm.
1: Ang what is yung modernization program sa ato Farwin, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, dugangan, tanan na ng balita, ha?
0: Taho.
1: Dito sa hasyenda sa Santa Angela sa may barangay Abuabo sa Balwas Pusha. May incident tayo naman ni Katropano, tayo nagigad ang dumano kong kapitan sa barangay Kandandog. Binbunok man ito sa ngayon, nablos ngayon na lugar, may nag-strike down.
0: Oo.
1: Ano yung Katropano, Ben? Hinubog naman yung istorya, pero sa Banuang, sa Monsiap, na ganito barangay Abuabo na eh.
0: Oo.
1: Ang information pag rin nga nakuha Katropano, Ben, ang ining incident involved rin ang doon ka mga seniors.
0: Oo.
1: Gaging kilala ni Kanday alias Roberto, ang biktima,
0: mm-hmm.
1: kasi tayo ngayon Anyos.
0: Mm-hmm.
1: Ang suspect, yaging kilala kay Alex Eduardo, 71 years old.
0: Wow, puro mo na makaedad na.
1: Sa Granada lugar.
0: Oo. Oh.
1: Yung pamangkot, ani si Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police ng Morsha PLP. Ang incident, ni Katropa Irwin, ginaligar nga ang suspect na Katolik Anos Balay sa ang biktima, which is ang may kamitsanggin ng biktima mo.
0: Oo. Oh.
1: Kaya dito, Katropa Irwin, ginaligar nga mabakal siya kung tanya sa sigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero sila yung dirisato ni Police Captain Hani Labaro
0: mm.
1: ang suspect ang biktima katapagin ng baldring na ubos na wine niya wine na sigarilyo
0: uh-huh.
1: Pero ang istorya ni Kino Super hindi ka siguro may naghinaguyan na igurugot yung istorya pala
0: uh-huh.
1: Kaya ito siya payag sa Morsha PNP yun sa'yo nakainom mo kaya ang suspect niya lain mo tagur halin ni Limnan.
0: Oo.
1: Tingdik din ako no ya. Nakabasik ro drama niya nag-inom eh.
0: Mhm.
1: Hindi man ni halin ni Limnan man sa tropang Irwin.
0: Mhm.
1: So ginpayag diri sa ato ni Police Captain Laparo nga ang ano ka tropang Irwin ang duwan eh nagbaisay sa duwan ng isang sugilano siguro si di ba nang isa sa mag perde ko, no?
0: Uh-huh.
1: Yung nag-abot kayo sa punto, Katropang Irwin, yung doon nag-ano sila yan, doon nag-binunanay.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang suspect ko may binangon mga dala, at yung biktima, may armas man to.
0: Mm-hmm.
1: Yung nag-abot sa punto nga, nag-inabutan, nag-in sila.
0: Oo. Puro bunok na itanan.
1: Katropang Irwin?
0: Oo, puro ba na bunok na armas nila?
1: May bunok, may labo, bro, eh.
0: Ah, okay, binangon ng isa, ho?
1: Binangon, pero Katropang Irwin, sa information talang, naging confirm sa kete sa Morsha PNP na ginaligar ang biktima. Nakuha, ano ka nung katuparwing sang samurai ko nung pala?
0: Oh?
1: Kaya na-recover to nila.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, pero galing kaya mo na yung situation kay mismong pamilya, do hindi ko po may kulos balita ta.
0: Oo, oh, nagreklamo sila?
1: Na one-sided ko nung story yata.
0: Mm-hmm.
1: Eh, confirm na gina mismo sa pulis kaya puro hupog ko, no?
0: Mm-hmm.
1: Tapos nakuhaan pa sang armas o kung samurai ng biktima.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo maningin gamit sa nilabo sa suspekto.
0: Oo.
1: Oh. Eh, mamisubo ka to, Farwin. Mamisubo na kito yung biktima na palagot na kinas pagpagigunong sa pamilya.
0: Oo.
1: Kaya napatyan ni sila.
0: Oo.
6: yung suspect ito for wing na toto, dinabulo sa hospital.
0: Oo.
6: Eh, tapos sinakago mo sa pilas.
0: Oo. Kaya kung buhi ni sila katropang France ka duwa, duwa ni sila prison ni sila duwa mo?
6: Ate, yung ipuros nga nila labanay?
0: Oo,

0: nila, oy, police ka mo, hindi na chak tong midyan, hindi na yung chakto. Tiyan, balo ka mo sa midyan, at ingkwa na mo na official blatter entry. No, amo, di rin nag-sugod istorya. Now, kung may ara ka mo duda, amo na gina-refer sa media, kadto ka mo sa police, kami blatter na to, tanawon nyo to, basahon nyo to, pagkatapos, ma-dispute ka mo, issue ka mo statement, issue ka mo sa inyong, ano, para ma-klaro to, kung amo na pagpatin nyo, galing ti, kung amo na nakaplastada, katropang France, doon ginatakaan mo sila, mambal mo sila, why na ko time? Na may time ka gani ka magbinsahi sa amon.
1: Gani man. Iko ako na number for interview, hindi man sila.
0: Hindi man sila maghatag.
1: Hindi na lang kayo problem. Kasi
0: gusto nila ya, kung ano idikta nila, amon ihambal ta? Ay nanay na yaman.
1: Tapos ang pa ng mga bagay pala, no? Which is ay dahil sa matay sa restore proseso, pila naman nakabest na rin sa ato, no? Which is hindi naman yung dapat pala sa pakol ng panit.
0: May style pa na kapag pogon ka bla? Oh, okay, lang kailan mo kaso?
1: Yung mga, ano pala? So, tunduan pa ta?
0: Mm.
1: So, may titrabaho, sanay.
0: Mm.
1: Kaya pangitak ka sa gustong mga informasyon para madulong sa gustong mga detalye sa insidente.
0: Oo.
1: Oh. Ito yung ginag-provide sa ato, notoriedad man.
0: Oo.
1: Oh. Which is the legit yung information from them.
0: Kagun interview, ito namang bitupad balay nyo. Muna lumain pag ito.
1: Oo.
0: Kay chispis pag ito. Muna blaw. Kung isa, grabe. Pari akunta, grabe ta. Matyagan ta. Hold nila mga media di.
1: Oo.
0: Pawpawgon pa ta. Pero pasensya mama. Naintindihan ta ang sitwasyon.
1: Mm.
0: Kung may pagwa lang ka mo statement yun, ibuligan ko na muna.
1: Oo. Kaya may problema nga na parwain kung mag-attack sila sa ang, ano, sa ang statement na nila. Kaya hindi gusto nila nga, ano mo.
0: Hmm.
1: Isang, bisan pabor, bisan one-sided na gani, told ang ilang statement, kasi siyempre, ilay pamilyang napatay, mansindihan ka na kahit sila mismong biyado subong.
0: Oo.
1: Oo. Si, pamatihan ka na sila yan.
0: Si Inday Iskwala ni amuning pamilya, no? Nga sa napatay, no?
1: Oo, ang bayan ko ng biktima.
0: Oo, ang napatay.
1: Ang bayan ko ng biktima, kataparwin. Oo. Muna, abla?
0: Oo.
1: Oo.
0: Pasensya na yung chigyan
1: na ito. Hindi naman yung kapatanin sa pagkol. Pero nalitig yung sando ka, ano naging dala?
0: Oo.
1: Kaya doon koreksyonan, patabla do, anong patano, dutunuhan pata.
0: Intindihan ta, kung anong sitwasyon ka ganun na, ano, ang feeling bala ka tropang France. Pero, alokar kita espasyo para masabat, para makurit yung mga balita.
1: Oo.
0: Oo, kaya upod nyo kami. No, hindi nyo kami hagay mula yun kay amon trabaho ni gagin na pakabuhi namon sa dekada na gagin plasta namon mabalita namon base sa impormasyon ginhatag sang otoridad. Hindi man otoridad ang tupad balay mo, hindi man otoridad ang mga chismoso kag mga meron skilid nyo, pulis ang otoridad. So dira tagakwa sa mga impormasyon, pasensya gid.
1: Oh, teka, tropawin ko pa kayo, ano sa statement ka lang kayong pamangkot, dira, matagid man sila pala. Eh, dili, tapos hindi matagid man sila.
0: Oo.
1: Kaya, ito, siyempre, ka tropawin, so, na mo rin kaso, eh, sa korte na lang nila, ya, ano da eh.
0: Hmm.
1: Itas labugado da eh, para ma-ano na nila ang suspect da eh.
0: Oo.
1: Nga, which is, siya ginaya may sala eh.
0: Oo.
1: Oh. Eh, mag-tipo ng ebidensya, ka tropawin.
0: Oo.
1: Ako sa sining incidente. Sige pa mamot, ano yung katroparwin ng polis? Sige, mambal sa may... Sige, mo ni kuminto sa pamilya o mambal sa ako ni polis captain na paro, ah. Kaya mo ginaya.
0: Oo.
1: Oo, mo gina sila, ah. Oo. Kasi, mo na lang natabo to. Kasi, puro man tanan armado mo.
0: Hmm.
1: Oo.
0: Nag... Ay. Tira, amo na yaton nga balang katropang Francois pa naintindihan ginamon sa sitwasyon. Katuan nyo to police mama para mag-go nyo tong blatter entry sang ano, sang police to kamo hatag kamo statement to. Madala man na actually sa affidavit nila mo kung mag-file sa kaso, madala na sa affidavit nila.
1: Oo, yes. Correct na kata parwin, ito yung may affidavit na dapat nga which is tiga mo nang natabo, eh, sa isa na nila ta. No? Tapos sa information na lang nga na-receive na Farwin, i-file man ikaw na nila kaso batos sa suspect.
0: Mm-hmm.
1: So kahit ilaman na yung kinamatakot, gara nga mag-pumusta na nila na maliksyon na ng suspect. Eh.
0: Yes, yes. Oh.
1: Na para sila yung pahin na, amun ako na mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang siling pa na ni, ano na, ang mag-message na, nang hindi katuhan ako nung sa suspect ang balay.
0: Oo.
1: Oo. Tapos amun ang istoryata. Eh, nag-linabutan na eh.

0: kasi mga ka-farway, nagkapanakot na kita sa pagpakigunong sa pamilya.
1: Yes, nagkapanakot so, kita sa kasubo kag pagpakigunong sila.
0: Informasyon nga gi-provide sa aton, parang huli. Mm-hmm. Hindi ba ito mag-progress pa rin ang buhay sa sambalasyan? Mm-hmm. So, may pamatihan, ito na ka-farway na. Si Police Captain Hanil Baro, ang Chief of Police sa Morsapien.
2: Bali, naglalisay ni sila. Di, ang may dala na niya na daan nga binangon ng kwan na mo ang suspect. Aton nga suspect. Kasi umaning ila lugar mo.
3: Okay.
2: Oo. Tapos, so, ninalisay. Tapos, dito na nagsugod ko na eh.
3: Nagpulay pa na sila.
2: Nagrapulay na niya.
3: Tapos, amo na itong doon nagbinunanay na?
2: Oo. Samurai pa ginayadala sa atong biktimaya.
3: Ay, hindi ko chilyo gali.
2: Samurai. Na-recover na mo, hindi na.
3: Okay, sir. Pero, nang sino kita sir doon ng reklamo, kay do sa information ko nakuha ko, ang suspect mabakal, si Grillo, pagaling guwanya.
2: Oo, pinaglalisay sila dayon.
3: Ah, kay bangod nga hubog ang suspect.
2: Oo, hubog silang duwa.
3: Ah, sila gidya nga duwa hubog. Kaya mo ni dayon, sir, ging guwaan siya, sir, sa biktima?
2: Oo, oh, posibleng yung guwan siya.
3: Tapos, sa muna dahil nga doon naglinabutanay na.
2: Oo.
3: Pero, di kamusta ang suspect subong, sir? Stable?
2: Ang suspect subong, so, okay na to sa iya nga, kung nakaluwas na sa critical.
3: Bali nga ang biktima yan, mugi nang doon na tapat.
2: Oo.
3: Oh, okay. So, ano ni sir, ang pamilya, sir, sa biktima, ano ni ma-file kaso?
2: Yes, ma-file kaso, was saga.
3: Anong kaso na yan? Homicide?
2: Homicide, pinaprepare naman ng homicide.
3: Okay, sir. Sir, nang to make the, ano lang yung story, wala nga klaro. So, bali, ang nag-provoke dya ang suspect?
2: Yes, sir.
3: Tapos si biktima, doon na trigger lang? Ah, okay. Sige, sir.
1: Oo. Oh.
0: Katropang so, Arwin, no?
1: At least klaro, katropang France.
0: Oo, klaro. Oo. Kung snowball, kasi may armas na nandiktima.
1: Oo, may mga armas sila. It's so happen, and we suspect kamo gininang palapit to ya.
0: Oo, kaya tingin makal sa sanggi mo.
1: Makal sa sanggi. Nakira ka tanay, guru, ah. Nag, ano? Oo, okay.
0: Kaya muna na. Mag-drap naman ito sa investigation sa police. Walang labis, walang kulang. Walang dagdag.
1: Oo.
0: Oo. Kasi ilan na yung investigation mo. Kaya muna ito katabarwing, which is the... So, correctionan pa yung report ng police na pala ko, no?
1: Oo. Oh, katuwa nyo itong police, ha? Para mag-umuntun sa police karoon, no?
0: Kasi police na investigator, di ba tayo mga investigator?
1: Oo. Oh, katuwa nyo itong police, ha? Para na klaro.
0: Provide naman ito information.
1: Aton lang ka tropang France, ang emotion na intindihan ta, kundin nagalin sa mga kauturan ta, maupod kita, ara kita, upod kita sa ila sa paghatag justisya kay kabaga pati kita pagpatay krimen ni sa kay hindi pwede ni. Oh, so kunawayon nyo kami di iya di pinsan na mo koglingon pinagos sa mga impormasyon namo nga ginatag sa mga otoridad ta kag dira kami makakla hindi po pasensya mama hindi kami kahatag sa mga impormasyon nga hindi verified no amo lang na amon.
0: Yeah, correct na. Okay, sige, do... Subuhan pa ka? Matundo, patulatason nga ang nakasang istorya is abuna na kasi nagsindihan na nagkatrafarwin mo. Magamit na nilina mo na nagbuhan sa istorya nga do... Ano da? So, wala pala ganagin minsyon na nga istorya na nga hubog mo ng ina ay matada. Oo. Kasi, alam pa na karoon kay abuna ang investigation sa police.
1: Sige lang. Sige lang. Sige lang ni Japan kato pang France.
0: Galing na. Sige galing ako sa ning
1: utikuturan.
0: So, sige na far away na muna nga ito yung mga plates ah. Balita na ito. Police patrol. Sa liwat, nalitin kato pang France sa Norburgos. Yung mga bukong-bukong salamat mo sa mga ano pa. Para sa nag-goldier niya Pilipinas-Pilipina. XFM you.
4: XFM. Reports.
1: Salamat kay Katropang France. Now, ato naman ang mga katropa sa mga balita ginahimo today. We're very careful, no? Careful sa pag-presentar sa mga balita, pag-post sa mga balita, no? Nga wala sang basihan. we need a verified information, and that verified information will come from authorities. And the authority nga source of my information would be our PNP, CIDG, sa aton ano, sa aton mga authority nga mag-investigar sa ano, sa mga incidente, mga katropa. Okay? Way man ta intention nga mangguba sa tao. Ang aton lang is ano ang balita, amo ning ibalita ta, ang insakto kag tuod, no? Kag nakabase sa hustisya para sa ato mga kautura, no? Ang pagpatay illegal. Hindi pwede na sa mga kautropa. Wala sang gintagaan otoridad para magpatay sa isang katao. Sa mata sang aton legal, sa aton layi, illegal ina, hindi pwede kag dapat mayara sa penalidad. Pag manabat ang mga tao nga nagkutil sa kabuhi sa isig katao niya, no? Mayara kita sa due process nga ina-observe dira mga katropa para nauton ang ining mga individual nga responsable sa paghimo sa krimen. So, ang aton lang, ang tutuod lang nga balita, dira lang ta. Pero kung paugon nyo kami, ha, para maihambal namon ang gusto nyo ihambal, ipagwas balita, mga katropa, no, hindi mo na tsakto, no? Again, kinabalik-balik na ito, naintindihan ta, nagpakigunong kita sa pamilya, rawadan, tungod sa mga sirkumstansya, naintindihan taman ang init nga kung sa din sa nagalin, no? Because ang natabo, pero tagay kami chance sa mag-ubray sa among trabaho. Kung mayara ka mo dispute, mga katropa, you can message us, no? Issue ka mo sa statement, diba? I-repute nyo, i-disprove nyo ang impormasyon yung hinahatag sa pulista, sa PNP, no? Kag pa-interview ka mo. Ang problema lang sa aton, nga gusto tayo klaruhon ang mga bagay, makadtong reporter namon, makadto kami sa inyo, ngayo kami sang statement nyo, hindi ka mo maghatag statement. Gusto nyo ya, awayon nyo lang ang media. Gusto nyo ya, awayon nyo lang yung napamatian yung radyo. Pamangkot na, nakabulig. Pamangkot na, naklaro ang impormasyon. Nakorek ang dapat makorek. No? Naglala pang sitwasyon. Kay gusto nyo ya, awayon namon ang pulis. Hindi ba nag-guro yung hindi ba nag-guro trabaho namon? Abalo namon pulis, sir, may statement to, ang biktima, ang pamilya sa biktima, kag-amuning ilang allegation. Para pasabton ng pulis. Sang ilang, sang ilang sabat? Kung nga, nakakuha sila sa mga impormasyon nga muna. Tignawaay muna bagay mga katropa. Oras na ito, alas 8:50 na ma. Commercial pa rin. Balik na pagkatapos nyo.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong ipikto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
7: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ninyo pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa ninyo tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa ninyo makatulog. O kung normal na sa inyo, sani nga daw hindi giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
6: Pero hindi man botang balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
7: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Oo. Sige na tuwago factor nga makapayo sa aton sani nga lawas.
4: Southern Plus Gold.
7: Bisan ano ka nami sa imo sani nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sani nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sani nga pagtulog.
4: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes. Santhon Plus Gold. Tungod sa mga sangkap, balasang Santhon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Diosil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Diosil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Diosil, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa niupod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Diosil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Diosil, nga nagahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Diosil. Santhon Plus
6: Gold. Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Dako ang bulig ni Sir Diosil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Diosil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Diosil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Diosil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Diosil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Diosil, nga kondisyon.
4: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: Secrets of Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantas supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
7: Highly recommended gud, Sir Diosil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ang vitamin C, Sir Diosil.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Ara man ina sa aton sining tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variant sang kape.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secrets of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Balanced diet?
8: Check.
4: Regular exercise?
8: Check.
4: Vision X Plus?
8: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaki
8: malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Samphone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
17: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
18: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
19: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Sister Pain.
20: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: magaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
1: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Mga katropa, oras na ito, alas 9:07 na sa aton nga pagpangaragat, mga katropa. Rin na kita sa last and final hour sa nga aton platuntunan. Gusto ito i-check, no? Ang pila ka mga progress na sa mga pagkapilar sa ato mga transport modernized operators sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Matapos nga nagpagwa na sa ilang panawagan sa atong gobyerno. Restructuring, assistance, no, kag tsaktong implementasyon sa modernized jeepney modernization, no? Pero ang pinaka-urgent subong is ang tutuod ng istorya, may ara sang foreclosure nga notice na alin sa bangko. Nga kun way ta kabalo, anytime from now, possibly nga butong na ng mga units, mga katropa, sa mga jeepney operators natin. And probably, that's the end of it all sa atong mga jeepney operators, mga katropa. Gambal kita, sinong basulon ta? Sinong atong nga tukion sa ni? No? Anyway, dari sa XFM, naparabot na naman eh, ang sitwasyon. Kagang parawagan sa mga jeepney, modernized jeepneys, para sa mga programa kag para sa bullying, no, nga pwede ta mahatag sa nga pwede mahatag sa gobyerno sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Kita tani ang sitwasyon is budlay eh, no, may mga dapat kita intindihon kung paano nagsugod ang jeepney modernization, paano nagsugod, paano gin patuman ini, no, para sa mga jeepney operators naton, no, sobra 300 nimo ka mga jeepney operators, mga katropa, sa under sa aton jeepney modernization. There is Bacolod, mga dyan. Ang Bacolod isa ka pilot area para sa patuman sang jeepney modernization, mga katropa. Anong impresyon sa tao, no? Ano ba lang tabo? Na pabayan, kag wala ma-review. Ano tong pulos sa una sa pagkado sa mga jeepney operators nato dito sa Senado kag Kongreso. Naging patigayon to ang Senate inquiry angot sa pagpatuman sa mga modernization sa ating mga public transport, ha? And later, mga katropa, wala man Japon may ginapukan ni why gin kad may gin kad what, ha? Ang aton mga operators ng modernized jeepney, isa na katuig nga wala matatapan ang ilang mga monthly amortization ila balay rans bangko. Until now, mga katropa, nanabdan kita sang crisis dito pa na batyagan man, no? Dito na igo pag naglala ang mga sitwasyon. Wala sang tudlanay, wala sang ginakabig natun sala diri, mga katropa. Ang sala ng gurong programa nga wala gintutukan sa insakto, kag wala gintunan sa insakto, nga nag-igo sa aton nga mga transport sectors, kag nagbutang sa isa ka sitwasyon, no? Arikrosad niya naton, mga katropa, ang isa ka modernized jeepney operator man diri sa Bacolod, Mabian. We have on the line mga katropa, we have Sir Marche Osea sa ang Cebu People's Multi-Purpose Cooperative. Sir Marche, good morning, welcome sa programa. Sir Marche.
3: Yes, sir.
2: Sir Marche, good morning. Salamat gid sa oras nimo, sir. Sir, kumusta subong, sir? Anong progress? May ara na? We have may inform na istorya na namon man ang LTFRB, and nag-issue naman sa statement ang alkalde nga to fast track sa possible ng mga bulig, no, para sa mga operators sa modernized jeepney, Sir Marche.
3: Yes, sir, may ara na kita sa ginahulat nga schedule kay since ari naman subong si chairman. May ara naman sang nahatag nga appointment para sa amon agud nga madiskusan ning immediate namon nga mga request sa ila.
2: Pero sir, kun wala ka mo nagpa-press, kun way pa nang revoke ang problema, no?
3: Ati, resulta gid ini kiti nagpadala nagid man kami sulat sang July 27 pa.
2: Oo.
3: Kag gidungagan pagit sang Prisco nagud nga matagan man niya ang commuters naton Sir Wen.
2: Oo. Sir, categorize ko lang aton nga demand. Una is atong restructuring sang amortization sang aton nga mga city operators. Yes sir. Paano ni siya paano ang matabo kun mayara sang restructuring sir?
3: So ginatan-aw naton sir ang current subong naton nga structure sang loan.
2: Uh-oh.
3: Since nga default na ang pila ka mga kaupdanan sa ilang mga installment. So nagadugang ini sang additional interest. So nagtaas pagid.
2: Oho.
3: Oo. So amo na nga panawagan ginamon nga i-restructure naton. Iti hindi man ni problema nga sa amon kaya ang default.
2: Correct.
3: Ginatanaw naton di programa ni sir nga dugay na kami niya gareklamo pat wala gidya gin-address.
2: Mm-hmm.
3: Especially ang competition sa dalan.
2: Oho.
3: No? Oho. Kag ang pagmahal sa aton krudo.
2: Mm-hmm.
3: So, mga external ina nga mga factor nga hindi na iya namon niya ma-control.
2: Mm-hmm.
3: So dapat ang internal naton nga control, especially mo na ang aton niya yung loan amortization, i-adjust naton base sa sitwasyon tungod hindi man gyapon makaya.
2: Oo. Oo.
3: Mm-hmm. Oo.
2: Kay sir, kung mag-restructure, utang mo ni Japon bayaran nyo, kagmas madugay pa, makasurvive ayan.
3: Ati, amo na ang ginatanaw namon nga dapat solusyon gid.
2: Mm-hmm.
3: Kay iti part sa amon commitment kung maayo man lang gid yang biyahe kag wala lang gid fair lang gid man niya ang competition within the line. Oh. Makaya man kiti ang commuter sir mas pabor man gid sila ya sa pagsakay sang modernized jeepney mo.
2: Oho. Oho.
3: Oo.
2: Okay, ini kabalo kita burden gid para sa mga operators naton. Let's check sir sang implementation kiti amo to last time to ang I'd like to quote it from you operators sang jeepney modernized jeepney there's a lack may kulang and that's political will to implement sang jeepney modernization. What does it really mean to you, sir?
3: Ati, ang implementation namin mo, sir, pasensya.
2: Yes,
3: pardon, liwat, sir.
2: Yes, sir. Ang implementation, kulang sa political will. Ano
3: yes,
2: exactly about silingon sini, sir?
3: Ati, ang sa amon nga mga nangin compliant kag law abiding citizen be no nga nag-follow sang programa sang gobyerno.
2: Mm-hmm.
3: Nagalaom kami nga i-implement 100% kung ano da ang nakasulat sang memorandum circular in support sang programa.
2: Yes sir
3: pero ti pagbag-o sang aton nga administrasyon halin niya sa kay Duterte pagkadto si ni kay BBM.
2: Mm-hmm.
3: Di na amo na ka firm para nga i-implement.
2: Mm-hmm.
3: So instead nagpagwa sang mga memorandum circular.
2: Mm-hmm.
3: Nga in support.
2: Mm-hmm.
3: Sang pagpatig-a sang full implementation.
2: Oo.
3: Sang aton nga modernization program.
2: Uh-huh.
3: So, diya makahambal kami nga political will in the sense.
2: Uh-huh.
3: Nga imbes nga irikta na impose.
2: Uh-huh.
3: Nagatanaw sang nagalingi left and right.
2: Uh-huh.
3: Nga which nagtuga siya sang pag hindi na siya instead nga sulbaron ang problema nagbalik-balik na noon.
2: Oh.
3: Ang amon ang nagtan-aw namon.
2: Mm-hmm.
3: Nga wala gid the focus.
2: Oh.
3: Ang tao nga ginbutang sa sina nga departamento.
2: Mm-hmm.
3: Agud sulbaron ang problema kag direkta nga i-implement ang ini nga programa.
2: Oh.
3: So diya na namon mga angkla na kung seryoso lang tani kag qualified ang tao nga ginbutang dira Tapos na ni tinga ang mutong ginambal na mo sa preskon nga wala di sang madula ah. Tinga wala di man ni tanan ma shoulder sang modernize.
2: Aha.
3: Oo, kag kung regulated ang aton nga paghandol, kag pagmanage siya sang ruta.
2: Aha.
3: Makita man na sang agency nga hindi mo na makaya maghandol sang damo nga ruta nga damuon mo gid. Fix kada, fix kada. Amo lang na isa lang anay gamit, isa lang anay o tagahatag tani sa iban ang iban nga ruta. Hindi kay taglima gid uyatan mo tapos imaniman hindi man ka kandol. So butulingon hindi dali dayon mag boil down bala sa hambalanon nga mismanagement.
2: Oh,
3: yeah. Sa muna, dapat ya both party, no? Third party, dapat matanaw gid.
2: Sir Marci, please educate us. Kay pagpatuman sang aton nga jeepney modernization, may ara man sang ginrequire ang mga LGUs para maghimo sang local transport route plan nga magsiparar sang ruta sa mga jeep sa mga modernized jeepneys kag sa atong mga traditional jeepneys, which I think beneficial para sa both parties nga hindi na magagaway sang pasero sa Marche.
3: Yes sir, actually ang LPTRP or public local transport planning nga ginobra kay requirement gid man ini antes ma-approve no kag mag-installate ya ang implementation sang modernization. But sad to say wala gidyaya na realize ang 100% implementation sang siniyaya nga local road plan. Ang lain pa wala pa na implement. Nag-ubra na sang dugang enhancement. May part 2 na nga LPTRP which amo na ang enhancement para masulod to yaya ang plano para sa green routes. So amo na bala, amo na sa amon assessment, especially sa ako no. Yeah, wala pa na fully implement ang part 1 sang LPTRP, nagsulod ng part 2. Nag-propose na sila sa DOTR.
2: Okay.
3: So naglapuyot nga kaya nga ang stage 1 tani nga motuyaya ang LPT unang LPTRP dapat gid implement to siya. Kag obserbaran. Kag kung diin na yon ang mga loopholes. Kag paano niya sulbaron ang problema sang tradisyonal. Kasi kami nga bay nasakitan man kami sang problema nila mo. Ugaling natabo subong natunga kami kay nga sa grupo may percentage nga nag-upod, may percentage nga wala nag-upod. Pero kung id-id ang aton yayang agency sa pagsolbar si na yan, may ara na. Hindi na pwede wala sang solusyon. Nagpaitsindi ho na aton sila nga di wala man kamo nag-participate. So diri kamo. Wala ka choice, diri kamo. So amo na nakasimple.
2: So balik ka na to sir, ang aton nga LTPRP nga plan, diri sa makulod, sino dapat na ma-implement sila tani Sir Marci?
3: Ang LGU, sir, especially LGU. Ang Committee on Transport. Kay ti LGU na iyaya nga counterpart para sa LTPRB, iyaya nga as regulatory board sang aton nga transportation. Kung aton isipisipon sa pagpungko to anay ni Consilor sang last time to, no? Wala man gid niya na implement at the same time subong sa kay Dindo Ramos daw wala man kiti ga entertain man sila yang kung ano ni karon ang si status siya sa mga wala nagmodernize. Especially magahon ini sila nga grupo.
2: Pero I believe sir ang ini nga mga route plan na present na presenta to sa inyo bison antes para nagsugod no.
3: Ati, gapatawag sila sang public hearing kay requirement gid man ina. Di galing ti kwan eh, daw ka static lang sa public hearing, attend ka mo, okay ka mo, o pass na namon, kaya rin na na-comply na. Pero musiling kaya nga, igidya nga focus, gidya kung paano ya i-resolve whatever loopholes nila ya, medyo amun ang pagkulang.
2: Kay pagkapati ko, Sir Marci, diri may ari ruta ang modernized jeepneys nga parang iya sa iya dedicated para sa mga modernized jeepneys. While nga tido gini-sustain to nila ang traditional jeepneys nga may araban sa ruta, ang resulta abi Sir Narchi nag-ilinaway, gaagaway pa sa Europe la?
3: Ang purpose kid man tani isang public transport modernization program nga wala na sang competition within the route.
2: Oo.
3: No, within the line. Kay tungod nga one co-op, one route.
2: Mm-hmm.
3: Ugaling wala ina iya na patuman.
2: Oo.
3: So that's why nagwa subong nga daw naginagaway gyapon daw boundary system lang gyapon nga nga hasta nagilinaway na ti ina iya mga minor na tani nga problema kung ginresolve ang major.
2: Oh.
3: Oh, so nagtuga ang inang mga lapuyot ng sitwasyon sa ruta, nagaway na, kinasuhay na, nagbinunanay na ang konduktor sa piyak, driver sa piyak.
2: Oh,
3: nagreklamo na, gindala na sa sinit.
2: Mm-hmm.
3: Kay tungod amo na. Mm-hmm. Inasaya resulta lang na sayaya sa wala gid implement ang programa.
2: Oh.
3: Nga one route, one co-op.
2: Uh-huh.
3: Kung hindi makaya sang isa ka co-op or isa ka korporasyon nga mag-deliver 100% sa base sa demand sa commuters, dumagan isa.
2: Mm-hmm.
3: Pero dapat regulated.
2: Uh-huh.
3: Hindi pwede nga mapa-indis-indis nga da competitor ka mo. Dati nga kadamo sa maapektuhan kung mag-compete sa within the line mo.
2: Mm-hmm.
3: Oo, ang aksidente, hindi na ito malikawan, kaya ti, mansig-mansig na.
2: Mm-hmm.
3: Oo, lain niya kung regulated siya, kag nakakalibrate niya ang fleet management within the line, makita natin ang effective niya kag harmony. Although di gilman natin na perfectly harmony, but makita natin nga may resulta gid ang ginatawag ka ang convenience, road safety, kag maayong tugas ang modernization program.
2: Sir Marchi, ihaboy ko lang si mo. In a way, magwa mo na Japan yung isyo nga ipasabat sa inyo eventually. Ang isyo, aspeto sang isyo sa monopolya blako, no? Sang transportasyon, which nakasintro lang sa pinaka mga tag-iya sang modernized jeepneys nga nag-a-operate subong Dries Bacolod, sir. Ano reaction mo sa Sir Marchi?
3: Actually, may kamaturan man kay nga ang programa bi one co-op, one route mo.
2: Oho.
3: Ti ang ginapagwa sang mga traditional jeepney nga wala nag-participate sa modernization.
2: Mm-hmm.
3: Ginapagwa nila nga monopolyo na. Kita ano man bi hindi mamonopolyo kay wala man sila nakigbahin.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Kung nakigbahin sila, kag nag-participate sila, ana sila eh.
2: Mm-hmm.
3: Ugaling ang attitude na ton bala, nga dapat ako gid ang manguna. Dapat ako gid.
2: Uh-huh.
3: Oo. Hindi. Eh, ang co-op kag korporasyon, sa co-op yan, tinagabase tayo kung sinong pinakadako investment. Amo na siyang may last say da, decision making.
2: Right.
3: Ang co-op naman niya, equal naman niya. Ugaling wala lang gid gin hakos.
2: Mm-hmm.
3: Kagintunan. Agud nga ma-practice naton ang matutuod nga sistema sa cooperativism. Cooperativism nga ginatawag.
2: Oh.
3: Di subong naglinaway gani, subong may issue gani nga ang mga chairman lang niya kag mga ano moyang nagamanggaranon, ti may ara gid man na.
2: Oh.
3: Hindi man na madula, may co-op di nga ang ila chairman amoya ang naga big time.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Di, sa panahon nga wala pa ng co-op, wala man, pigado man, subong big time na, tituod na.
2: Oo.
3: Ugaling ti, ara sa mga membro,
2: mm-hmm.
3: kung paano inaiya tadlungon, kay ara sa konstitusyon, kay ara sa layi. Dapat ma-empower ang mga membro,
2: mm-hmm.
3: agud nga makorek inaiya nga wrong practice,
2: mm-hmm.
3: kag corruption.
2: Which essentially, ara sa kooperatiba.
3: Ara sa membro ang gahom para mabag-o ang iya kooperative.
2: Aha. Aha. Uh-huh. All right. So, ini mga bagay, Sir Marchi, there's something we need to check and review sa aspeto ng ani. What do you think, sir?
3: Part gid ina kay ti bag-o ini nga programa.
2: Mm.
3: Although 5 years na ni, pero bag-o ini.
2: Mm.
3: Ikaduha, ang cooperative system bag-o man ni.
2: Mm.
3: Sa aton kay naanad tayo sa individual.
2: Mm-hmm.
3: So, ari diya ang pinstick, nga ginatawag, ari di ang sakripisyo. No, kag especially ang mga regulatory bodies naton, ang CDA, ang SEC, dapat may ano, amo na gani siling ko ang political will gyapon kay kung maid-id ang ato niya yayang politiko.
2: Oo.
3: No? Pati ina tanaw na da. Tanaw na ng internal nga capacity sang kuob, internal nga capacity sang opisyalis, ano nang aksyon sa mga opisyalis? Ti damo gid ya sa nagkulang. Kada katahom sang programa, ugaling kulang lang gid ya sa paghugot nga pag akos kag pag-implementar sang prinsipyo sang cooperativism corporation kag sa implementation sang modernization program. So kami especially sa akon makambal ko dagay nga hands on kami sa sininga mga problema which even now andi nagaresolve, that's why ang amon ruta ipabalo ko lang sir Ruel.
2: Yes sir.
3: Nga amon ruta wala gid man niya ga sambalanon sa collection. Okay, no? Nagproblema lang ni siya sa panahon niya sang pagsaka na sang krudo.
2: Oo.
3: Kaya titaas na gid kayo ang amon nga cost. Pero sa balanon niya sa disiplina kag sa koleksyon, ginatingwaan gina sa operation.
2: Oo.
3: Unlike sa iban nga grupo, ti medyo kulang ang tao. Muna. Pero ti, di kami makahambal, kaya hindi kami magpartisipar sa sininga kadamaan nga common denominator nga problema. Tungod part man kami.
2: You mean sir ato na bayran tao benepisyo kag tanan kay ti gusto natin ibang benchmark ba sir between the corporation kag ang kooperatiba which you say na kami ginatry namon ginahimo namon obligasyon nga ma-sustain ang amon operation amo lang ni subong kay nagsaka lang gid kayo sobra-sobra ning saka subong-subong gatong mo tanan
3: yes ang dugang sir nag 100% ang iyaya nga nagpilo siya.
2: Grabe. Pero sir, may mga issue of notices na from the bank. Yes. Ang tao subong kapamangkot basi madula kamo kuno gulpi blao.
3: So amo na nga ti nagpasalamat man kami sang LTPRB nga nagresponde man siya sa amon. So ma-update ko na sa imo sir.
2: Yes sir.
3: Kay ti on the spot nga maghiwat kami sang ano sang dialogue mas na may man nga ara ang
2: yes,
3: media mapabalo kami mga one hour or 2 hours before mapabalo kami sa inyo pero ginapatkod pa namon ang amon schedule agud nga at least ang effort sang tanan hindi man bala mabaliwala kay ti piho bala kay kabudlay magpabalo kami sang amon nga oras amon nga adlaw but hindi pa sure kay ti mga busy people maling istorya ho naton.
2: Oo. Sir, pero may initial talk na with the mayor Sir Marche.
3: Possibly maghinun-anon gid kami siguro. So mo pa na ginahulat naman kiti may tentative schedule naman yang LTPRB. So right after sina ma-plaster na daya kiti possibly na istorya sila karon. Ti after sina kami na maka-istorya ti matabo tana kung ano gidya ang direksyon sa sininga solusyon.
2: Sir, kung ako lang yung mga last na mitsahe, medyo labo-labo na, may ara na sang nag-intra, may ara na sa mga nagpabor sa inyo sentimiento, may ara man kung isa may opinion nga daw lain ang posisyon. Sir, mensahe natin para sa aton sa pumuruyo, sir.
3: Ang mensahe ko lang, no, sa akon nga grupo, ti medyo aragid man sa pangabudlay subong kay ti may complex nga handling sa siniyaya nga problema una ti ongoing ang biyahe. So ara man ang problema ikaduha ang pagsaka sang aton nga gatong which galibog ulo kung paano ni survive ikatatlo amo niya ang panawagan namon as a group kung paano niya ma-involve no ang aton nga mga regulatory agencies. So sambalano naman niya sa amon niya yang nagahambal da nagahambal malain sa amon especially ang grupo sang traditional. Ang akon malang advice sila ya hindi tadi kontrahanay palaparon ta ang aton niya nga paminsaron kag mindset konteksto sang aton nga isyu. Ang isyu niyo regarding ina sa transport ang isyu naman regarding man sa transport. No, kundi dapat mag-ululupod kita. Hindi ka dapat siya magtuduan na yung siyagid. O siya, why na siya? Siya, hindi na siya. Dapat siya kita yung mag-ulupo. Taka hindi ta di kontraanay.
2: Oho.
3: Ang programa niyang nag-divide sa aton. Tiyan hong tabi karon kay kami ya, obedient kami ya.

0: 2 man sila. Mm-hmm. So, but pero, aton tanawon, himahimayon ta, mm-hmm. nga ang aton problema, isa lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mm-hmm. na sa punto, modernize ka, traditional ka, isa lang problema ta, at hag, mm-hmm. klaro, mm-hmm. nga implementasyon sa programa, wala dapat sa madislocate.
1: Oho.
0: Oho. Oo. Oho. Ikatatlo mm-hmm. sa aton nga mga commuters, no? Kay ang transport sector may kaakibat siya nga moral obligation oho. As public servant.
1: Oho.
0: No, taga serbisyohan naton to the optimum level or pinaka-maximum naton nga serbisyo mm-hmm. para sa pag-akomodar mm-hmm. agud hindi maapektuhan ang tao nga nagakadto sa negosyo, kadto sa ospital, kadto regulatory bodies uh-huh. para sa pag-uswag sa ato niya implementation, hindi pa ya kayo mabalik taya. Mamba lang tayo dayo niya nga, ti, wala na sila, ti, maubra ma lang kami ya sang interim or sang para makadalagan sila, ti, hindi na ya.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Backward na ya ang direksyon taya. But sila yung kapakita lang na nga wala taya ga-analisa. Mm-hmm. Saka busy mm-hmm. siguro sang life nila tiya muna eh pero ako ya kung akong tanaw niya dapat ya mm-hmm. may coherent ni diya nga panindugan
1: oo.
0: Sa tanan niya yung public official, sa tanan niya nga regulatory bodies officers, sa tanan mm-hmm. niya stakeholders, sang traditional man o kung modernize siya kag ang pumuluyo uswagun tani
1: mm-hmm.
0: oo part lang ni isang pag develop sang maayo kag harmonious nga transportation sa aton syudad.
1: Oho.
0: Amula na ang maminsahe ko.
1: Oo.
0: Sir Wena.
1: Sir Marche, thank you so much. Salamat kids. We hope to see you again sir sa mga sa mga press conference kag sa mga meeting.
0: Yes, sir.
1: Salamat kids sir.
0: Thank you sir. Thank you sir.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
1: Inyo na pati ang mga katropa, si Sir Marcelo Ochea, operator man sa Modernized Jeepney. Now, it was a strong word para sa itong mga kauturan nga balaan mo ang jeepney modernization na sintro nun sa mga isyo pag mga sentimento sa mga jeepney operators natin both from sa modernized kag sa itong traditional jeepneys. Tubang program.

0: batas ng atong gobyerno para sa mga operators. Mga operators, sabi mga katropang, hindi nila kaya mo, no? Nga magasto, dagko para sa units. No? May proseso nga itong jeepney modernization, pero ang mga kinahambal na itong, we have to look onto as aspect di in party nga nag-failure ang ining modernization program sa public transport natin. Kay ti tananta, gusto man natin mag-ulobansi mo, no? Ang iba ito may mga proposal nga dapat i-sustain, maintain ang jeepney nga figura, pero laina sa itsura. Ha? May ito nga gipanawagan nga dapat i-abri ang korporasyon nga ang amon Japon nga ju nga slakyan. Amon Japon, hindi na iya ka korporasyon, no? Ang ini programa naghatag sang ano, sang dagko nga promesa sa aton nga mga operators both from jeepney sa aton nga LGU kag sa aton nga mga modernized operators, jeepney operators mga katropa. Naghatag man ni sang promesa para sa mga traditional jeepneys kag kun mag-intra sila sa sining jeepney modernization, no? Manami ang itsura sa aton nga public transportation. Di wala man bong goals na da, no? Nga gusto ta mapanami tatanan ang aton nga ang public transport naton. It so happen why lang nakaangkla sa tagsa ka mga demanda, no, sa mga operators naton mga katropa. Sorry han ta para dugay-dugay. Oras naton alas 9:07. Makomersyal ko na ibar kay ta pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko, nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa

0: Botica.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Sa mga Botica.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Gold, live testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Southern Plus Gold, Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, ng natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3, nga pampapaskog sa aton nga tulan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanfong Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
0: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, naga balanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
8: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Happy birthday sa katropa ta, to Mary Joy Giulamin. Happy birthday. Barangay Tuguraaw, Miagaw, Iloilo City. Happy birthday to you. Wish you a good health and more birthdays to come. May your birthday be as amazing as you. May this year brings you more blessings and success in your life. God bless you. That's coming from Giulamin family. Oh, Caganilios Fabilio, Panunciano family. Happy listening and happy birthday. May public service lang takadali mga katropa. Ginapanawagan ni Ian Maslog kung sinuman ang nakakita sang iyang sling bag. Palihog lang contact sa sininga numero 0927-611-8276. Okay? Ang number mga katropa ni Ian is 0927-611-8276. Base may nakakita da sang sling bag, no? Kay importante gid nga ang unod dito may makaandi ID kag dokumento ORCR sang motorsiklo. Importante hindi niyo na mapuslan, no? Ang inang mga dokumento na. So muna mga katropa, ginapanawagan liwat, no? Si ginapanawagan si Ian Maslog, kung sino man nakakita sa iyang sling bag, palihog lang contact dito sa numero 0927-611-8276. Kay importante gid sang ang umaunod sa ini mga government documents, IDs, ORCR sang motorsiklo. Katropa, hindi ganyan pagkigaangot lang diyan sa station, no? Sa Facebook natin sa XFM. Ang nagpapanawagan si Ian Maslog, no? Ginapanawagan taman ang gapapanawagan man si katropang Chris Librando. Kung sino tong istra nga naghatag sa iya sa 65. Ma'am, ganibati kami sa Subongde. Yan 65, hindi pa kurupilyor. Kaya ang sulat to, imbes, di ba, failure, ano, pula, no? Pula? Pula na saan ginasulat sa card, di ba? Oo. Ato yan, ma'am, 65, ma'am. Po, itom? Ay, sadya mo na yan. Kaya di ba, ati, kami na isang, ano, kay Tiam, di ba, 74, failure na iya. So, iya, 69, hindi pa iya failure, yan, ma'am. Nano ka man, yan, ma'am. Huwag makita na, no? Huwag gasulod-sulod. Alain man ito yung mga, be. Samtang wala ka gasulod, gataas ang grado yan. Kung gasulod ka, gano'n po. Gaka-imbir na si mga makita yan sa sulod sikulahan. Arrangement, hindi ka na magsulod ah. Tagaan, taka na ka-grade nga taas o ah. Huwag problema. Hindi ka pakita-kita. Oh, morning, Ma'am Rihanna Diastro. Good morning sa kay Sir Jelwin. Sige, sa una, wala pa sang modernized jeep. Saraw, salakyan man namon gani nga ginsakyan. Ma'am Mary Jane Balioalio, may aga, yes, nami mag-isa ka ang aton transport kay ginakulang kita sang lalo sa Barangay Handumanan. Yes, ma'am, tsakto gina. Amo na'y punto ni Ma'am Mary Jane. Hindi tapag linaway. Kay kung ang traditional jeepneys, mga katropa, kinahanglan man sang pagpadamo sa ila, masustain nila. But aga ka natabo, because ng crisis, kag sitwasyon yung natubang sa katong mga jeepney operators, mga katropa, they opted to stop operation, no? Kaya hindi na biyahe kay mo iya, pagkatapos puli mo, itag 200, 300, salin ka sa aga, alas 5, puli ka alas 8, alas 9, gabi. Kabiyahe ay, o 400 mo natin, butang ta, for example, no? Bukat na sa. So kung may ara sa mga alternative nga mga injectong kita-kita sa ngaton nga mga ano, sa ngaton nga jeepney operators, they would grab it, no? Kung may ara sa kubrang iban, oh, nga makapuli kay mo yatag 600, 500 ang kita mong adlaw. Sa bugbugon mong kagawgaringon mo, alas 5 hasta alas 7, alas 8 sa gabi. Pagkatapos puli mo 300, 400, kundi, ay, kita ka ng iban. Plus pa nga kung kisa, gubaan ka pa. Rihanna Diestro, good morning from class, no? Shout out dra sa mga taga mga class members ng Southern Negros, mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, maing aga. Done, like and share. Katropang win. Kay Ma'am Len Talde. Ma'am Len, morning. Salamat gid ha. Katropa gina-greet ko lang si Sir Domingo. Sir Domingo, Pastor Winston Villanueva, Ma'am Misma Moreno, Rihanna Diestro kag Jessica Gonzalez naka XFM. Thank you. Late ko sang live mo, pero why? It's better late than never. Ma'am Len, good morning. Salamat man ah, no? Kag Melanie Martisano, nakatuto kami diha. Salapak Duldul, Robles, La Castellana. Martisano family. Thank you. Kay all the members of Ma'am Bacolod, Lia Lobrado, tanan nga taga-kamad kalan, thank you again, nag-monitor kami. Salamat. Sir Jelwin, thank you. Nagbaton na si Bishop Louis Galvines sang Seal of Diocese of Bacolod kag kadamo na sang flag nga nakabit sa gate sang San Sebastian Cathedral. Sir Lloyd, morning. Have a nice day. Ma'am Ruth Baroy Bangay, thank you. Salamat gid. I think sa kamangkalan ni si Mamo. Oo. Ma'am Ruth. Oo. Okay, thank you. Ari kami di Chacto Gidok. Ari kami sa Puroknara, Barangay Tabugon, Kabankalan City. Thank you, ma'am. Oo. Sa mga katropata nga may mga radyo na bla, pabatsag-batsag makamo. Sir Epi Helie, thank you. Salamat gid sa pag-upod sa atong palatuntunan. Wait oras mga katropa. Ang modernization mga katropa, it requires legislation, dugang para mapabaskog siya ang modernization program natin sa public transport natin. This is not just only it, no? Nga we invest sa mga korporasyon kag sa mga kooperatiba, but to improve sa aton nga terminal system, sa aton nga mga public transportation mga katropa. Ang pag-review sa aton local public transport route plan, dapat gina-implementar man sa aton local authority to draw the line between sang traditional jeepneys kag sang aton nga mga sang aton nga mga traditional jeepneys and modernized jeepneys. That requires consultation. Dapat pag-istoryahan. Why man sa problema, guro? Hindi pwede ma-istoryahan, no? Importante lang gid nga ti tanan resolve sa ining pag-una-una nga dapat sulbaron ang problema. Ang problema sa mga programa taga kapolitika, kung sino nagapungko, may programa sang iya, no? Pungko ni former President Rodrigo Duterte, amunay jeepney modernization, bus type, kagkunano pa, korporasyon, kooperatiba. Pagpungko ni Presidente Marcos, mga katropa, nag-posesyon naman sa e-vehicle, no? Nga mode of transportation. Tingin kung kisa ka-confused na. Ano gid bala? Pero sa record siya ng mga katropa, kabuhi, kagpangabuhi sa mga drivers and operators ta ang at stake subong kung anong klaseng pangabuyan ang pwede naman na mahimo kahit kita nila bug down eh no, hindi plastadong programa ara Japon sila mismo ka pinatsanay sila, I mean sila mismo nag-compete sa pangabuyan hindi taman mabasol mga katropa kahit you know livelihood niya mo no sa katon yung mga operators kag jeepney drivers mga katropa no which part kita nga maghando which part kita nga magunite no galing kung ihungit mo na sa piliton mo pagkaon sa mga operators ang hindi pa plastado nga mga programa kundi balda kung isa may maupods na da nagstop na kita sa mga consultations tay to think there is Bacolod mga katropa, it's a pilot project ang Bacolod for jeepney modernization na ginapatuman sa atin di. And all of those, part of that is that trial and error. dapat may ara kita sa consolidation sa mga inconsistency sa atong programa para makorek siya tadi mga katropa. And inireklamo sa mga modernized jeepneys as part and parcel lang sa problema sa pagpapuntuman sa atong modernized jeepney modernization. Kita mo piyait na tanong. Karon tubangon sa atong LTFRB kag DOTR mga katropa, both ang modernized kag ang traditional ka problema, no? Guro, nag-atras mo ito ang, ano? Nag-atras mo ito, guro, ang DOTR. Sige, nakabudlay. Komplikado. Diyan kayo. Problema sa ato nga mga transport, ha? Oo. Di, anong tana? It requires registration, legislation. Kinahanglan matunan. Kinahanglan na mahimuan pa maagi. Kinahanglan nga mapastartanan. Oo. Kinahanglan mayara sa paghando sa tagsa-tagsa ka mga bahin. Hindi nga mabutang ka sang ano sa programa para mapatay itong isa ka grupo, then maging successful ang imong programa, no? Maging successful ang gusto mo matabo, no? Hindi pwede. It's supposedly mga katropa may programa ka para to cater sa mga existing nga mga transport sectors, mga katropa, nga maghando sila sa programa mo. Ha? Nga mag-okay ka, mag-okay sila. Kay once ka may ara sang pagpati sa mga grupo, kag sa mga operators and drivers, no? That's the time nga makambal kita successful in it. Kay this, imbes ka mabalik-balik kita sa problema nga ni, nga, well, gamay na rin sa mga tsakto to, competition, gamay lang ni, pwede may istoryahan ni, ang istorya sang mga operators ta nga gakapatay sila, no? Ti ang root plan ta tun-an ta liwat review ta kasi may ara pa man pamaagi nga mag-agree ka lang. Anong proposal sa pia? Anong proposal man disang modernized jeepney, no? Hindi man tagambal nga ti kabalo kita sa pagpadagan sa mga katropa, pero ang point lang is ang demanda sa mga sektor nga ni kulang consultation, hindi consistent nga implementasyon, wala sang political will ang atong gobyerno magpatuman sa modernized jeepney and what have you, no? It's all failure. It's all boils down sa implementasyon kag programa itself nga napabayan lang tungod sang naglain-lain leader tas pungsod una bla. Oh, alas 10 punto mga katropa, wait oras. Thank you gid, salamat gid sa pag upod sa atong tunan. Buwas naman sa atong programa mga abyan, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong nga station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong nga CEO President, Dr. Revelito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Buwas naman mga katropa. God bless you.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
1: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jerry Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
6: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
9: Wednesday!

0: exciting!
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon,
1: edukasyon, edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
0: 0955-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko, mayara ko yung mga balita, blabos yung nami, bigit yung mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
7: Simply,
3: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: FM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo.
13: Endless Love.
14: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
13: Endless Love.
14: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kaon ka na ibisan jutay lang day, antis ka magtulog. Sa sina, hindi magsakit ang tiyan mo.
1: Pa-shower lang ako sa makadali manang. Pagkatapos, among pagkaon ko.
0: O sige.
1: Chris, mauna ako sa imo ha.
2: Sige.
0: Kag ikaw man to, sudlian na isang pagkaon ang tiyan mo, antis ka man magtulog.
2: Sige manang. Salamat ha. Maligo lang ako sa makadali. Kaya kakatol lang din sa lawas ko.

Subong ah. Natulogan gid man kili ako. Ma. Lasing ko na sang hapon sarilo ko. Maayo pa. Mabangon ako. Manghilamos ako sa banyo kag magpanaog. Si Chris ay han. Nagabugtaw naman bala siya. Nakahibalo ako na nagtulog man siya. Kidumapiyong naman ang iyang mga mata kainay.

0: Malabay ako sa kwarto ni Chris.
1: Pagmamati ka sa ihambal ko.
0: May kahambal siya sa telepono?
1: Wala akong makaibalo kung nga nagpasugot ako sa tanan ngayon eh. Apang ginapunsinsya ako. Daw kasubong pala nga ginatunto ko si Mayet.
0: Ginsambit niya ang ngalan ko?
1: Hindi na ako. Ampo na ako. Hindi husto yun yung nagpasugot ako sa drama mo, GR.
0: Hindi. Hindi. Manaog ako. Husto ba lang nabatian ko?
2: Uy, Inday Mayet? Anong natabo? May ginakadukan ka bala? O kun may ginalagas ka?
0: Wala manang. Mahimo bala ko nga makapaalam sa imo. Makadtula ako sa banwa.
2: Sa banwa? Ay, anong buhaton mo dito, day? Hapon na ni.
0: May baklon na ako.
2: Pati, sige ah. Hindi ka naman siguro magtalang ah. Kay kaduha ka bisis ko na ikaw nga ginupo dito. Para magpanindahan, sugo sa mag-abot ka dire.
0: Sige, salamat. Mapalik ako sa kwarto ko. Sinado gihapon ang kwarto ni Chris. Nag-andar ng TV sa kwarto niya. Mailis ako. Ikaw maglakot.

tinanggal yung desisyon ko na mag-estar si Ilan ni Chris ang temporaryo. Tuod madamo ako matuod sa mahibalaan. Magawa rin pilihin ang cellphone ko para hindi ako magtawagan ni Chris. Manangit na makahibalo siya nung wala na ako dito.

0: bayad ko.
1: Salamat.
0: Ay, manaog na ako, Dre. Madulom na. Masulod ako sa barngay na. Dira ako mapaligad sang oras.

0: karon ha. Kung tapos ka na inom, da, pwede kita makasahot, ha? Pwede ha, Pes?
1: Pes kong lalaki niya ini, ha? Waiter, isa pa ka ladies drink?
0: Miss, nakabatay ka pala sa ginambal ko?
1: Hindi ako magsapag sa iya.
0: Ano pala ang problema mo? Para kinahagat ko mala ikaw magsahot?
1: Sorry ah, pero hindi ko feel ang magsahot eh. Gusto ko nga mag-isahan nun. Gani, bayaya ko diri.
0: Eh, buo ang gaguro ay.
2: Hindi ka magsala sa pagtantog sa iya.
1: Si Chris. Anong ginabuhat mo diri?
2: Huh? Sir, hindi ako gusto nga may iba niya mauyat sa asawa ko.
0: Asawa? Oh, shit.
2: Waiter! Ilata na nang nainom sa misis ko. Nasiga paliog. Para mapagawa ko na drink misis ko.

0: yung una lang paglakat. Eh, ginaalalayan ko ikaw.
1: Ano ba lang problema mo? Wala ko wala makita? Nga nag-relax ako?
0: Relax ba lang panawag mo sa to? Wala mo ba lang natalpahundan nga wala na sang iba nga ginalantaw ang mga lalaki dito sa sulog? Kundi ikaw, gidla?
1: Ano?
0: Kung wala ko ikaw ginpagwa dito, mahimo ko nang kakita na ako sang away dito. Mga bastos ang mga lalaki dito sa sulod. Magsulod ka na sa salakyan.
1: Kumbaya ko, magpauli ka na sa balay mo. Kay boss mismo, mabalik na ako sa siyudad. Promise!
0: No! Hindi ka magbalik sa siyudad, Maya.
1: Hindi mo ako mapunggan! Mahibalaan ko na. Dapat ko na mahibalaan, Chris. Gani wala na sang pulos na magpabilin pa ako sa balay mo.
0: Ano ba lang ginapanghambal mo?
1: Butigan!
0: Sa balay na kita masugilanon. Gani magsunod ka na sa salakyan.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: kare ka. Ibasi kong mahulog ka sa agdanan.
1: Hindi ako pagayate. Magkaibalo ko magsaka. Nga hindi ka kinahanglan, nga lalayan mo.
0: Hindi ako maghaling sa iyo, tupad.
1: Alagay. Nagsundag ko ba?
0: Mayo lang kayo sa loko ikaw.
1: Alagay.
0: Isi, hubog ka.
1: Sakit sa tangtiel ko.
0: Kari ka. Akwaton ko na ikaw. Nag-idulong sa kwarto mo.

0: bigyan ng bunga. Habang hindi na ako gusto na magpadala sa balatyagon ko sa iyo. Ilabi na sa magkahibala ko kay ina na hindi galimatuhad na napriso si JR sa Saudi. Kung tani, wala ko nalang napatihan ang pagpakigambal ni Chris sa telepono. Kung tani, hindi ako magpatsyag sa kaakig sa buong kaakig na hindi ko mahibalan kung para kay Chris o kung kay JR.
1: Hindi na! Ampo na! Hindi husto na nagpasugot ako sa drama mo!
0: Ari naman! Kinaaningal ko naman ang ginahambal niya kaina.
2: Ginatulog ako ni Mayet nga may kaakig. Kagula ko makaibalo sa rason. Oh, mapungko ako dre sa kilid sa kama mo, ha? I'm sorry. Sunok kay man ang tinay kaina. Dali-dali ka nga naglakat. Kagula ko makaibalo ko na nung problema mo.
0: Ikaw ang problema, Chris.
2: Ako? Ano blang problema mo sa akon? Ihambal, parang matadlong ko. Tungod bala kay masami ako nga nagalakat? At mabilin ka lang dire sa balay?
0: Isa ka krimen ang pagpinuti, Chris. Ang pagkumplotan ay para tuntuhon ang isa ka inosente nga tao.
2: Mayet? Ano ba lang itang pangambal mo?
0: Ginimbunan ninyo ako ni JR!
2: Mayet?
0: Pariyo ka mga managtanta!
2: Mayet, please. Magpakatawahay ka. Wala ako ng kasilingan, wala ako siyang sala. Apang magpati ka. Ginbuhat mo lang ato, agos butigtahan ka.
0: Butigan! I hate you! Gusto gin may galing desisyon ko na mag-upod rin sa imo. Kay may matukiban ako, Chris! Kusakit! Kusakit ang ginimo ninyo sa ako ni JR! Pero mas dako ang sala mo! Tungod nagpasugot ka na hinakpan ang sala niya!
2: Please! Magpamati ka na, Imayit! Hindi nang intensyon ko!
0: Palayoy ako! Hindi ko ikaw mapatawad, Chris! Kasakit sa loob mo! Tumang kasakit! Tumang kasakit!
2: Mayit!
0: Hindi! Hindi ako pag-aksa! Puyi ako!
2: Okay. Para matapos ng tanan, magpamati ka. Kaya itampad ko sa imong kamaturan bahin ka, JR. Kagun nga natabo ang tanan ngayon eh. Apang gusto ko lang na ipahibalo sa imo. Nasadto pa man, naghigugma na ako sa imo. Kaginhandom ko nga dulaon ang kasakit nga gindulot ni JR sa imo. Bagi sa pagbulong sa pilas na gintuga niya sa kasing-kasing mo. Ganit na himo ko ina.

0: kagang matuon. Una pa siya nga nagpauli diri sa Pilipinas ang sakon. Upon sila nga nagpauli diri ni Gia.
1: Gusto ko siya nga mahampal.
0: Para ano? Agad dugangan ang kasakit nga ginahatag niya sa imo. Hindi na mabawis ang imo pagpangsukmat sa iyang tanan. Tungo nakita ko kung ano kamalhalon si Gia sa kabuhi niya. Nagbilang pamatuon, amo ang pag-angko nila sang anak.
1: Ano?
0: Amo'y nang matuon.
1: Pwes, ipabilang ko sila.
0: Imposible na.
1: Kagna, kasado kami ni JR.
0: Sorry, Mayet. Apang piki ang amung kasal.
1: Ano?
0: Amoy nang ginako niya sa akon. Siyang ginkomprontar ko siya bahin sa ila ni Gia. Na may salabton siya pananglit padayuno nilang ila relasyon. Kaglagson mo sila sa ulihi. Dani nangin mahapo sa iyang pagpakasal anti sila nagpauli diri.
1: Ang supot! Ang wala sang huya! Nakabata siya sa pagtunto sa akon!
0: Kagkahapon lang, naglalisay kami. Sa ginhambal ko siya nga ihatag ka na lang sa akon. Tungod handa ko nga magpakasal sa imo sa tanan nga tiyon. Apang nahakig siya. Nagsatunos ang panghambal niya na may plano siya nga padayunon ang pagpakunukuno nga kamugihapon. Karon, mamangkot ako sa imo. Gusto mo bala nga duha ka mo ni Gia sa kabuhi niya? Gusto mo bala ina?

0: Tulog. O kung normal na sa inyo, sa nga daw hindi giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man buta balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
2: Seven Plus Gold.
0: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
2: Sanzon. Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Gold.
0: Tungod sa mga sangkap balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa niupod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi, nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo, kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Seven Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. The secrets of health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
0: Highly recommended, good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglanggit naton ng vitamin C, Sir Josil.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
2: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
3: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ang Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time check,

0: Commission of this Honorable Court. Thank you, Madam Witness. You have gone over FIORS or Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinignan mong reports na yan at na-evaluate mo na reports na yan, ano ang mga observation mo?
1: Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats doon sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwawarant sa payment of rewards.
0: Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumentong ito? Bakit, Madam Witness?
1: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
0: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinagmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
1: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
0: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito yung mga nagmi-meeting? Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities?
1: Kasi po, ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan doon po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP.
0: Libreng sakay program?
1: Opo, kasama po dun sa PIORs.
0: Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan?
1: Hindi po.
0: Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds?
1: Yung mga, hindi ko, pwede pong mabalikan yung...
2: Assistant Council may approach.

0: Kasole, pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
1: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
1: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026, live po tayo mga sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako naman po si Melanie Ocam.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mahigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mahigit sa 1.45 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod nilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng alternative learning system. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
1: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Patropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Pinatid Itiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline para panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, El Saludar, Mega Manila.
4: Ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at manghihisdang na epekto ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bining ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ng National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, particularly

0: na kailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa tagay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Paranaque City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inanod mula sa karatig lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod ito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Paranaque, na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagtigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anila'y mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po na magandang intensyon na hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison noong Webes o Biyernes ng naraang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihag din ni Capuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
1: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Sisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa notice of suspension na milagda ni na OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang sabpina. Nauna lang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kompletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Tropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
5: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River flood control project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas na pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na umikit kumulang 25% ng kabuuang pondo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng unang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang ang posibilidad ng Coast Project o Riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Execanyo.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas. Live!
6: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na ginaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at tatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita, sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman na inaprubahan ng resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento kung nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Tula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
3: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Tropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Dinala pa sa pagamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela, sangkwating isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos ng Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryl Hayes, 30 anyos ng San Fermin, Cagayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu Dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente, ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay habang binabaybay naman ng kotse ang daan patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likuran bahagi ng truck. Nagtambo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinuguna ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Cagayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Cagayan District Hospital si Alexis pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryl. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Cagayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Patropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
8: Itinatupad na sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato, ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag at maaaring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi dito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng Sanggunian Bayan ng Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Hulyo Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landan. Sinuportahan din ito ng ilang residente dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaari rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, XFM News.
3: At si Mirara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sanggunian Panlalawigan humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
9: Nanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayon ng ex-firm ng PKKSP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Nagdag pa ng opisyal dahil isinasagaw pa lamang ng DOE ang bidding. Hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP Member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihilutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaaring namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan ng trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa dole, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng Dole Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Moriano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Melay, patuloy na nakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
2: Kapambadi, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
3: Samantala, maaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
2: Binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
3: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinuliksa ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ang ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpadupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea-Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
1: XFM News Nation. Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3 labas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma. Ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ay gatong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kupunan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
3: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohab.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nanyang music, ah.
12: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
10: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
10: Nga XFM gid how.
1: XFM 103.9. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
13: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod din na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abit ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingob nga putas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: X FM.

0: dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Pasyalan, ang Yes to Help, eh yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Help Clinic.
3: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land.

0: 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
2: Zafran Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ito ahitid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
5: Ay, siyang yeah. Tunay talaga.
4: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng benepisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo pong nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan at siguro rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan, payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Nilikas na ba kaagad?
5: Matutulog na lang.
4: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontamina nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman o yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses nung nakaraan, Doc. Grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan, ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa

0: ibang bansa. Kumbaga parang ikinabahala nila baka magkaroon uli ng panibagong pandemya.
1: Oo. Kasi yung COVID nga nung nakaraan nababalitaan ko na medyo dumadami na.
0: Oo, yun nga.
1: Kaya sabi ng mga tao, "Nako, pandemic na naman."
0: Kaya itong mga influenza like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa diyan yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas na naman tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
1: At pag-usapan natin ano, actually yung tubig baha, yan karamihan ngayon eh.
0: Oo.
1: Walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Eh hindi lang yan simpleng rainwater. Actually kapag bumabaha yung tubig eh maraming halo yan.
0: Tama.
1: Pwedeng galing sa kanal, di ba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, saan nakaimbak dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado. Ano? Hindi siya pwedeng gamitin pang hugas, pang ligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon. Ano? Yan yung problema pag mapanahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi kinila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Just imagine, ang lamok ay kahit kunting tubig lang, basta
0: naipon
1: na
0: dyan. Oo.
1: Pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? May mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, etc. Ano, timba, mga paso, na mayroong stagnant water. Kahit na kunti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko itaob, itaktak, takpan. Yung lahat ng mga water sources natin, dahil ito ay pwedeng maging breeding ground ng mga mosquito. Ano? Actually, isa sa pinakandelikado, yung pagdami ng dengue.
0: Tama, oo.
1: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bacteria, no? Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Hindi po pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil iiwas ka sa matatamis. Ito po ay virus, ano? Na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok na yung species nila nagkakalat ng ano ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue, kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok . Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, pati yung leptospirosis.
0: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
1: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas na ngayon ka sa baha, tapos bukas meron ka na.
0: May incubation period din
1: siya. Minsan, days and weeks after exposure. Ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na baka dahilan ito sa leptospirosis. Akala natin, regular na lagnat lang hanggang sa yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up ka agad. Kasi yun yung namimiss ng iba . Akala nila regular lang na lagnat, hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. Lumubog sila sa baha.
0: Pala,
1: lalo na kung meron silang mga yung mga sugat-sugat
0: Open wounds.
1: Oo. Another thing yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Kapag kayo ay dumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, hindi lamang po yung dumi ang nawawala. Ano? Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bacteria, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang ma-hydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
0: Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea ang isang tao, at ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
1: Pag tinawag na diarrhea, ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, ano, or more. At yung dumi mo, talagang matubig. Misa, may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Talagang
0: tubig lang, no? Talaga. Oo.
1: So, kung ito ay tumagal ng mahigit siyang araw, hanggang mahigit pa, eh, delikado yun, ano? Kasi yung diarrhea, eh, hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection. Dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens, katulad ng bacteria, virus, or parasite sa ating katawan. Kaya, pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng, ano lang eh, home remedies lang. Kailangan nyo magpapacheck up, ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng ganito. Pwedeng E. coli, ha? Pwedeng salmonella, pwedeng shigella. Norovirus, marami yan. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan yung bata, hindi na umiiyak, wala ng luha, tahimik na lang, hindi na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo nahintayin ng isang araw. Kailangan nyo dalhin yan sa pinakamalapit na health center o sa hospital para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang keyword dyan, maagapan siya.
0: Yes, oo.
1: Kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, nahirap na yung mga doktor na ihabulin yun. Especially sa mga bata.
0: Ang diarrhea kasi, Doc, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, defense mechanism ng ating pangangatawan.
1: Yeah, totoo
0: yung,
1: yan.
0: Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
1: yes,
0: virus, bacteria man yan nakapasok sa katawan mo.
1: Oh.
0: Ang defense mechanism ng katawan mo, i-flush out yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
1: katawan. Kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan, kundi yung water reserve.
0: Tama, Doc.
1: So kaya, ang key prevention talaga niyan, hydration, para hindi ka maubusan.
0: So paano, Doc, nakukuha ba yun? Yung mga causes ng diarrhea na ito?
1: Very simple explanation para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Pwedeng contaminated na tubig, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o na-contaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Sige, eh, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya, ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh. Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
0: Nako.
1: Nakailang ulit na yata.
0: Niloto.
1: Nakailang araw na yata yung nirecycle. O yun. Yun ang nangyari sa kanya ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posible kasi magkaroon ng panghihina, pwede kang lagnatin, pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
0: Saka yung dumi.
1: Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps na doon, para kang hindi mapakali. Tapos, ang pinaka-worst noon talaga, yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration.
0: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nagsishrink yung mga internal organs natin, Doc, ano?
1: Yes.
0: Biro mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve. para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan. Oo.
1: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung, ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, eh hindi, si, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper, eh hindi na hindi basa. Eh baka ano, kasi nga yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
0: Minsan namin misunderstood pa.
1: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
0: In case, doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasing iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
1: Yes.
0: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
1: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
0: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda, makapagpakonsulta daw, Dok.
1: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Ibig sabihin, yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
0: Mahirap sila maka-adjust.
1: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng... Kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, exempted ang bata dito sa advice ko ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo yun, ano, kasi kulang na tayo sa oras. Susunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya para hindi umabot sa ganun, kinakailangan dun pa lang sa preventive side. Hindi na tayo dapat nagpapabaya. Kinakailangan eh. Malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, ano, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta
0: dapat
1: sa CR, hugas kamay.
0: Talaga.
1: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung contamination. O yun, doon
0: ang kasi, Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
1: Hindi.
0: Sanitizer na lang ginagawa.
1: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglilinis ng kamay kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
0: Tama, Dok.
1: Diba?
0: Kaya mas, ano, at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
0: Kaya yan, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course kapag meron ng onset, ano, lalo na, Doc, yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga siguro mga 3-5 beses ka na pabalik-balik sa CR.
1: Totoo.
0: Tapos tubig na yung nilalabas mo, mas maganda mag-rehydrate na kaagad, or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong pong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kung sa mga bata naman yan, huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
1: Pag shrink na kasi nga dehydrated.
0: Pag lumulubog na yung mga ugat, nako. Napakahirap, kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
1: Kawawa lang yung anak niyo sa dami ng tusok.
0: Okay, sa mga pag yung mga anak niyo po, ano, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant, lalo-lalo na, mas maganda, ipacheck nyo na kagad sa mga PDA ninyo.
1: Yes.
0: Okay, mga ka-wellness, ngayong alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, ano, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, eh maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-coop up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede nating gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado na mga

0: at spirulina. Sa Sanfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sanfon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatang lapit putigas sa inyong lugar. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Iyan sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon doon itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection, dulot ng bacteria na leptospira. Isa sa mga common na route nito, Doc, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga flood waters, ano? Kasi doon naman sila talaga, ano, Doc, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila mula sa mga feces ng mga hayop, ano?
3: Mga daga,
2: mga lalo. Daga, nako, yung mga waste products nila, eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Doc, ano?
3: Mm-hmm.
2: So, itong mga ano na ito, Doc, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagkukos ng leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
3: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
2: Yan.
3: O lalo na kung mayroon kayong sugat at minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
2: Oo,
3: kaya may allergy kayo. So, hindi pwede. May lulusutan yung
2: bacteria.
3: Yung, bacteria. Oh. So, tingnan nyo yung symptom. Alam, lumusong kayo, hindi talaga makaiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nangihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, eh kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siya, akala nila hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan yung inyong katawan pag lulusong sa baha para hindi magsisibandang huli. Kasi nga, napakahirap labanan ito pag huli na. Although may mga antibiotic, pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na rin sa ating kalusugan.
2: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Doc, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon?
3: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin, isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
2: Tama.
3: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganun din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc, vitamin D3 plays a big role sa ating immune system na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
2: So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, ano, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, ano, para kumbaga merong ano, merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok na mga mikrobyo mga bacteria, viruses, mga fungi, at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan. Ano? Not to kill them firsthand, but to boost our immune system. Ano? Palakasin yung first defense ng atin pong pangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na kapasok sa katawan natin. Ha? Kaya huwag kalimutan, ultimate trio po natin mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha? Pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito. Ano? Sa mga karamdaman nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alahanin yung mga kinakailangan nating gawin, ha? Para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa atin po mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Hell.
1: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Santon.

0: Anthony Gold Coffee Mix.
1: Ako po si James, kakaiba talagang dating sa akin ng sarili kong coffee mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit na

0: oras sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Pinaghalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina.

0: Welcome back mga ka-wellness, mga katropa sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magatubilin na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate ano, sa ating pong intestinal tract. Kaya na kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrisyon na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay nyo rin ang pagpapakonsulta. At kung gusto nyo pang masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang ating pong mga services na yan sa iba't iba mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa ating pong mga consultants ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang ating pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung mayutulong po nila sa inyo mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant, ating mga naturopath. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopath? O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman. Kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin ng program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si... Ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. Ano? Si Ma'am Emmeline. Rogelio Cantian Guarin. Si Ayani Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Australia. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap na pala ni Ma'am.
0: Oo.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh. I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream ng inyong mga good experiences. Ano naramdaman nyo? Anong binipiso sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health? Maging dun sa ating mga texter. Bigyan natin sila ng opportunity na mag-share sila. At pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayo mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron. Sabi niya dito, magandang hapon po mga doc. Ingat po tayo mga ka-wellness sa leptospirosis, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Yan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Siguro nakikinig yan sa ano, XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Yan. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan. Ha? At sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, ha? Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panunood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo, ha? Lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. Lalo na sa mga syudad, ha? Yung mga nasa probinsya din, Dok, eh meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil kumbaga yung mga hindi nakakapagtrabaho, dami. Yung school nga yata ngayon, walang
0: pasok.
1: Klase. Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado. Kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. Kaya,
0: manalangin
1: lang tayo sa Panginoon na
0: ganun pa man, mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Mas okay na, Dok, yung hindi ka nakakapasok dahil may baha. Kesa hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay pa yun, ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness, ha? At syempre yung mga healthy coffee natin, no? Sa mga ka-wellness natin yan na gustong humigop ng mainit na kape. Partner rin dyan sa kung ano man ang pwede nyo iparis dyan, ha? Subukan nyo ang ating pong mga healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa, lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede mong advice? Alam mo, meron, mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog o VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mong ang VCO, parang ano yan nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahid nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo nito, nagpapahid tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then, after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santon Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siyang mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin din ang panghugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pangsabon kapag kayo ay galing na sa labas. Kasi di nga naman maiiwasan. Minsan hanggang tuhod, yung paha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis na nyo, pwede na. Kung walang-wala talaga, di langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag. Pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: Yun ha, sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang protection, ano, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal na nakababad yung paa natin sa mga tubig baha or mga contaminated water. Usually, Dok, yung mga fungal infections. Malipunga. Yan. At iba't iba pa. Daming mga skin diseases na pwede nating makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga awareness.
1: May herbal na panglaban dyan. Sa mga fungal na yan. Alam mo yung Acapulco? Yun, doon sa mga...
0: meron kayong makita niyan dyan.
1: Dikdikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa mga nababad. Para maiwasan nyo.
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Dok, kasi masyado matapang. Kinakailangan doon lang ssa affected area. Huwag nyo ikakalat sa buong malawak na parte ng balat mo.
1: Kasi may sulfuric compound dyan, na anti-fungal property.
0: Simple na siya ng Dok, bawang.
1: Same siya ng bawang, kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta
0: fungal infections. Yun, no? Okay, mga ka-wellness, kung mayroon kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa atin po numero. Ito po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyzed po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyzed na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao una pag nagkakaroon ng bara doon sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama.
1: So to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daloy ng dugo. Kaya maganda ho mag-take kayo ng Santon na VitC. Yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May, yes. may sakit ka man o wala. Isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga encapsulated na vitamin C. Mm-hmm. Pero pagka acidic na yung tiyan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung tiyan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi mayroon magtatanong, Doc, ano ba yung mas mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba, yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyado mabisa, mas mabisa yung hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: parehas lang yan
1: benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Doon sa compatibility na yung katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka, tapos nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yung chance. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakaya nga na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nagre-react yung tiyan mo, at yun ay ascorbic acid base yun, pwede ka mag-ship sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like yung Santon na bits.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, other inquiry. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwede magkaroon yan. Pwede magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo. Pwede magkaroon ng differential yung nerve natin.
0: Kaya ano pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Ano rin, apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka? Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings,
1: yes.
0: Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes.
0: Yan,
1: usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay dominan-dumina, hindi kontrolado.
0: Iyon, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinusok yung talampakan mo or yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung pinaka dahilan nung ganun pong problema, yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito, pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede buko. Kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma. Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain. Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun
0: Tama.
1: Yung ano yun. Kasi it's a combination of salt and sugar. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo mataas yung sodium and potassium noon.
0: So, kaya kailangan na ma-monitor yun siya doon.
1: Yes. Iba na yung plain water nga kapag may problema ka sa kidney. Talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig. Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na. Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Pwedeng magkatubig ang baga mo. Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Ito, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun. Baka meron siyang mga sinusitis. Ayun, ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan. Hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso. So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan. Isa sa magandang ano niyan is ako doon sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3 soft gel capsule. Marami na rin tayo nabigay ng advice na yun. Ang gagawin nyo doon, instead na lulukin nyo yung premium D3, butasin nyo, tapos sipsipin nyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata. Gata ba yun?
0: BCO
1: BCO. Pero, stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo. Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo. Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO, and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang major phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property. Yan. So yung mga ganun. Tapos, isa pa maganda, yung salt gargle everyday. Kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung culantro. Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Anong gagawin sa ano doon?
1: Kapanahonan nila partner, itong Michelle, ano, para bumangaw yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at culantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata nung panahon. Ewan ko lang kung alam pa ito. Tapos yung culantro, natural antibiotic kasi yun. Yung culantro, antiviral, antibacterial. Ngingunguya nila ng dahan-dahan yun. Yung mga butil-butil na bilog yun parang sago. Tapos ngunguyain nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yun. So yun ay breath refresher, meron siyang antibacterial property, at nakakatulong siya sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga. Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga mo. Anis. Sisip-sipin, ngunguyain mo rin ang dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Parang kikindihin
0: mo. Yung master anis.
1: Yung mga ganon. So, yun yung, ano po, yun yung classic home remedy during that time sa noonang kapanahunan.
0: Baka hindi nila alam, Dok, yung culantro. Coriander seed.
1: Coriander. Yeah. I-research yung culantro. Coriander seed. Yun ay mabango.
0: Pag ginoya-ngoya mo, Dok, yung culantro, pwede mo lunukin yung ano nun?
1: Pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun. Edible yan.
0: Tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila, yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo.
1: Yes.
0: Yung halitosis, ano.
1: Commonly ang isa sa dahilan ng bad breath. Kung malinis naman yung bibig like natututbrush, pwedeng yung halitosis kasi pwedeng nagagaling sa tiyan. Pag yung mga hyperacidic, may acid reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbaho ng hininga.
0: So, sa mga kababayan natin, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area. Mas maganda rin yan, Dok, iwasan yung mga mucus forming ng mga pagkain para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bacteria. Kasi yun yung laging nangyayari dyan. Pagka malakas kang kumain ng mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyadong matamis ng mga pagkain at yung mga malalamig din ng mga inumin at mga pagkain kasi mga pro-inflammatory yun sila. mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness. Ha? Then, subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie at malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan everyday, mga kababayan.
1: Ayan, may ano dito, gustong ihabol tong tip na to, no?
0: Sige, Doc.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na na mabibilan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig. Mga ano yan, apat at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda
0: or,
1: yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig.
0: Okay.
1: Then, anim na level teaspoon of sugar. Asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt. Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo. Sa mga adult, ito yung advice ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon. Ito, pang-emergency lang. At kung wala talaga habang malayo kayo, ito yung pwede nyo gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito.
0: May tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind. Brown man yan. Kasi, ang pinag-uusapan din ito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: So, sa mga kababayan natin, ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron dyan sa tahanan po ninyo, ano? Lalo, Doc, yung mga nasa remote areas.
1: Hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Pero kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOH, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
0: Okay, ha, para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming mga compromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Now, Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120, ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot, pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis at carbohydrates.
0: Ang 120. Ano na 'yan siya?
1: Na 'yan
0: borderline
1: sa
0: border or above. Kasi ang ano, Doc, 110 pababa, mga wellness, ano? Or mas mababa pa, ano? Yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Gusto ko na makapag-consulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Ng mga maintenance.
1: Tinitina naman nila yan kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka, eh. Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription. Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung mga yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka the best din mag-take na Santon Plus Gold.
0: Yun.
1: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties yun mula doon sa mga herbal extract na meron siya. May ampalaya, take note, may garlic siya. Kaya kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS
0: tsaka HbA1c.
1: HbA1c. Medyo pataas-taas nga ng konti yun. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, one capsule, 3 times a day, para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history
1: na diabetes,
0: sa diabetes, kinakailangan mag-control kayo, ano, sa inyong mga diet, and then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule and Premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po niyan, ha? And then, iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain, iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan, doon tayo nadali, mga kababayan, ha? Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba ng mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin ng mga matamis.
1: Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
0: Yan. Ang bilis kasi nun mahatid dun sa inyong bloodstream. Kumbaga minsan triple yan dok, ano?
1: Yes.
0: For example, yung amount ng kinain mo kesa dun sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng ibong pangangatawan dun sa inyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
1: Tama ka dyan. Ayan, ako, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod dun sa mechanics.
0: Yun nga.
1: Dyan ba sa text mo?
0: Wala din dok, wala nakasunod sa mechanics natin.
1: Ayan, so sorry.
0: Sunod na lang mga ka-wellness. Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment niya inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa ating pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Para doon, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dr. Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, at sa ngalan po ni Doc Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ng Panginoon na ang siyang patuloy ng pagpagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magtawag lang. Mayarap kayo sa mga balita. Wala sa amin, mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Tiyo!
2: XFM 103.9 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pabili sa mga butika. SFM Exciting!
4: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa!

0: tropa.
1: Alright, kamusta aton mga katropa dira no na kada kapamati subong sa aton nga programa X-Rated. Kaupo din inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal aka Hunter X Hunter. Duhay lang kasi buro. Gani, huwag ka gali din kung matarang kaso, no?
0: Be, ay oo, oo.
1: Gani, huwag ka gali. Kung nang wala ka kakaon, galigid ka lang, kamo ka lang lang. Kanap lang wala ka, katigga, wala tanan. No, kabudlay, gigali ako mag-isaon kasi imo pa rin malay, no? Harap lang, paano gali ko, sino gali mapainom sa tubig? Ako man eh.
0: Ay. Though, ano, gali, baka muna gali kinanlan, hindi ko gali caretaker, yung mga
1: gano. Exactly, no? Dumahire ko ganim nurse na daw kapag wapag.
0: Or for di, manibutang ka na lang ka sa home for the aged.
1: Ay, gabi, gina, salamat rin ha, no? Ano, gina, pabalumugin nga daw, may kaidaran gina ko, no? Alright, syempre, no, kau po ng inyong, ha?
0: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo give malipatan.
1: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Excited.
1: Alright. And siyempre na, nagatuto ka mag-iapon sa mga screen nyo dira sa inyo mga cellphone. Iba naraman sa computer nila, no? Iba naraman naka tutok sa aton nga YouTube channel ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Maayong hapon sa inyong tanan. Thank you.
0: Thank you. Siyempre, live na live kita subong sa aton nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung gusto niyo yung makita ang mga dagway namon, mapalapyo man daw or mapafresh man ang itsura namon, wala ka mo choice. Kaya gusto niyo magtanaw. Kagumera ka mo da nga ipatamiyaw or mga greetings or dedication, pwedeng-pwede nyo gidiya makomentar.
1: Kurik-kurik-kurikong! Alright, and at the same time, mga katropa, may ara kita din sa XFM official hotline number 0915-628-7926 or pwede mong kamukatawag later sa 0950-522-2818. Ako na ibutang dire. Kag pwede nyo man ibutang ang inyong mga personal nga numero para matawagan ka muna mo later, no? Kag makuhaan sang advice or opinion sa mga story nga ginpadala diri sa aton sang aton nga mga katropa.
0: Kurik kurik kurik kurik kum.
1: And anong petsa subong?
0: Siyempre, ang petsa subong, ang oras subong alas 2:48 kag ang petsa subong Agosto 11, tuig 2020.
1: Kadasig lang sa panahon subong ah.
0: Yes, siyempre ka gusto kay ko lang i-greet ang akon nga pinakagwapo, pinakabaskog, pinakapisan ko nga tatay sa bilog nga kalibutan. Happy, ay, happy birthday, Papa.
1: Ala, birthday gali ni Tito, no? Tito, batay ko sa Sabado to, no? Sabado yes, na ba? Sabado. Hindi ko ganun Sabado man.
0: Ara ka naman.
1: Dito kar ko sa Badot, dapat temprano po ko ito gali, no? Mga odon. Oo, siyempre, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, nang ako tukar perme.
0: Pila to yung mutukar?
1: Sa kalibo, pered. Hindi, may. Ay, hasta gito, alas 12, gali, oh. 9 to 12 ako dito sa chateau, eh.
0: Alas na ibe pa, ma.
1: Oo, tipe, hindi ko dahiya, makingagaw ko dahiya, oh.
0: Makingagaw. Papa, so, madalaan talang kapato.
1: Mga 7 ko
0: to. Timo-timo ka lang to.
1: Dasig man, motor ko 7. Paboto, ibe. Ara, naku, 7:30, ako sa balay.
0: Hindi, dasig. Alapit mo lang kami. Kaya hindi nagid man kami sa proper, gid sa Bago. Yung pangara lang kami sa may, welcome to Bago. Nanara lang kami na yung dami. Pasakay, oh.
1: Diba? Tiyara da sa welcome sa Bago da. Ginabutang da. Welcome Bago. Amo na lang dugatunga ang adalan.
0: Pero islan ko to. Welcome ka vocal. Uncle.
1: Paano mo natultulan? Siya may patio ko na yun. Paano niya natultulan?
0: Oh.
1: Ay, taga dito man siya, si sir?
0: Yeah! Ang bot ba si Mayara to sa ano?
1: Ay, oo. Tsakto kay may patio na dira gali sa gilid sa una na bangga. Tingin na dira, bali sa kilid lang sa dalan. May pasulod pa.
0: Antes kami, di ba, makita mo ng welcome to Bago, may bangga na nga, di ba, magapamo na
1: magagyan.
0: Diri lang kami, oh, may bangga, di nga duwa mga kabilog, diri kami sa piyak. Oh.
1: Antes to, antes to, may duwa na di ka bangga. Ang isa pa kadto, hindi pataan. Pagataan. Ang dirimis, padagat.
0: Oo, oh, padagat.
1: So, sa padagat, kumage.
0: Hindi, diri kayo.
1: Sa pataan, pakatubukit, pataan. Oo, diri-diritso.
0: Diritso
1: lang. Tapos, may parinti kami. Tingala ko mag may parinti.
0: Ano apelyedo sa inyo, parinti?
1: May parinti, may parinti ka ni si Ingeniero. Tingala ko man
0: nga. Basta siya na balatupad balay kung nagpakunukuno nga damo to kwarta.
1: Yan naman. Ano? Sa Crossing Kamatis.
0: Oo, oh, Crossing Kamatis.
1: Ati may parinti. Gino, so, hindi nyo pag-bindere kayo.
0: Ano? Kaya ba si parinti anay? Pataduwa, sir?
1: Oo. Ba si parinti anay? Sino ko ng mga ngalan? Dapat pag-grita da be. Ay, pang-grita be. Abay sulat kay grita. Ay, parinti mo man dagali, no? Sige, ate, makadto ko tubla karon. Dayo. Oo, oh, wala mo ko lingaw karon. Marikta ko tubla. Marikta ko tuya. Maunahan na ka mo to para... Nga rin di siya ka bukal, ganitong kaso mo
0: niya. Ay, basi gusto nila mong gupot. Pwede kita, ano, kamuto, welcome, kamut sa balay. Si Chris Agara, pwede.
1: Uy, mamay, date ito ko nun sa Sabado sila, sa Crossing Kamatis.
0: Oo, kay si Chris iawon ko. Ay, mayaw ko galit pabo. Tapos si Chris ibulos ko to, siya tong maulok-ulok.
1: Ulok-ulok-ulok-ulok-ulok-ulok. Pero karoon niya, hindi sa luglao, kaya makadog, ikot iya. Makadog ko to bala karoon, pagka-out ko gig karoon. Marikta ko to iya. Si Melanie, ang manok ko no. Kaya balo ko malagin, libak mo ko Milani ha, nagambal di si Siksili nga ang manok nga Bisaya, ginchugi mo na lang kagin sudan.
0: Gani, ang bako gani, tani Milani, ginpalupad mo na lang halimbak.
1: Hambal ko si mo Milani, bububuran mo lang. Nga, gina, numugi na yun. Ha? Parado si Cookie Kublo.
0: Kuri-kuri-kuri-ko! Wala, isin mo kagi kabugat, makamuamo ka na din.
1: Gani, grahin mo lang, asin. Ang amo na ang bagay nila kung gusto magniwang dahil hindi ka namang gym, masakit na. Amo na ganyan, speaking of masakit mga katropa, hindi na pagulatan nga magmasakit ang inyo nga kalawasan or maka-experience ka mo sang balatian. No? Subong pa lang, mga katropa, likawan ta na no, pinaagi sa aton nga ultimate trio! Hindi nga ito nga ultimate trio mga katropa, no? Amugi ni ang nakabulig sa ako nung nga nakabangon. No? As 2 days lang nakabaga na nakabangon ni Kuday. Yun niya kay Tungod. Gainom ko ya, honestly, ano? Sang Sanson plus Gold. Para tamo pa yung chindihon na nga akong ginainom, ang ginatumar. 4 inakabilog, no? Ara ang Sanson plus Gold. Mayara ko sang fish oil para sa on heart. May premium D3 kag. May ara sang ginatawag nga Santon Vitamin C. Ang aton nga Santon Plus Gold mga katropa, no? May mangustin ini, amuli nga the best gini siya para pang kakasa mga antioxidant sa ato kalawasan, no? Mga toxicity sang lawas ta gina remove, no? May ampalaya nga mapait lang pero manami gid ang epekto sa aton kalawasan, may malunggay kag may garlic, no? Ining malunggay dan rich in vitamins and minerals na ngadaan. Ang garlic pa imong anti-cancer kag anti-inflammatory, magsiling ka anti-inflammatory, kakas ang mga pagbanog, pag mga bukol-bukol sa imong kalawasan. Plus spirulina nga source ang aton nga protein, so diin ka pa, di ba? Santon plus gold pa lang, sufficient na katama para mag-provide sa imo sa mga good food nga kinahanglan sa aton kalawasan. Again, this is a food supplement. Ang trabaho niya is supplyan kita sa pagkaon nga maayo sa aton kalawasan. Namuna na ang aton ng mga utan kag mga prutas. Dugang ang tapagin sa premium D3 nga magapakakasman sang mga virus kag bakterya kay amo naman niya nga trabaho. Kay tungod miara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag miara man siya sang vitamin D3. Nakabalugi kita nga maayo gid sa aton kalawasan. Ini ang ginatawag na sunshine vitamins bangod sa vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Subong nga nag-agi kita sa madamo nga bagyo kag ulan. For sure wala kita maayo kakuha sang sunlight. Amo naman niya ang trabaho sang premium D3 labi na gid sa mga nagapulaw, mga call center agent, aton nga mga sir nga mga security guard kag mga navy, mga police, armies. Kag tanan pa nga mga nagapulaw, no, labi na gid ang mga aton nga mga barangay tanod or sino man dira nga nag-travel kung gabi, mga truck driver na bala. Amo na nga kinanlan tagid sang premium D3 para may ara kita sang source sang vitamin D3 sa aton kalawasan. Sexy D, dugangi!
0: Siyempre, hindi makumplitong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman niya nga suplemento, mga katropa. Kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi kaya makulbaan. Kung sensitibo ang imo nga tiyan or asadik ka, kay wala gidya kontra chimpo. Amo na gani, natural, walang halong chemical. Kag syempre, ang iyagid nga ubaragid sa aton lawas, ginaboost niya man ang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuligin ni protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially subo nga nagakambyo klima kita kung kisar balang init tapos gulpi lang ulanan, so pwedeng-pwede giniya sa tanan, sa bata man da, mapatigulang, mapananay, mapatatay, kung ano pada pwede giniya sa imo. Amo na gani sa para sa aton mga kabataan, kung gusto mo ya nga protektado ang aton mga bata sa eskwelahan, i-avoid ta na kag syempre iya, syempre bunglon ta na itap na unta na samtang wala pa.
1: Korek, korek, koriko! Marga niyo, mabakal yung itantaran ng mga produkto na ito, no? Ngahimo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Ini mga produkto na ito, no? Pwede niyo mabaklon sa aton nga physical store or aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Binko Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwede niyo man baklon sa mga butika malapit sa inyong lugar.
0: Kung tamarang ka naman magkato sa butika, pwedeng-pwede ka gidyo mag-order through online, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. At to ka lang sa official store sa Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
1: Alright, and at the same time mga katropa, ato na natamyaw, no? Ato na mga katropa nga nagtutok dari sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ari diri no, si John Ski Vlog. Good afternoon sa inyo nga duwa. Pa-shout out watching live from Sityo Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you! Ari na ko, masabad-sabad naman sa inyo programa. Ha ha ha ha. Ari mo diri siya, katropang Melania Martisano. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Kapamati lang di kami sa Sityo Lapak Duldol, Barangay Robles, Lakas nila na pag-greet sa family Martisano. Thank you! Kanami isang tubod sa nga kung nabala sa akong sunod kalawasan.
0: Ay, taot.
1: Amo na ni siyang natawag nga, mabaho na akong jacket. Kaya wala ka nakapaligo, pero nagbalas ka, mabaho, gini mga jacket, ilago, ilabhan.
0: Pero nami na niya, magamo na
1: yan. Ako na gini namiyang ko, kaya kung wala ko nagwagarot, aircon lang to, nga bago-bagoon lang ko. Sabi nyo nami, sabi nyo nami, natrang kaso. Anyways, no, syempre, mga katropa, doba lang aton nga pagkabantayan, subong, no, isa na naman ka istorya. No? Sino mas storya? Ako, ikaw?
0: Ikaw. Ako. Or ako, pwede man.
1: Oo, sige.
0: Ikaw. Pagusto ka lang. Tagalain mo matyag.
1: Pwede man ako. So, lagi problema. Ariwan, may harin ako dito nga daan. Nga ginarikta na din, no? Ang aton nga storya karon, no? May kaangot ini sa in denial, no? Sa posibleng nga kaso sa iyang bata, no? Ato ni natukibon nga, ano black classes ang kaso ina, no? So, nga in denial ini nga ginikanan. Ato ni natutukan karon, ha? Sa aton nga pagbalik, no, kay pasaburan tagid niya ang aton nga programa. Okay, and pila nagali si airpot mo?
0: 65.
1: Bata pa.
0: No maintenance, kag syempre ultimate trio lang.
1: So ngayon tungkol ng maintenance ko, ate pala bisyo gigoy.
0: Pero ako ya mo na yung wish ko ya kay Papa, long life pagidiya kaga healthy lang sila permi ni Mama, lipay na kami abiskan pigado ka lang bala kung wala kaya permiga kadto sa good morning doc, good afternoon doc.
1: Exactly ako isa na sa mga ginaka ano ko no ginaka hisaan no nga may nga do I feel envy no kung may mga tao nga wala ya maintenance no kay ti Meaning, in other words, nami pagsagod nila sa ilang lawas. Ako yung nga may gamintinans na ko yung isang, kumbaga, tatlo kabilog ang bulong. Tumakambal ka nga, deserve ko man ha, because grabe man ko sa una, alcoholic, ikubi ang mga katropa mo, dusi pa lang yan, nag-jumo na, smokes na ko yan, tapos, dusi pa lang, inom na ko, wala pa na, imagine mo sa una, wala pa na yung mga iba niyang mga beer nga, mga brand or mga, ano, sus, bino ko lang ako pa lang sa una, yan, kag-sirbisa ni ang away ang pilsen na rana na pero mga
0: tuba iya wala kang inom tuba
1: amo ginagin ng una kinsa talang hindi ko gin malipatan kaya abi ko ya juice kaya gininto ko sa nga ako ng mga amigo kaya doko orange bala
0: oo
1: kulain sang baho nga doka lamsa nga doka
0: anong color orange kuya basi kitimplahan to nila ya lain
1: hindi kayo na. Diba may aras ang do white lang iya no nga do vinegar lang ang tsura meron naman niya sa may term na sila mo nga may orange silang inalakot. Ado may bindo may color bla may term na sila do may ba ano na ano may term na mo ano gani engineer ara ka ba bato ano batog balok nga amo na siya tawag yung tuba nga may balok bala may color na siya ti pag inom ko amo na ya sexy dia ho kambal ko nga medyo kakahang nga do ka aslong nga do ka tamis na amig jo na nga kon nga impression bako kabaho siya tuod nga do ka isog nga do ka lang nga kasakit sa ilong lang nga do ka langgaw ay ang hindi ko dumian sa tuba kung magsok sergeant ka na
0: oo.
1: Kasakit tapos <Oo. laughs> tapos gabi sumisog gid gali sumisog gid sino lantang gulay gigoy gad awan na to dahil it's a start namiyan ako mag-inom kag siyempre tungkol sa mga problem kisa mapainom kagid wala kagid choice but you know to drink so muna kisa nung it's really hard amo na kabudlay gid batuan ang mga depression sa kabuhi amo na gani nga guys hindi kita magpadala-dala kung may mga something nga nabatsagan sa imo kong galingon nga daw you feel sad you feel bored always gid gwa sa balay mo anay no liyong ka look for friends may ara naman niya normally ako be loner gi kuya sexy kung if I have something nga ginabatsag mas namihan ko na nga maglakad sa may mga baybayo no mga mahangin nga lugar nga ako lang gid kay the more be masulod ko kaysa sa mga matao nga lugar nagaano pagid gaklag ako ano do kagalong so, amo na nga happy gi ko kay garage gi kuya every time nga ano so kabaga amo ra ambal gin nila no pag ikaw ara sa social media or isa ka sa let's say mutan tabi kong medyo may ngalan sa industry or sikat na daw muna
0: isa ka influencer
1: isa ka influencer abi nila your life is floating do cloud na no o isa ka ba there's a lot of struggle behind that success
0: yes
1: so muna nga please let's have a big respect to all our influencer mga artista tanan yung mga naghahatag sa aton entertainment no maparadyo man mapa-TV mapa-social media mapa-cellphone tanan na sila gaagi na sila sa mga struggle sa life nila no hindi man na pwede bingi kita ng problem mo ipabalo naman sa inyo ano na content ay nga kung galiyan mo na yun ay akong galiyan diba we have our personal life man mo amo na nga kisa naga balatian na lang kita no amo na gani nga dapat ibantayan nyo gid ang inyong health because again oras na manukot na ang ining aton nga lawas no naku mahadlok na ikaw wala mo na lang ng imo pakantuan either puhay ka na sa ospital or puhay ka na gid forever Ikaw, sexy, di kagi ka man sa nga depression nga sobra gid ka grabe nga daw. Do abi mo do it's the end of the world.
0: Wala, pero kagi ko drain lang gid ya.
1: Drain lang no. Charge ka lang yan no.
0: So far, ako kis abi, wala ko ginamay sa kapin pagagmay pa mga bata. So inanlan ko gid nga manginstro.
1: Yes, I have a very mental
0: diba?
1: Ano.
0: Kay kung siling magpadaog kuya sa depression nya, wala mga bata kuya gagmay pati paano na lang sinunan sa saliga nila. Di ba lang kagbasi kung di kuya magpakakadto. Pero sometimes, kisa naga sulod sa uto, kumakatropa nga, do ka nami kad to subaybay kag singgitan nga may mga times nga do ka kapoy nagid balahaw.
1: Choy singgit mo binong tsunami! Tsunami! Tapos nagdinalagan mga tao no, nag-evacuation sila. Tapos ang hindi nga liya nga may nagasinggit o tsunami. Si tsunami, ito yung ginapangita. Kaya nga nagdalalagan ka mo. Diba?
0: Hindi gusto ko magsinggitan nga. Ayoko na sa mundo!
1: Gusto Darna!
0: Ko, gusto ko sa iyo.
1: Ah, huyan mo ako muna yung masinggit ko. Shut na! O, diba? Shut mo na! Sa una, be, katropang sexy din. Oh. Pag may mga pulo problema, kuya, shot gina din yung, wala na iba niya, solusyon niya. Kay, pag kabalo ka na, pag may shot, may kanta gina yan, may joke na yun. Ano na din mga amigo, mga abnormal, ano gina kayo lang mga sol-sol-sol.
0: Abnormal ka, ako naguro, ay, inom ka ba?
1: Lalalalalalalala, gumawa na. Pero amo pa ni sila mga friends nga maatagin si mo kalipay. Yes. Amo na nga i-value tagin mga friends ano kay bumalik ka nimo kasadya gid sa una. Wala man kamo income sa una mga tambay man kamo pero nga dumapatay kamo isang kadlaw pay magululupod no. May gamay nga grasya kamo yung mabato niya sa jagi dayo niya di ba? Amo na nga dapat amo na sa drap mo na whether it's a small thing or a big thing no. Amo na subong no. Shout out ko sa mga katropa ko, mga lost boys no. Thank you. Sa shout out man dira sa mga Kawasaki good riders ta dira no. Wala mi kita do na dimat ko sang rides nila bawa nag-rides kami sang aring sa Jack di ba dagulan ulan to sexy din no medyo nagulan ulan so gakatol gid ang akong TL kag kamot nga do ma rides gid
0: tay kalot mo lang
1: wala aging kalot ya ginampakampak ngano ano kadagadag ko ah. Nigrason ko sa kumilingon ko no ngamba ko ah mapagas ko bala Tama lang gid gas sa amon bangga. Lalabot ko sa mansilingan pag gas. Tilapit na natin Marcia mo. Ay, mamachoy ko bala sa Marcia, bala? Pangaray Marcia, ay, wala ko bala may makita kong machoyan. Baka si sa TSB. Ang hindi nga toto sila tanan. Oo mo to, nagkilitanay kami, nag-vlog eh. Pero it's nice, no, kay there are tenured riders na, no, kumbaga mga hasa, naging sila yung mga riders. So, ano. Pero namiya kay they're so humble kag bow tutana na lang ilibre si Imo dito no sa Sir Marlon thank you so much no Sir John Ray no may ukay-ukay si Sir John Ray dira nga store dira sa diri sa may tangob no katuan nyo lang da no sa may punta taytay kay makadto mo ko to ni karon before makadto to sa inyo antoy ko sa inyo ya bala ada dito ko bala manyapon bala
0: may nag-iaw to si Mama Bisaya sa buong mo.
1: Kahit ay, hindi! Makadugi ko to yan!
0: Sabado pa man yung iwa to ang birthday ni Papa. Pero giniiyawan niya lang si Papa. Kaya para syempre maano ni Papa.
1: Masyating kami itong tito. Wala mga mga ito. Medyo alam ka kaso. Shot puno!
0: Napamati ka sila pala sa buong.
1: Kapamati ka na to! Happy birthday! No, gusto mo tuwa kita lang ta ka na!
0: Mga ganang bawa kay mama, kasi mama medyo nagbatsag pa subong sa sulok-sulok. Kaya sa likod dapat ayaw ka na yung Sabado. Makapakantahon pa kaya kung liligaya
1: ano ka. Naman ang iyang ginabatsag yung sulok-sulok ka? Ginsulok-sulok sa?
0: Kasi na, kapatsag-up na sa. Pero okay man lang ang ginreseta siya. Prasol something ang muna.
1: Isa pa yung nasang garlic kagang
0: oo gani pero may mga times hindi kasi agaabot tapos patawag ko ang ako niya iya nga utom
1: hindi siya magpagutom na ton kay basi isa
0: nag-acupuncture kay basi maumpawan siya
1: Tiyari Mandirio may harap magkita din ka tropa sexy di ho nga si Len Antonio Todd Talde kasosyal ginip sa mga harap niya pero alam maayong nga po ma'am katropa ma'am sexy di and sir Bob monitor lang kami sa mambat to tuoy hima mailan grabe lang po isa to yan o
0: mahay ko anay bigay Sir Lloyd Bitingo ang gwapo-gwapo nga kilala ko da nga nag-ubra sa Prince ah
1: Sir Lloyd Biting
0: aragin na sa perfect ang dagito
1: ambal ni Ma'am Lynn Antonio Talde ma'am katropa sexy D and Sir Bob great greet ko lang amiga ko si Reina Di Hestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mizpa Moreno, Pastor Winston Villanueva, Ma'am Marcel Largo, Diana Bucani and Janelle Lunario. Salamat ka, tropa. Anxiety! Abi ko, mula ito, bilara pa kito. Nagambal pa kito nga. Done, share, and like, tropa. Ma'am, sexy D and Sir Bob. Grabe, ginibalaya ka, magalang. Balaki, ma'am, yes, Leno.
0: Thank you so much.
1: Girl. Sir, kag ma'am, kag ano. Thank you! Tanan nga, pag ano, respect target sa'yo, bala. Ban mo lang, respect. Muna yung balaw, pa, ang balaw. Duty na bula kay kamulay, bula magkadlaw nga kulang di isa. Kung ako naman makadlaw, karoon niya kag mabughat. Nga, o, nagbata ka, no? Tubleron. Diba? Stella, nasa, hidlaw lang nasa sako, no?
0: O, hidlaw ko yung sino, yung pangalaw. Hindi yung makumplito, yung ang atong programa, yung kung kulang, taya mo.
1: Ay, di
0: kikikapin pa daan niya. Kulang-kulang.
1: Oo, oh, kulang-kulang at ang daan. Isa na gani ka, balding. Ako nga balas ni Subong. Ah, oh. Basa-basa na gani, oh. Kanami. Sige lang. Importante, ha. Pag abuto sa inyo, pugaon ko lang, ha. Oo, di ba? May sando pa man ko din nga nabili na. Ipugaon ko lang sando, ibalik ang jacket. Wala mo ko na-expecter nga mo ng kinit.
0: Pero nabatian to bala ni Mama ligad sang nag-absent ko to. Mm. Ngayon ko lang to nag-live. Ang paborito mo kung Bisaya ang manok may ubad.
1: Di aray na Subong. Kaya unahan na ka mo to puli.
0: Kaya nabatian yung ganyan bay na, oh, paborito gali ni. Oh, bugin na rin ako.
1: Ay, oh, paborito gali.
0: Paborito gali ni. Ay, Bob. Manok na may ubad.
1: Okay, gusto ko, Bi.
0: Kailin ko, ay, paano? Ay, kapatid,
1: hindi ko gusto ba isang manok na may ugod. Gusto ko ba, oh bad.
0: Sige guys, ako no, absent ka galing. Nag-hi ka lang to.
1: Okay sa ako man siya. Da, kaano to ka nangingkad to? Nalipat ko.
0: Ang process ko sa akon ng mga papeles. Kaya kinanlan sa akon nga Gcash nga racket.
1: Mugay na bala raketera sa nga daan niya. Siya na yung mga kupo sa racket niya, no? Maglupad.
0: Oo, pero amo na mga katropa, kung madula ko di gani, example ba, makabaluno ka muna. May hara si Sexy D, ano?
1: Racket, oo. Mm-hmm. May, ano, mahay man lang nasa kuwara, nasa sa Jupiter. Manawag lang sa... Grabe naman katropa, Sexy D and Sir Bob, ha? Diba?
0: Oh, awat pa ito nga daan. Pang gatas-gatas. Pang daya.
1: Ayuwi! Diba? Isa man, doy, ano na matsag nyo sa Suzette yan. Nabilang tuburan na wala ka kaubas. Kaubas man ay. Hindi ka konsumo man kung gabi. Hindi man pag ano.
0: Speaking of ubas, why nagid niya ubas? Nagid niya. Galing kay si Toto ga, panguyutong gyapon.
1: Hmm.
0: Toto dako yan, ginawas lito na.
1: Oh, sunda, ma, pangu... Kakung, pos lagi sa... Hey, hey, no, sang... No, sang...
0: Nagkakot, malagalay, hindi mo matsag mo.
1: Hindi kayo ginagiyo ko pagit para tubod-tubod yung blang mga balas. Gagi lang din sila ganit na, no? Gagi.
0: Tito, yung masambata, di ko.
1: Hindi, alain lang ganit. Yakin na labot yung dalo mo. Nagbasa na ganit ako. Hindi nga mga ano. Kita mo nang doto at tunga. Isang dimple ko, di ko. Ay, ang buhat.
0: Nami na. Nami ang lakoton kong singotan.
1: Wow! Aslong pa si Jamanggo ba? Alright, no, alas 3:14 na sa ngapon. Kag, mamati ka na sa malipot nga painom-dom kag musika, no? Kasi aton pagbalik, talakayon ta ini nga istorya ang ipadala sa aton sa atong katropa, no? Isa ka extraordinaryo nga istorya diri sa X-rated. Kau po rin nga Uncle Bob, a.k.a. Boiter Boy K. Ka-vocal with...
0: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
1: Siyempre, diri lang no, sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
1: We'll be back. X-rated.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahos. Masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-internship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: System Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
9: X XFM
10: FM.
11: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Compton on XFM.
1: And we're back! Alas 3:26 na sa nga puan, kagini ka oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ning aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga nami imnon nga kape, no? Kay nagkape ka na, healthy ka pa. Amuning gininom ko bago lang, no? Nga naubos ko gidayon kay kanamit gidya, suabe ang sabor. Kay miara ini sa mangustin, miara ini sa moringa kag soya powder nga nagapanamit ang sabor sa ini nga klase sang kape. Non-acidic. At the same time, syempre, non-caffeinated, no? Meaning to say, wala sang caffeine, hindi magpalpitate imo nga tagipusoon. And what's good about this product, may ara inisang bulig sa mga babae nga naga-undergo or ga-suffer sang ilang mga hormonal imbalance. So, nagabulig inibalanse sa inyong mga kababaihan, sa mga eregdira, ma-regular ged. So if I were you guys, mag-Santon Plus Coffee Mix na kamo!
2: Siyempre, dugangan tapagid sang produkto para sa aton mga kalalakihan amo ang Turbo. Gawa sa maka at clava wasp nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. Kay nga, sa Turbo, wagas ang lakas.
3: Kuriko-riko. Pero kung amunin yung nabacheck mo, yung mga trangkaso, bis ganun mo ka Turbo, maligid ka man kaya po. Sa mga nagapingot na nga ako ng ilo, ang isa na lang ang ginawa, hindi na mag-let go, please. Kapit lang, kapatid.
1: Ari ang bali ni Jansky, no? Pwede nyo ko tawgan. Sige, tawgan nga naman.
2: Pero ang babagay ni, ano, ni Ma'am Len Antonio Taldedamo na nagapamati sa radio. Iya ka, XFM, salamat sa gipanghatag nga radio ni Big Boss Rems. Uy, paagi kay Pastor Winston Villanueva kag sa mga stops ang XFM, katropa, exciting. Thank you!
1: Siyempre, tatak ka tropa na yan, no? Siyempre, kung mo nagambabla nila, kung ang imo nga bossing, ito nga si, o nga si Sir Doc Rimiliti Uino, nga buot, ang mga staff and Chris Buot man. Isa lang hindi ang buot, ako. Uy, grabe ka pala. Pala, ano, bitsa ko niya pala.
2: Ay, halatina ko nung vanilla.
1: Okay pala, kahon sa kon man yung mga mixed nuts na wala. Oh, ikalain kasi sa doka lug. Gabi pa aircon.
2: Oh, bali Ma'am Len, kasadya gid sa inyo. Kagam, bali Ma'am Melanie Martisan.
1: Dito ka tayo, mo yung pagpagbasa, yan doka subo. Kasadya gid sa inyo.
2: Hello, kasadya gid sa inyo, no? Kasadya gid sa inyo, pero araw ah.
1: Oh, happy birthday ko, no?
2: Happy birthday sa father mo, Ma'am Sexy. More birthdays to come. Thank you so much, kid. O si Junski, oh.
1: Dibati ka pa matilanda, no? Imo tatay, kagimo nanay, kagimo kauturan, piyak balay, pakaisa, kagusin naman. Kanto ko na karoon, bala o ba na? May handa or wala, may kanon or anumanda, basta pag ako yan nagambalya, galusot ni kuya ko. Di wala ko to, day Milani. Basta mayo lang
2: lawas. Galusot, galiyas
1: at lunggan. Basta mayo lang lawas ni Uncle Bob. Galusot ni Kuya. Ah, pero karon na, sige pasugtan. Kaya ba si mo pala ni Gurong pag ayo-ayo ko, no? Malusot. Eh, mangga. Kalapit siya na!
2: Ma, kung nagpamati ka, binili sa ma.
1: Oo, simple nga panyapon lang ya, tita. Happy lang ko, no? Tutlo, bikabilog, mumho, kaga...
2: Pero wala nga manok.
1: Oo. Pag wala mo ko daan niya kakaon, gida mo nga kanon, mga tatlo kasandok. Ang buta nga mo ginabalang isa sa hindi ko gina madula, no? Mas laban gi ko sa kanon kisa sudan. Sa unang isa kalungganisa gamay-gamay, kaya ko yung isang kaldiro, ya?
2: O, yung kamagrosang ano, pula nga ka noon.
3: Ay, piskan yelo pa, matinaon na tubig. Uha?
2: Pasi... Pula kami menstruation.
1: Mr. Birigli, ano, ano.
3: Ah, pula inyo ano niya, pula?
2: Oo, red. Pero hindi kami silinga.
1: Sana, ula, mahal nga ila kan. Sa mahal nila kan noon, wala kay red. Ang mga ni puti lang.
2: Hindi ka siyempre, mga senyoro po ta, kinanlan
1: na. Ang mga black rice pag inabala, no, grabe. Oo. Hindi ka tigga ka noon. Nandun ka to, guys, yung magutom. Kagi ko na black rice, puro kakapoy kita tigang. Kiga pala ni Gade nang yung mga tiligangan. Kudkud ka ng kudkud. Balik to sa puti. Sabad-sabad ang mga black
2: rice. May sikreto, magtigang ka sang black rice, dapat medyo basa-basa gamay. Ah, para...
1: Kaya di ba gaman lasa din magdugay, kagatigatig oh, ano?
2: Ukad siya mo.
1: Ukad, gid siya katama. Grabe, gid siya. Pero muna ang balin ako ng healthy. Pero I think, para sa ako na, rice man na sa Japon mo, kanoon man na sa Japon, te, hindi ka na ma-expect na wala na sugar. May arag yung manggulong Japon. Pero galing, na-lesson lang, na-lesson lang.
2: Arag na iya.
1: Mga sinatawa ba, lesson lang sa ako na, mati ka mo. Oo, oo, dyan, skitaw, gan ka ginamon, hindi mga kabalaka, ha?
2: Pero ang akon, paborito, ya, Balinsyana. Te, ano?
1: Balinsyana, kang gula ka mang gadala?
2: Balinsyana. Bitbite kami din ba yung Balinsyana?
1: Uy, namin. Pabalang Balinsyana, kaping pang sagad-sagad. Yun, magluto sa
2: Balinsyana.
1: Ko, ah. Ay, ay, ka! Puro pagkaon na storyan ko. Ay, matadaan mo. Pag-ulot na ng pawandaan ko. Pero kagi, nakabalo ka nung ginubra ko, no?
2: Ano, na gano'n ka?
1: Sobra akong nag-crave. Kiti, bala ko ba yung mayodo ka ano, sa kaon? Mm-hmm. Sobra akong nag-crave. Nagkantugi ko yung bala sa Mercy. Sa ilada, bala nga chapsoy nga may kanon. Nga tag 90 plus lang. Do 91, nabla dala, nabla Shanghai. Ako namit namit. Hindi ka man na Todd sponsor, pero basip lang ha. Thank you! At namit ka dyan. Ang chapsoy na nila. Nga may rice, nga may Shanghai, nga do kabilog. Ka-affordable, no? Tapos siya kas... ano gidya ka namin gidya klase nga pagka chapsuya the best. Pero kung may kulukarta kati dito ka sa mga Chinese restaurant kita
2: ay kagali maluto to gali nga kon nga saging sang Friday diba nag swing lang ko din gini mo nagsaksidi nagpa si like ko nagkanto ko to sa ikaduwa ko nga pamilya pero best friend ko na iya baling gali kay ang iya mother kag father yung tatay ko na kag nanay tatay mga nanay tawag ko eh. Tika da kadto ko na may saging, may mga takwan, may mga balatong, may mga arangita ginapadala sa akon sa panawgaw silay. Ti isa to kabulig na saging ginapadala sa akon nga sab. Ati sing ko maluto to, maturon ko dalo ko di pa mahaw na punta na.
1: Oh, so God. Kung tanan magamong malan magsilig dal anay ni ti damo ta nilimpo. Damo ta kanon niya. Ambaneo nang madayon kami da sa Sabado. O, tidrita storya, nai.
2: Oo, oh, kita ay ka mo. Kita ay ka mo tiniyano ni Uncle Bob.
1: Tidrita mahal storya, nai. Sino pa tama yung tradi kay storya, dali da. Yun nga ako na, no, din plano Sabado. Kamiton ta ng programa.
2: Ano ka mo?
1: Marino, gina-remind na to. Bala, drama na ka mo. Iti, wala na oras, oh. Dama man. Alright, sorry na. Magka-drama na kita, mga katropa, ha? Ini nga drama no our sulat gipadala sa ato ni taguon ta lang sa ngalan nga Nanay Loleng. Ini parte sa pag in denial no sa posible nga case sang iya nga bata. Ano ba lang nga case ni no? Ato na tukibon pinaagi sa pagbasa sang istorya no. Maingha po nang kubab. Tawag lang ako gali kag taguala ko sa ngalan nga Nanay Loleng. May pito ako ka anyos nga bata no nasa grade 1 na subong. Kag medyo ang napyara namon sa iyang ginikanan no bilang ginikanan is grabe kay puson. Pero iya nga pagkaipuson na abi namon dala lang kay tungod karakter sa isa ka tawo no. Pero samtang na nagadugay, nahalata na mo ng kolbab nga do ka seryoso sang iya pagkahipuson. Inablang halos maisip mo lang ang mga kinahambal niya no, nga mga words. Kisa kahinay pa ini nga do hindi namon maintindihan. Siyempre, hambal sa nga kon nga bana, normal lang daw ini ang kolbab. Kaga kumbaga nagmana lang sa iya kay ti, hindi ko man mabaso lang akong bana, let's talk man, no? Kumbaga laka lang mag-istorya man, hiposun. Pero ti ako yan, nagapati ako nga do hindi ni normal. In fact, pati ang iya mismo nga teacher, sang ako nga bata, nagapamangkot sa amon parte sa iya nga sitwasyon sa eskwelahan. Kay na-observe sang iya nga maestra nga daw wala gid siya yami ginahambal. Kisa kakatapos lang ang klase, nga daw maisip lang sa maestra ang iya ginsabat. Kumbaga, kung pwede lang yes or no, doa mo na lang gid na ang iya nga ihambal. Uncle Bob, gusto ko tani, no, nga ipa-check up sa doktor ang ako nga bata. Pero galing ang ako nga bana, nangakig. Hindi pabor sa ako nga ginapangayo nga ginapangayo nga ma-check ang ako nga bata sang espesyalista. Kung baga, pangayo sa pabor. Hambal sa ako na bana nga abi ipa-check mo kay normal man ang aton nga bata. Kay tungod di puson lang ipa-check mo na dayon sa doktor. Siyempre ang iya punto nga aguno nga ginapangunahan naamon ang development sang amon nga bata. Personalidad ina kuno ginatawag. Hiposon gid saya, indi saya siling nga may diferensya. Sa permi ko nga pag introduce sang amoning nga klase sa option nga ipa-check. Grabe ka denial ining akong bana. Permi nga ginambal, normal lang ato nga bata, hindi pwede ipa-check sa kung sino manda nga doktor. Diri ako nagkasugod, worry Uncle Bob kay ti. Paano na lang kung magdako kag magdugay pagid ang sitwasyon kag base bala may gina batsag na nga problema nga mo nga bata nga hindi ya mahambal kag maglala base hinulsulan pa namo ng Uncle Bob. Paano ni

0: Alright, nabatian man na nato, no? Kaso lang wala kita dire cellphone. Sir, liog to tabi, sir. Nalipatan yun namon. And, aton mga maliog ta dire sa aton na pinaka cute. Imo lang ko. Alright. Alright, thank you so much, sir. Alright, okay. Taugan ta si... Ready ka na? Ready ka na dyan? Sige, kito ikaw kitang gusto matawagan. Sige. Taugan ta ka, ah. Di mo lima. Alright. Ready si Sexy D. Kota riyan ay ngato na may wagang kurda. Alright. O, sabta na nasa kuno. Ano kunong plano nyo, ho? Sabado.
1: Ano talon mo?
0: Diba, pa-cousin, cousin niya na cousin.
1: Oh, cousin. O, baliya, father ka. Papa ko magutod.
0: Wait, eh... Kasi may gusto ka tamyaw na nai Sexy D, kikuhaan ko yung number, ho?
1: Amara kaya tamyawon ko lang daang akon nga ikaduwa nga pamilya sa Panawgaw kung nagpamati ka muna nai tatay kag si Tutorian da ang family Galiego. Daso naman ko da malagaw sa inyo, ah. Kag mula na, tigan inyo na ko liwatan, no? Saging. Happy niya ako.
0: Itaw ganda. Here we go. Bantay ka lang, hindi ka magsabat karon kay... Sige, be. Di wala may garingaw.
1: Junske! Junske!
0: Junske, diin ka na, Junske. Agoy, wala na talod.
1: Junske! Junsk.
0: Pare na, rin na, rin na. May load pa manggali, ah.
2: Yes, ma'am, hapon.
3: Thank you so much for calling, Blair. My name is Lance, and how can I help you? Am I speaking to Junsky Vlog?
2: Yes?
3: Yeah, hi, Junsky Vlog. My name is Lance, and I am the representative for telecom service, and I just wanted to know if you have already paid your bill.
2: Ay, ma'am, nang ano, ma'am, nang... Pwedeng ilonggo lang, ma'am. Pwede ko ba lang
3: ilonggo? Please avoid saying ma'am if you're talking to a guy.
0: Grabe, hindi ba naman ako pasa... Hindi kita ba naka pasakay, balaya.
1: Pero may ako, prangkas yung bala, di ba?
0: Oo, di ba?
3: Oh, diba? The number you dialed is letters. Di ba?
2: Dialed again.
0: Di ba? Alright, kamusta na, Junsky?
2: Mayong hapon, XFM Bacolo!
1: Ako na yung energy! Doon nakaturbo ah!
0: Uy, mga isa kabulig saging ang ingat-ngat
2: yan eh. Naka-Santon Plus Herbal Coffee Mix na malang tanan, kung wala pa, puro pangapi na sa igad sang dalan. So put si Uncle Bob and 63. Lingaw na sila doon sang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix in Santon Plus.
0: Kaya mo na, kaya mo na.
1: Alam, tingnan ko pala ito sa resimo.
0: Alright, kamusta, no? Darabatian mo man to, no? Ang aton nga topic or... Nabadayan mo ang tunga.
2: Ang first copy lang ako.
0: Hawak mo ang beat. Bali, ang first ano lang, no? Pero sige, ganta ka recap, ma. Ano tabo, diri, Johnski, nagpadala sang sulat si Nanay Loleng, no? Kaga ginapatihan niya nga ang pagiging hipuson sa iyang bata is out of normal na, hindi na normal, no? Kaya tinapyara na sang maestra, pero galing kay in denial, ining bana, nga hindi ako napagpacheck, kaya normal na ako na sa bata, yung may amon ng personalidad, ang concern malang tanay isang iyang asawa nga si Nanay Loleng, ngayon maipacheck sa specialista kay base nag-undergo na sa mga kung ano-ano kag may rason gidya nga sobra gidya kahiposon nga do pila lang gyud ilisipon na yang words nga gagwa siya nga baba ano man imo nga mahambal.
2: Para sa akong guro dapat i-check up gina ni nanaya kay mayara nga once nga ipuson ang iyang nga bata, mayroon nga tendency ba lang, wala man tayo na pangayo.

0: meron man isang base, malaman depress siya or something, grano, kung anong ibuod niya, grano siya nga kagalingon. Pag dapat mas mayo pa nga tagaan ni nanay isang importansya nga ipacheck up niya bala. Ay maabot ng time ba si bala nga kung anong himuon niya, kung anong mapaminsaran sa bata niya, no? Wait lang sa kabalo si nanay niya. Amo na tuguli ang ulihin niya nga kabuhi.
1: Dali, man, kasubo man ko doon. Hindi man tayo matabo ba? But anyways, no, sakto man may punto man si Jansky, no, nga base nasa huli ang pagsisisi, hey, correct?
0: Meron makita nga, Uncle Bob, meron makita nga tao nga ipuson, pero ano na, isog na sa isog.
1: Sa loob ang kolo, damo na? May punto gid si Jansky, no, mga katropa, no, nga base bala nag may ginaplano na sa amo ningin kakatabo sa mga eskwelahan, di ba? May mga kabataan nga daw ka war freak na gali deep inside, tapos wala lang ta kabalo abi naton do ka kiti okay lang man ang makita ta sa outside.
0: Ginakuha na lang ang Uncle Bob, ginadala niya na lang ang iyang pagka ginadala niya na lang sa iyang istorya sa iyang mga friends or what, why si Ma'am. Why ka panugid siya sa iyang ginikanan nga amo nagaliya problema, no? Dapat ma samtam ga amo pa na siya ipacheck para ma solusyonan ang iyang ginabatyag.
1: Correct chakto na samtang
0: dapat kag isa pa gid ang Uncle Bob, dapat ang bata nga amo sina dapat ni pud gina siya permin istoryahon, may kalingaw-lingawan, lingawon mo siya para in madula ang iyang pagka hipuson or madula ang iyang gina problema nga ginadala ang kulpa.
1: Correct. Sakto na, samtang bata pa magtampisaw sa ulan. Mapang-usang tubo. Oh, sorry.
2: Maligo sa kalog.
1: Para mga tolerik kasun. Sakto pa nagpakantang sa bat, no? Ni Jansky, madam, huwag salamat. I hope nga may na-learn kita nung lesson sa aton nga sulat. Jansky, anong pinaka-baskog nga radio station din ang ginapamatian nyo sa inyong lugar?
0: Ang pinaka-baskog din ang radio station din sa southern portion sang Negros Occidental, yung binagin ang Kapan Kalan City. Amo ang 106.1 XFM Kapan Kalan City.
1: Alright, katropa mo?
0: Exciting!
1: Yahoo! Alright, madamugin nga, salamat Sir Jansky Vlog, no, sa imong pag-baton sang tawag, and I hope we'll see you tomorrow, no? Bisikan ikaw na lang pirin tawag, ha? Tawag lima. Leka ko, tawagan na mo niya kay Willing siya mo, okay? Madamugin nga, salamat, have a blessed day, okay? Okay, wala na siya. Amihan ko siya, automatic siya, ma'am. Okay, bye-bye. Baga lumpat kasi dayon niya, no. Chakto man may punto man, ikaw ya sexy di ano man imo yang masay dira, no. Despite nga medyo do may mga similar ta nga mga na experience, no. Ano man imo ya mahatag sa nga opinion sa aton nga letter sender.
2: As a nanay, syempre may ara gid man yakis ang mga case nga ikaw bala mismo nga ginikanan. Nakita mo na ang diferensya sang bata mo, pero hindi mo pa mabaton nga amo na bala ang imo nga bata. Tungod nga, syempre, ara balang disappointment sa imo kagalingon nga ala sa kadamo sang bata nga pwede tapikan or maamuna nga bata ko gid abi, pero ti wala tada mi mahimo. Katropang ano tugay ngalan niya?
1: Jansky. May na Nanay Loleng.
2: Nanay Loleng. ang pinaka the best na nagid ang himuon nyo is ipa-check up nyo na nagid sa kay doktor na nagid niya ang makahambal kung ano ang dapat nyo himuon kag kung ano gid bala ang ang sistema sang inyong nga bata kahit sa grade 1. So far kasi hindi mo pagid man mapaktan ang attitude sang isa ka bata kahit ara pa na sila sa ano brain development kumbaga do wala pagid na siling nag-open pero ti makita mo naman na ang mga sign, may mga sign man na mo kung siling nga may autism mo bata kung may medyo 6PD na mga allergy that something di ba kasi ulihi ang ano mo ang epekto ti kag ang sa case naman niya sang tatay kay hindi saya and denial saya nga amo niya bata ang imuon mo na lang gid guro nanay is taguon mo na lang sa tatay nga ipa-check mo sa kay para at least wala bala kag ikaw mismo ikakampante nyo man ang pamilya.
1: Correct. Kaya kung mabalaan niya, may inaway mo lang niya. Pati siya pag inaway niya. Normal!
2: Ang tatay, galing abnormal.
1: Ikaw, tapos siya, mas makulbaan ka kung sa pilakadlaw niya ang tatay ng impacheck. Why me? Tapos may puti kang jacket. Why me? Alright, no, pero ako niya nga ma-advise mo yan, no? Nanay Loling, kung nagkapamati ikaw, no? Sakto man ang angi nga imong mister no nga hindi basta-basta nga magpadala sa imong emosyon kumbaga hindi mo pagbutangan sang label anay ang personalidad sang imong bata kay basi mabatian niya masakit ina sa iya no nga balon mo nga may problem or may problema sa iya no because lang hiposon siya no pero based sa ginambal mo nga may nabatsagan ka nga daw kalain sa imo nga bata eh tiyak to na no nga always gitay mag-seek sa mga legal ang mga expert no specialista pagdabot sa mga amo ning mga sitwasyon kay ti syempre hasta lang ta sa haom no we need specialist advice or check sa aton nga mga kabataan kay sa mga wala nakabalo dumduman nyo man to no ang natabo sa isa kasikat nga angkol no nga na sobra ka depressed sa iyang ano sa iyang bata through bashing or ano pag ito ginabatsag niya eh gindula niya iyang kabuhi which is we do not want to happen to our kids no amo na nga dapat kamo nga ginikanan may isa kamo dapat ka direksyon no hindi maging tunga ang inyo nga ano. So, wala man may madula eh actually, sa tuntood lang. Wala man may madula kung ipacheck nyo ang bata para at least mas makampanti ka mo pariyo. Kag mas hindi ka mo mag-inaway kiti isa sa inyo basi maging tsakto. O, ambal ko si Imo, normal siya. O, isa man, o, ambal ko si Imo, diba? May man nga na preparahanta or na hingagaw, diba? Kumbaga, wala man sang intensyon nga malain ang ginikanan sa towards sa amo nga insidente, di ba? You just want the best for your kids. Mas maayo nga ma-check siya para at least may ginatawag ta nga prevention is better than cure. Ano man gani no nga ginaobra ni sang Yes to Health Incorporated ang tanan-ta nga produkto because ang tanging gusto lang sang aton nga mga doktor kag mga founder kag mga specialista sa Yes to Health Incorporated nga ma-preventa ang mga bagay nga maglala.
2: Kay kabud da ang kay nanay na is a mother instinct.
1: Yes, exactly, baga. Which is a mother knows best. Some for sure. Ladies' choice and mayonnaise.
2: Ano yun? Ito yung talk, no?
1: Ang managay na rito sa programa. Ang managay na yung naging harta nila kay umare para ni sa mga may lagdo.
2: Model knows best. Oh,
1: diba? Diba? Kanta na ni Dangle din. Oh,
2: diba? So,
1: mother knows best.
2: Si ano nang si Rapunzel, no?
1: Oo. Rapunzel, bring down your hair and I go shopping. Alright. Siyempre, no, ang imo lang gina may imo dira katropang Nanay Loling is to support, no, kung mga your kids' welfare, no, kag istoryahan nyo gid sa inyong mga bana nga wala gid may madula sa inyo, no? I-set aside na yung ginatawag nga pride kag mga kung ano-ano nga mga self niya nga mga personal niya nga mga opinion, no? Do it for the welfare of your kid, okay? Tag sa mga nanotar, no, nga wala kami nagdrama kay kapos kita sa oras, no, kay tungod syempre nasudlan kita sa nga impeachment, no. So soon mabalik kita sa drama kung mag-okay na gid ang aton nga oras kay ti base bala makulangan kita sa oras, no. So once again sa mga naga pamati dira nga sulit gid nakaintindi, no, ari man diri, no, si Mary Jane, katropang Mary Jane Balyoalo, no? Mayong hapon, monitor lang kami di sa Barangay Handumanan, Mom's Chapter, o, oh, di ba? Tilapit, tayo lang taday, no? Aray lang ko dara sa may, ano na yun, sa Camellia Homes. Ari, si katropang Loretta Ambulo, isa sa mga mamsi ko, no, na sobrang bait. Thank you! Ito yung mga tao na hindi mo naman kapamilya, pero lagi kang naaalala, lagi kang kinakamusta. Parang sobrang pagmamahal sa'yo na parang gintrato ka nilang anak. Uy, magkatabi kami matulog niyan sa Manila. Oo. Katabi ko husband niya na si Sir Eric. Sa kabila naman, katabi ko si Mama Jen Chan. Katabi niya rin yung asawa niya, si Sir Jackie Chan. Buti hindi ako kinarate. Diba? That's how they trust me, no? Ay, hindi na open. So, amo nang balkob lang, sometimes, no, there are people yang hindi mo kadugo pero they love you more than the people nga na kadugo
2: pamilya
1: mo. They always care for me, they always, you know, call me, and then one of the sponsor man sa KVK Vocal Clash, no? Thank you. So sa tanan, no, nga naga suporta sa akon nga mga paglibot, pag-vlog, sing travel ka vocal sa akon nga mga show. Abangan nyo guys ang aton nga monthly finals. That's gonna be on August 14, Friday, 7 PM, no, KVK Vocal Clash. Ang aton nga 10 winners, no, sa aton nga vocal clash, mga contenders, sino bala ang lucky 2, top 2 nga magasulod sa finals, no? Abangan. The live stream kita sa TikTok, na pangitaan nyo lang ang ngalan nga ka-vocal. Kagsuportahin nyo ang inyong clusher. And soon, syempre, ara man na ma-judge ang ato nga sexy DK. Thank you! She is entitled because she is so good.
2: Good for what?
1: Good mag-komentar. Pangluto, niya ni ko, no?
2: Butik! Pag-i-fami!
1: Nagutom na ko, ah! Abala na si mama mo nga, hindi niya luglaw. Yung makaong ikaw dahi, abala, magabihan ko yung puli. Basta bala yung binaho. O di ka wala pong kapaligo.
2: Iway ka man, nagtukar ka ron.
1: Nagtukar yung ako niya. Wala. Sa Thursday pa. Thursday pa naman, ha. So anyways, no, madami kong salamat sa talang yung mga katropa na nagtutok na rin sa ato, no? Halong-halong kita, no? Kaya gadulom naman ang kalibutan, no? Be safe lang. The only thing na gusto ko lang gidya nga sa inyo is to have a good health. Kay biskan ano mo ka manggaranon, biskan ano mo ka sikat, biskan ano mo ka well off, and ano mo ka gwapo, ano mo ka gwapa.
2: Successful.
1: Exact, successful. Pag ang health mo na mismo ang nagbutong sa imo, no? Useless. Brand. Everything is gone. So let's take care of our health, no? And syempre, proper sleep, proper exercise, proper diet para ma-achieve nato ng aton nga healthier body. Kag maglawi kita sa kalibutan, kay ang importante sa kalibutan is ang kabuhi. So once again, this is your Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Ka-Vocal, Ka-Upod, si...
2: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
1: Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
2: Exciting.
1: God bless you guys. X-Rated.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
2: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuago factor nga makapayo sa aton sini nga lawas.
1: Supple Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sini nga ika-ayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
1: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag kumpirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
1: Santhon Plus Gold.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
1: Supple Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, Secrets of Health.
2: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
3: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
1: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione, plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: Premium D3 coffee mix,
2: panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal herbal soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The secrets of health.
5: Supple Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Padayon pa ang ginatumod sa kapulisan ang pagkilala sa driver sa isa kakaring na nagdawag sa puti ng embulbado sa hit and run sa dalan Rizal Lacson, siyudad sa Bacolod, kaagahon sa Agosto 10. Ang biktima naging kilala sa alias Michael, 32 anyos, kagresidente sa Celine Homes, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang chief sa Traffic Enforcement Unit, ilan na sa karon ginpasa ang kuha sa CCTV footage sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sa investigasyon kag pagkuha sang dugang nga detalye sang salakyan. Dugang pa ni Bonilla, hindi pa matumod kung mayara sang plate number ang nasambit kag salakyan kag kun sa diin ni padulong sa bahin sang syudad. Kung madumduman ang biktima ang nagtabok sa dalan apang hinali na lang ini nga gimbungguan sang salakyan kag ginaligar gin sud-sud pa kabangdanan nga nakaagom sang madamo nga pila sa lawas kag sa karon ang padayon pa nga ginabulong. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome na sa atin yung Extra Drive. And do you believe that you can drive safely way back home? Well, that is what you're going to do. Amo nang dapat igidahimo, hindi niyo. Drive safely. Hindi magisilinga Tom, ang ka slowly. But then, remember, slowly but surely, gidya dapat ang pag-drive naton. Ang manibela, straight man. Huwag ka lang magliko-liko eh. Basta ganalikuan, wala sang bigla ang sirado, ha? Or, hindi gani, believe ka mo nga matapos yung inag-ubran ninyo, ha? Babartes pa lang. Pero, wow, ang smile hanggang tenga na. Because natapos gid man ang ilay nga ulubrahon. Maybe for the day or maybe for the week. Wow, kanami lang yun, no? Masaligan ni boss. Good for you. Pero ari kami pampakalma sa siniyang nga hapon sa ato niyang programa Extra Drive until 6 o'clock in the evening. Kaupod si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. But if you're feeling down right now, naku, may ara ko advice sa imo, pamatii ko bala. Kaya dapat hindi makapugong ang mga sakit sa ulo, si pondera, or ano-ano pag inabatsyag nyo nga daw, feeling nyo daw, hindi nagigaya matapos-tapos nga pain. Wow, ang pain nga ina bala, dapat makakasgin na iya. Ganigin pahapos ang inyong life, dira. Kay man, ang aton nga Yes to Health Incorporated, ang may sabat. Ang sabat sa inyong discomfort nga nag-aapekto sa inyong daily routine, ang Cess the Pain. This is your relief for all types of pain. Available ini sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Nakalabay na ka mo, dira. Sa mga nakalabay na, kag nakakita agin sa pangalan nga Yes to Health, dira sa my door number 46 Winko Building sa May Lizares. Bala. Hapit ka mudera, ha? Basi nakalabay lang ka mo, tika ginlawag ko subong, subong-subong nga pwede nakamudera iya kapundo and then you buy. Hangatan yung assess the pain. Hindi ba kinahanglan nga always nga mag-drink ka mo, mag-take ka mo sina, no? All you have to do is to keep it sa inyo dira yung medicine box, sa balay man, or hindi gani sa imo dira yung pocket, no? Sa imo nga bag. Kaya para in case, atakihon ka, no? Sa hinali nga pain, kung hindi mo na kaya, then take Cess the Pain. So, nasiling nahibo sa Yes to Health Incorporated para man nga mabuligan ikaw, ano? Sa imo yayang pagtapos sa imo daily routine, ano gid bala ang routine mo every pagpatak 4 o'clock in the afternoon until 6? O ano manina sa nagkalain-lain nga lugar, di syempre lain-lain mga klase. Like for example, dali sa ato sa Bacolod, no? Anong ginalaban nga ginahimo ninyo? Ang iba naman dira iya, di syempre gulat-ulat na lang sa ilang mga relo. Ang iba naman iya, nag-preparan na gid, ano? Naka-off na ta na, 30 minutes before 5. Naka-off na ta na yung computers, naka-arrange na ta na ng ilang yung desk. Ready to leave na lang pagpatak 5 o'clock in the afternoon. Ang mga estudyante naman niya, I don't know, ha? May energy pa kamu, Ayhan, sa gina-discuss dira ni Sir kandi Ma'am? O kon, pati si Ma'am, nag-ulat-ulat naman lang sa inyo dira yayang at time. 4:30, kalabanan, buhi na. So, halo ka mo dira sa pagpuli sa inyo yayang mga panimalay, ha? Kaya nag-ulat na nga daan ni each side ang inyong parents or ang inyo dira ng mga siblings or mga kauturan. Or, nag-ulat man si Yaya sa inyong balay. Eh, pamahaw na daan. Mga muni nga oras, sarang pa ini nga baka pamahaw. Alright, so updan ka muna ni Mommy G sa inyong pagbiyahe sa siniyang hapon. Let's enjoy the rest of the afternoon. This is your Extra Drive.

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan.

0: po ganun dati.
1: Nagpalasahin na pala yung astigmatism ko.
0: Nag-alala talaga ako, sir.
1: Sinubukan ko talagang uminom ng Visionex Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko.
0: Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Visionex Plus.
1: Ako si Donald from Cebu City.
2: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pahit sa na. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong kid yung Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy, nga isa ka sistema sang alternative medicine, nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So, tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero, ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguaan sa aton ni ko. Kag-perwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sinihig. Ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, the pa there. Agot pala na tao, ina, may mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung ang luyag naton nga magastuhan, gid

0: Dati hindi naton pagtagaan proteksyon lawas naton eh. Ari kita diri iya agud maghatag sang pag-asa, maghatag sang proteksyon, maghatag sang prebensyon. So istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the be. Updayon. Tika, may ingredient ang barleygrass extract, no? Nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Ay nani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magtapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabs sun amin kasi mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Paradise Avenue, right here on Extra Try. Three songs mixed together to create one story. And of course, one melody. So, but silingon, maski ano pa nga klase sa kanta, basta tugma-tugma, gijaya, it will create something beautiful, no? So, muna nga kung kisa, ang mga songs naton, gina-mix-mix naton, because, not just because of the melody, but because of the meaning of the song. Okay? So, this time naman mga katropa, I'm gonna update you because of what happened kahapon yung adlaw nga dito na naman sa Colombia. Isa ka mabaskog na naman nga linog ang nagluntad dito nga kung sa diin nagresulta sa 111 na ka mga individual ang nagkalamatay. Ang ining earthquake ang may kabaskogon nga 7.4 magnitude. Nag-igo ini dito mismo sa Colombia. Sang Lunes nga adlaw, ang sentro sang siningalinog dito sa San Jose del Palmar. Sa departamento sang Chocó, kaglabi na nga naghalit sa mga syudad sang Cali, Pereira, Quibdó. Okay, Quibdó. Kag Manizales. Gabi gito, no? 87 ang nagkalapilasan kag mga 1,600 ka mga buildings ang nahalitan naman. Kag syempre, no? Ang ginakasubo naton because there are 111 and most probably, no? May madugang pa ini samtang niya nagtakop naman ang ininga adlaw. Kasi isang Lunes lang niya natabo. And imagine, no, mga pila lang ka weeks sang ginigo man sang twin, deadly twin nga linog dito ya sa Venezuela. So grabe, no, kung aton nga paminsaron na ang halos kalabanan nga nagaigo sa karon na ang linog mabulubaskog, no, kag syempre ang damages kadamo gid sang mga nagkahalitan. Pero ang ginaano lang naton is nagaamat-amat naman, ano, nga maski papaano nagagamay ang casualties or number of casualties sa mga linog. Ina kung matimingan lang, no, nga aga or sanag ang butlak sang adlaw nga makahinali gid ba lang nga makagwa ang aton ya nga mga katropa, no, sa iletag sa tag sa kapanimalay. But considering that there are still some casualties, ano, we are praying nga kutani, no, ang mga amunin bala malikawan na kay kabudlay gitsubong. But talking about the casualties, ari-ay, it's time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X-Time, you know. X-Time, you know.
0: Yes, X-Time! Nga kinahanglan natin mahibaluan nga may ara yan nagkalain-lain nga klase sa ginabasihan sa earthquake nga ginatawaga. May ara gani iya mga largest earthquakes, ano? May ara naman niya earthquakes nga hindi man tanto babaskog pero kadamo sa mga lives lost. So, amuin na natin nga iya pabalo sa inyo sa karon. X-Time, you know, nga kung basihan or kung basihan ang ranked by the lives lost sa earthquake na ginatawag sa buko sa kalibutan, yari ang ato niya nga top 5. Number 5, kung casualty sa pag-aistoryahan, 30,000 deaths on the record sa magnitude 8.3 galino na nag-igo sa Chile. Pero dito yaya or sa tong 1939 ini natabo. Number 4, 40,000 deaths ang gintugas ang magnitude 8.3 nga linog sa tung 1797 sa Ecuador. Samtang number 3, 66,794 deaths pero magnitude 7.9, ha, ang kabaskugon sini natabo sa tung 1970 sa Peru. Kag 70,000 deaths naman ang gintugas ang 7.7 magnitude quake dito sa Ecuador, Colombia, no, giniigo naman ni sagali sang 1868. So medyo malawig-lawig ang tuig nga kung sa diin na giniigo na naman sang mabulubaskog nga linog ang Colombia pero kaupod sini ang Ecuador sa tung 1868. But 70,000 gid ang nadula ang kabuhi tungod sini nga linog. And the most lives lost ang nagtabo sa tung 2010 sa Haiti. Nadumduman ninyo, mayara pa gan isang gin-compose niya, no? Kagin release niya song. Ang daw ka ala heal the world bala, the Haiti song. Not heal the world, that we are the world, gali, no? Doon mo din siya kay parang makabulig sa mga nahalitan, nagkalamatay dito yaya sa Haiti earthquake. This happened year 2010 and it claimed 316,000 kakabuhi sa magnitude 7 nga linog. So amoy na iya kada kung halit ano ang linog nga ginatawag. Pero kung basihan mo ang mga dates, although sa 2010 wala gid kita naghunahuna nga matabo or maigo dito sa Haiti. And ginakasubo gid nga naglambot sa hundreds and thousands of lives lost. And for sa ano ba sa dugang pagid naton yung update, gin confirm sa Philippine Embassy sa Bogota sa Colombia nga wala sang mga Pinoy nga nahalitan, no, dito yaya sa earthquake or sa linog nga 7.4 ang magnitude. Ina-confirmado ha sang DFA. Kag may ara gali isang 119 ka mga Pinoy dito mismo sa Colombia. That's good news. But also praying sa mga nahalitan dito ya sa Colombia. Oras naton, it's now 5:03. Still listening. Diri sa 103.9 XFM Bacolod Extra Drive.
2: Extra Drive.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuday yan, di po sang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala, kay batyag ko gid ang pagsik sa akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Chronic pain?
4: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Kompletado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginpaandaman sa gobyerno ang mga residente nga nag-uubog sa tubig baha bangod posible nga malatnan sang leptospirosis kay giban pa nga mga masakit halin sa kontaminado nga tubig. Sa advisory sa Presidential Communications Office sa publiko, dapat likawan nga mag-ubog sa baha ilabi na sa lugar nga padayon nga naka-experyensya sang epekto sang habagat tag mabaskog nga pag-inulan. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha sa tubig nga kontaminado sang iisang infected nga sapat, particular na ang ilaga. Dako man ang posibilidad nga makuha sang amo nga masakit ang mga individual nga mayara sang pilas. So na sa Department of Health, lakip na sa mga sintomas ni among hilanat, palanakit sang ulo kag lawas, palanakit sang kaunuran kag tiil, pagpula sang mata, pagpalanuka, palanakit sang tiyan kag discoloration sa panit kag mata. Kaginang balita sa 103.9, XFM Bacolod palanakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: 22 on the clock. Na-remember ninyo yung steps, no? Or stepping sa siniyang kanta. I'm sure. Nagahampak-hampak man sila dira, no? Sa ilang kilid, sa ilang ulo, or sa likod sa ilang tangkugo. O, ginaano ko man na-remember ko gid ni the high school days, no? Nga nagsikat ang Macarena. 1990s or 1991. Basta dira na na yun. Anyway, samtang ka mo dira nag-enjoy sa atin yung musika. Let's try to check our weather. Bukod namin sa atin yung weather sa Sagwa, ano? Windy. Oo. And then, syempre, windy. Gito ya. Nag-uyup-yup ang angin, ah. Tapos, medyo mapaang, no? Pero later, sigurado maulan-ulan naman ina or sa kaagahon. Kabudlay sa ato niya nga mga nagabaligya bala, no? Sa kaagahon para mag-prepare sa breakfast nga balaklon sa mga busy people. Man, makadtupay ni sila sa mga tagsa-tagsa market diri sa Bacolod. Ikong basa daan niya, kabudlay, magsagibit-bit. Okay lang ako may service ka. Pero sige lang, padayon sa gihapon. Kaya naman, duha lang man ang klase sa weather naton diri sa Pilipinas, ano? Wet and dry. So, bunsilingon, kung mag-ulan, wait a minute, may sulong. Kung init naman, nung mag-iapon, wait a minute, may sulong. Basta para sa ekonomiya. Anyway, checking the weather right now. Sunod sa pag-asa, ang southwest monsoon o kunhang habagat. Amo ang nag-aapekto sa Luzon, Bao, Kabudlay, kasi sa mga, ano nato dito, mga katropa. Especially sa Luzon area, kay bangod nga pertito ang pagbaha-baha, no? Tuga ina sa Nimaymay, nga naglabay diri sa aton, kagin enhance niya pa, no? Ining habagat o kunang southwest monsoon. So that is why, nga perte gito ang mga baha-baha sa pila kami nga areas sa Luzon. So the rest of the Visayas and Mindanao naman, maka-experyensya sa partly cloudy to cloudy skies. Mayara ba sa isolated rain showers or thunderstorms? Pero, tuga na iya sa localized thunderstorms. But still, ano, posible sa gihapon ng flash floods or landslides during severe thunderstorms. Kung sobra-sobra, naging balahawa. So, muna, no, ang kabudlayan sa aton sumungyang gina-experyensyahan, wala palapot, ano, nga sa bukos sa kalibutan, may mga lugar nga ginaigo man sa mabaskog na mga linog sa karon. Anyway, tomorrow, taga-anta ka mo sa information, ano, sa X-Time, you know. Angot naman yan sa difference between the habagat and the typhoon o kun ang bagyo sa aton. I-try na to differentiate because there are some na medyo confusing man, ano. Sa para sa ila, ang amoy na nga klase sa weather nga nag-aapekto sa aton. So tomorrow, ha, listen ka mo sa gihapon sa aton yung extra drive. Meantime, si Jelwen na ang nakatutok sa atin. Madamang gigi salamat. I got your request and I will play it later on. So, hindi pa patiang radyo, ha? Mati lang sa gihapon. Inabi na sa mga nag-drive-drive dira. Amuni ang makapag-cool down sa inyo para sa inyong pagpuli maski mapaang ang ato niya nga tiyempo. 5:26, basi kung may late ka na or malate ka sa inyo yung date o kung mahanda ka pa lang para sa date mo. O be mindful sa inyo yung oras. Kay para nga hindi ikaw malate. Kay hindi mo busted, charot, busted na yun. Di pwede traffic lang. Mild naman actually ang traffic nato sa Bacolod City. Still an extra drive with Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra drive.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa tap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
6: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sakit sakit gid akon mga kasukasuan maayo lang mayara na cease the pain kasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
0: cease the pain tanggal ang pain fast and safe cease the pain if symptoms persist call your doctor bibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagloto tayo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: XFM, it's

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
4: wala ka lang music magkatapos, bukta ko, blabay, harap kayo sa mga balita, blabay, sa nabit, sa mga DJs nila, kanta, blabay,
0: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita,
0: pa. Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

ako, yeah, I will just accompany you. It's really nice to hear such music. Kaya kung sa diin, hindi na makapainit sa ibo na rin ulo. And also, hindi ba ginit ang ulo mo, ano, kung hindi kaya makatulog, kay man. I mean, mainit ang ulo mo kung hindi ka katulog. So that is why, dapat ka mag-take it kita later. Mag-inom kita, ano, sa ngatan niya Santon Gold Herbal Tea. Why don't you enjoy a warm cup of calm and energy sa every sip sa ngatan niya nga Santon Gold Herbal Tea. Ano, kabalubala ka mo, nga mayara sa tatlo ka main benefits nga pwede nga mahatag sa inyo. It can help support ang natural detox, sabot silingon, mangin mabag-an ang inyo dirayang at siyan every day, and can also help support the healthy digestion as well as can help you feel refreshed and balanced. A simple herbal drink nga pwede natin mainom, ma-enjoy any time of the day. So pwede gindin nyo mabakal ang atang Santon Gold Herbal Tea sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Watson's Pharmacy, Generica, sa Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy. Tanan nga butika, no? Pwede gid ninyo dira mapamangkutan kung may arasang Santon Gold Herbal Tea and enjoy later in the evening ang inyo niya mahamuok kapag tulog. And also, don't forget, no? Mangin kapartner ninyo every day sa aga pa lang after breakfast. Pwede gid ka mo kainom sa aton niyang Ultimate Trio ang Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule kag ang asa aton nga Santon Vitamin C nga makaboost man sang atan nga immune system, so we will be protected when we go out sa atan niya yung balay kag magderecho sa atan niya nga mga places of destination. Okay, so mula na ang ako niya nga ma-offer sa inyo. This song actually was requested by Jelwen, so ari na Jelwen na play ko na from Uncle Crocker, follow me sa ako niya yung pag balik tomorrow, same time, alas 4 sang hapon, tumtubo na sa isang gabi para sa atin nga extra drive. Diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: X FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santo Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So anong gagayon? Nag-maintenance ako ng Santo Gold.
0: Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santo Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthorn kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarte sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape, pero sige at lumsang akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthorn kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumaro kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna ng balita. In question ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan si Commissioner Audit Auditor Silene Delo Campo kung balagin pasugtan sa idalom sang joint circular ang paggamit sang confidential fund sa Christmas party. Nagugat ang palamangkutano ni Attorney Capunan sa ginpakita ang mga dokumento na ginagamitan sang confidential funds sa Office of the Vice President sang 2022. Lakip sa mga gingastusan sang confidential fund na buang Department of Education 2022 Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City. Sang December 13 or December 13, 2022. Ingamit man sang OVP ang ilang pondo sa Christmas activity sa Happy Land sa Tondo, Manila sang December 17. Sunod pa sa kay Delo Campo nga ang 3.5 million pesos nga gingasto sa pagbakal sang lamesa, pulungkuan, desktop, computers, kag printers ang wala man nagasunod sa ilang joint circular. Liable sa mga transaksyon nga inisan day Vice President Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta, kag Chief Accountant Julieta Villa Del Rey. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Tulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santhon plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbigtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sulat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.
9: Extra service.
10: Extra service with James King.
11: Limit zone.

0: Música. Historia. Historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
3: Extra Service.
4: With James King.
3: With James King.
4: Sa XFM.
5: Gabi, mga katropa, alas 6:14 na oras ay ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Triong Santon Plus Gold. Kapag ko lang natin na-mention kay Gina, ang Santon Vitamin C ang mag-suporta sa antioxidant activities ang Santon Plus Gold kagang Premium D3 Soft Gel Capsule na makabulig sa inyo, mabatuan ng mga viruses kag bakterya, mga katropa. Ini nga mga produkto ang saranggid, makabulig sa imo'y kaing lawas, madamo nagamamatud, kayman, madamo kita nabatian, nabisitahan, napamatian ang ilang mga or ginsaysayang benepisyo nga nakuha nila sa pagtumaro kung paggamit sa mga produkto sang Yes to Health. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Kagang aton nga mga kape, dugay-dugay isa-isaw natin ina sila mga katropa. Ang aton nga Yes 12 store na amtang sa may barangay 39 Bacolod City. Kaupod nyo si katropang James King. Ini ang extra service. Hasta kada alas 8 sa gabi. Updanay kita mga katropa para sa mga bagay-bagay nga mga impormasyon nga dapat mo abalaan kag mahibaluan on a Tuesday evening. Mga katropa. Pwede ko mo message ta. Ang kudugi-duga. Congratulations sa liwat sa mga nagdaog na kagapatayin nga nag-entra, no, sa aton nga mga promo. Ang Santon kag XFM libo-libong pa-premyo kung sa din sarang mo magdaog sang 3,000 pesos sa aton weekly draw. Sa aton nga Gold Eagle Bill Tanzan promo, mga katropa. Uy! 5,000 pesos naman ang sarang mo madagan sa weekly draw, mga katropa. Kag sa grand draw, bantayan nila na naman. Well, dire lang sa inyong Katropa Station, XFM 103.9. Uy, balitaan ko lang kamo kadali, mga katropa, no? Agyan lang nato nini, no? Kabalo ka mo ba lang, kita dire medyo tawhay, no? Kakatabo mag-gidi na, no? Tawhay sa mga ibang nga lugar, sa ibang nga lugar ya. Ginawas-wasto sila sa mga bagyo, sa mga pagulan, mga katropa. Paresubong, no? Kung update naton kamo, mga katropa, ang death toll, no? Sa enhanced southwest monsoon ukon hagabat, no? And recent nga tropical cyclones, nagsaka na katropa yung death toll sa 26 mga katropa, no? Pagkatapos sa mga rescue and retrieval operations sa mga pila ka mga tao ginbaha, naka-experience ng pang-landslide, inasuno sa Philippine National Police o kung PNP, mga katropa. Ay, abaw. And abaw, ariay, no? Ariay, mga areas nga naka-experience ang or mga ano, mga individual nga nagtaliwan, mga katropa, no, tungod sa ginatawag nga mga electrocution na kuryente, may aras ang nalumos, may aras ang napilpilan, no, napilpilan sa mga bato, ito may aras ang tungod sa landslide. Oh, grabe, oh. Ari pa, oh, mga natumbang ang mga puno na muni. Pero kalabanan, mga katropa, ari, oh, landslide sa may mga 17, no, or this is sa east, no, ang tungod sa landslide ng naging rason sa ilang kamatay ng mga katropa. Labi na gid sa may La Trinidad Benguet, sa Baguio City, sa Atok Benguet, mga katropa, sa din pa na yan. Mostly, oh, Baguio City, La Trinidad Benguet. Yan, ano? Atok Benguet. Yan. So, ang ginabisita nyo dahil, mga katropa, no, kung kamo nakakanto na dress Northern Luzon, Baguio City, diragid ang makita nyo ang Burnham Park, makita nyo da ang mga sa pinakanto na PMA, sa din pa gani, sa Mines View, kag madamo pa gid, mga katropa. Ano naman Benguet yan, La Trinidad Benguet, area na siya, no, going north, kumbaga, north pa, from Baguio City, going north, dito naman yan, damo sa mga strawberries, dyan naman, mga katropa, no. Tukbeng Getbaw sa Tababaw pagid ni mga katropa sa nabukid pagid ng bahin. Dira nga mga areas na experience ang landslide mga katropa no. Ari naman ya sa may Rodriguez Rizal no Batangas sa sur nga bahin naman ini sang Luzon mga katropa no. Batangas City, Antipolo City Rizal, Binangonan Rizal, dire man may arman na record no, na record mga katropa so posting sang Philippine National Police ang nalumos tungod sa ba napilpilan sang puno na inapatay tungod sa landslide dito sa Batangas kag may nakuryente dito sa Batangas no apang nahulugan sang ang mga bato tungod sa landslide kag electrocution dire naman mga katropa sa norte pangabahin no La Union, Alaminos, Pangasinan no ina mga katropa no pero may na-record sa aton diri oh, Cadiz City Negros Occidental, isa kababae nga 40 anyos mga katropa ang nalumos. Na. Ini ha, sa record sang Pro NIR, may arman na sa may Luzon area kag sa may sur nga area sa ang Luzon. So ina mga katropa update na sa ganon sang Philippine National Police latest no report sining hapon sang Martes mga katropa no. Well, sa may Cordillera Administrative Region naman mga katropa no, na record man ang pinakamataas ng numero sa mga fatalities. This is sa East mga katropa. Muti na mention ko sa inyo no. Inalaban tungod sa landslide no. Ang may pito naman nga record sa Calabarzon Region mostly tungod sa rockfalls, landslides, drowning, electrocution. Ini-update naton tungod sa ginexperyensya nila dito. Makita niyo man sa Facebook subong sa mga news website ang ginexperyensya sa mga katropa naton dito sa areas no nga grabe yung pagbubuhos ang ulan, pagbaha sa karon mga katropa. Ang may bulig naton ang atong pagpangamuyo. Oh, nga kabay pa nga, may mga pamilya nga nag-mourn, kabay pa i-comfort sila sa makaako, kabay pa nga, although kabalo kitang resilient ang mga tao, to siyempre, hindi manapos kung ikaw mismo makagis ang abuning nga daw, trahedya sa pamilya pa. May ara tong landslide pa, mga magkaingod balay, tatlo ka mga pamilya, tatlo ka balay, mga katropa. So, latest na nga, update naton nga nakuha naton sa mga news websites, mga katropa. Alas 6:20 ang inihabahin sa programa nato ng ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, inang nangin entry sa aton nga pinaka-recent nga winner sa aton Santon and XFM libu-libong papremyo, si Tatay Hernani Salgado. Ay, kung siya tawagan together kayo, nakalipan. Inay mo natin na mga matawagan yung mga winners natin para mabati aside from ma-post natin, ma-upload natin sa aton social media page, sa Facebook. Gusto natin, luyag natin pabati sa inyo mga katropa. Ang genuine nga pagpamatuod, pagsaysay nila sa benepisyo nga nakuha nila sa paggamit sa Yes to Health products. Labi na gid ang kay bago nagdawag subong, Santon Gold, Santon Plus Gold kuno sa iya, kagang Santon Gold Coffee Mix. Padayon ang pag-entra mga katropa, padayon ang swerte. Kani, gamit lang, hulog lang sa mga entries, tutok lang sa inyo katropa station. Ini sa katropa ang James King kag, ini ang extra service.
0: Musika, istorya, chika, at iba pa
4: sa extra service.
0: Extra service.
4: Extra service.
0: With James King. Oh!

0: Number 4, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Tama, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibaligay pa ko siya kung sa Sister Pain.
5: Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impamasko kag-miss game panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakas mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
10: Mga katupa,

0: μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: at είπα πά.
2: Σα Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
5: With James Dean.
6: Hola, Smagatoma, a las 6:44 να σε εγκαμπή. Good eve. Σε νιζ δεν άνοιγε να γατώ το κάνει και παμάτικη. Σε άτον για Τρόπα Station Ορσένιο και Τρόπα Station XFM 103.9. Good evening. Σε μga nagutom na, parang sa... Ah, busog kuya. Busog kuya sa fishbowl kag ano ganing ka. Toknene, king kaon kuya, no? Busog ko kuya. Oh, butod ko na lang ito. Ano yan, matimpla ng inyong kape. Kung busog ka mo, nakakaon ka mo doon sa mga pang street food ba? Ano nyo dahil sa nga itong Santon Plus Coffee Mix, katropa, no? Premium D3 Coffee Mix, katropa, no? Kaga nga itong nga Santon Gold Coffee Mix. Pwede man ang Santon Plus Herbal Tea, katropa. Mga produkto ini makabulig para, you know, magganang imo pa matiyag, manaming imo digestion tungod sa mga ingredients ini mga katropa. Ini nga mga, ano, ini nga mga produkto nato, no? Saranggit nga, maging yun nami, permingi mo pa matiyag para sa mga ginambal, sa mga nagagamit na. May kilala ka na nagagamit sa produkto sa Yes Health, pamangkot na ba sila bala kung anong nabatsyagan nila. Halin saan sila nagamit sa mga Yes Health products, sa atong mga food supplement katropa. Sarang ini mabakal sa mga butika sa inyong lugar, labi na gate sa atong Yes to Health store. Okay, dili naman ta katropa, no? Kumusta natin si Alex Ayala, di ba? Nagligad lang, na-perdi siya sa isa ka Swiss nga, no? Nga player, tennis player, gwapa man to, no? Pero ang bati siya, katropa, niwang lang, gamay lang ang bati siya. Kung ikimpara mo kay, ano, kay Alex Ayala, bati siya, batilya, gamay lang, pero grabe siya maglagan, dasig siya. Yawan man si Alex Ayala, ay, no? Grabe man ang technique niya, madasig siya, mga katropa, no? Apesar nga na-perdining si, ano, kay si Alex Ayala, mga katropa, sa kay Belinda, no? Belinda Benchik, mga katropa, from Switzerland. Well, nakibot man gani siya, namihan siya tungod sa crowd. Ugaling medyo na criticize lang gamay ang mga Pinoy kay daw ano kuno. Kagahod kuno sa mga Pinoy. Ang tennis nga daan medyo high end siyang mga ampang mga katropa. Ang mga galantaw daya dagaw nagapungko lang, kapalakpak lang amo na siya. Medyo sosyal na daya mga. Pero pasang

0: Yung dala, no? May pinasay nga community si Alex Yala mo. No? Ang community sang Pinoy, mga katropa. Ang Pinoy nga daan niya. Kultura, mag-ahod ang Pinoy niya. Mag-ahod ang Pinoy na ano taga, pero may araw naman nagambal, ti. Ano ng kultura sang Pinoy mo? Ano mga ipilit niyo ang ano, kaya mo na siya. Ang iba nabi, ikambal sila nga kung naghahampang ka kano sang tennis, dapat hulatun mo nga, no? Hindi ka mag-cheer sa sala, no? Hindi ka mag-cheer sa sala sang opponent. Daw manang para sa ila daw the description nila daw mga Pinoy ko no magsalang opponent ga cheer sila. Actually ga cheer sila para sa kay Alex Ayala. Oh, di ba? Well, amo man lang na actually kung ako ya dapat ibaturan lang nila kunong kultura. Well, ga pangailang sila kuno sang daw respect ko no kay kung amo na ang kultura sa table tennis tuloy. Lawn tennis, mga katropa. No? Well, importante yan, mga Pinoy na nag-cheer sila. Importante, sold out ang mga tickets nyo. Diba? Tungod sa mga Pilipino. Yan ay mabuhay ang mga Pinoy. Thank you, mga katropa. No? Siyempre, ining si Alex Ayala. No? Ika-17th seed siya sa Cincinnati Open. Oh, may aran na naman siyampang. Kay manatalana nga magpasakop ang ato nga Filipino tennis ace nga si Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang ika 17th seed katropa, no? Dako ining kaygay na para sa kay Ayala kay man makabaton siya sa seeding, no? Ukon, yes, makabaton siya sa seeding sa WTA 1000 tournament antes ang palaabuton nga US Open. Ini ang ika-tatlong ation katropa nga nakabaton si Alex Ayala sa seeding sa mga torneo, no? Sa mga tournaments. Haliin sang nagpasakop siya sa Wimbledon kagdangin labing unang Pilipino nga nakabaton sa isa ka Grand Slam event. Diba? Kung matandaan, nga nakasulod si Alex Ayala katropa sa fourth round sang tournament bangod sa nabaton nga seeding. Wala na taga na sang seeding si Ayala sa Mubadala DC Open. Apang nakakuha naman siya o nakuha naman ang kampyonato matapos ginlutos ang top seeded nga si Jessica Pegula sa finals, mga katropa. Natagad naman sa first round by si Ayala sa Canadian Open matapos naging 25th seeded player sa tournament. Wala pa gin-release actually, no? Ang pagayamon nga draw sa Cincinnati Open habang ginalauman nga liwat nga makuha ni Alex Ayala ang first round by. No, base sa WTA, pangunahan ni Aryna Sabalenka ang Cincinnati Open bilang top-seeded player. Kag pagasundan naman ng Day Elena, Raya Rybakina, Jessica Pegula, kag Coco Gauff, kag Mira Andreeva. Babas kugan ng mga tennis players, no? Mga tita yan na niya. Pero bantayan lang natin, padayan ng suporta mga katropa, no? Iyan si Alex Ayala. Ini nga ba, sa aton nga programa, sa aton nga extra service, ang ginadulong sa inyo, katropa, sa Premium D3 Softgel Capsule. Para pagun ka, bilog nga daw, alintay mo nga kapoy nga obrahanay sa inyong pisina o sa balay sa inyong business. Upod mo sa Gyapon, si katropang James King para sa Extra Service.
1: Extra Service.
2: Extra Service with James King.
0: Ay, narigali. Si Gary. Gary. May granada ka na. Gary Granada. Ang mga surot

0: There's one thing for sure. Kaluyag nato at katabiyawan ng mga taga-kaban kala, no? Pagritang Mar Barbershop, nagpamatikid permis. Salamat, Gid. Mga taga-sityo, Maricudo, Barangay, Kamang-Kamang, Isabela, nagpamati sila subong. Salamat, kagmayang gabi. Ang chieftains, ang tribo, si Nonoy Rolando Enario, kagang vice, si Dindo Paudin, kagang bilog opisyal sa tribo, mga IP na, ka tribo. Maayong gabi, katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tulid sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Catherine, isa ka sales lady. Sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix, daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
6: Exciting! Win!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 7:07 ang gabi, mga katropa, gika na sa News Center. Sa 103.9 XFM Bacolod, diyari ang nagapangunang balita. Ginatusok ang 107.4 billion pesos kapondo para sa flood control projects sa idalam sa 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management o kung DBM, may patuman ng mas stricto kaya screening agud malikawan ng irregularidad kagang ginatawag na ghost projects. Payag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat nga maibaluan ang insakto nga lugar kagang mga aktual nga programa sa trabaho antes nga ipasulod sa National Expenditure Program. Dugang pa sini nga ang pagpatuman sa proyekto ang i-monitor din sa pag-release or pag-release pa lang sa pondo tub-tub nga ini ang matapos. Plano man sa ahensya na maggamit sa compass system o kung compass system magod mas mangin accessible sa publiko ang fund release information samtang i-track man ang project implementation sa transparency portals ng Department of Public Works and Highways. Lakip sa lokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagabadayan ng mga foreign assisted flood control projects, kag 3.41 billion pesos para sa operasyon kag maintenance sa mga nag-exist ng flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-announce ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa tagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: bring it on.
1: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
2: Ανώ, παρίνι.
1: Ατύπαπα.
3: Extra service. Extra service.
4: Extra service. With James King.
5: With James King.
4: Sa XFM.
6: On a national scale of this...
7: Mayong gabi, katropa. Good evening, once again, 7:22 ang ating oras sa 103.9 XFM Bacolod. Sino itong nag-akalman? Judrika o Judren? Second hour stretch natin, final hour stretch, mga katropa, para sa programang Extra Service. Extra servisyo ni katropang James King, Manong James. Mga katropa, no, sa katalas 8 sa gabi. Uy, tamiyawan ko lang sa liwat na itong ginapatamiyaw sa ito ni Sir Winston, no? Yan. Sir Winston, may Villanueva, mga taga Isabela, mga tribo, no? Mga IPs, yan. Labinagin ang chieftain nila kung sa tribo ni Nonoy, Rolando, Enario, kagang vice nga si Dendo Paudin, kagang bilog ng opisyales ng tribo kuno, mga IP ng tribo. Good evening, thank you mga taga-sityo Maricudo, Barangay Kamang-Kamang, Isabela, nagapamatigid sila, salamat gid sa Mar Barbershop, nagapamatigid Ferme, thank you mula sa kaibuturan ng aking puso, from every fiber of my being, salamat kamadamo. Katropa, final hour stretch na ito. Kagang iningabahin sa ito nga programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Malabo ba lang yung mamata? Batin ba si mayara ka sang pterygium? O kung ba si mayara ka sang glaucoma? O katropa, man siya, o katarata? Yan, solusyon ng tayo na. Buligan tayo ikaw. Pagi sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ta, mayari ni si mga ingredients ka. Lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Ini nga mga ingredients ang sarang nga makabulig, mga katropa, sa imo nga mata mismo, no? Well, nakaano na design siya, ginimo siya para actually mabuligan ikaw nga maglaro imo panandawan. Sa bulig sa Vision X Plus, ini ang sarang mo mabakal sa mga butika sa inyong lugar na may kung ikaw magbisita sa aton Yes to Health Store. Diyon para sa aton nga balita espesyal. Okay, katropa, no? Isa ka lalaki, 21 anyos ang nakabreak sa world record. Abi ko nag-uyat sa ining record, pero lain-lain nga, ano mo, lain-lain nga style. May nakita ko, abi, nagligad sa ano, sa social media, sa YouTube, mga katropa, no? Tatlo gid ang ginajuggle niya, tatlo. Tapos ginasolve niya ang tatlong ini sa sulod lang sang pilaka, no? Pilaka sa sulod sa pilaka minuto, actually, mga katropa, natapos niya, no? Ang ining tatlo ka mga Rubik's, no? Rubik's cube, mga katropa. Pero ini ha, ang isugid ko sa inyo, no? Ang istorya ko sa inyo, ining si ang pangalan niya, mga katropa, di na itong pangalan niya, doon na nanago siya, mga katropa, no? Actually, siya ka Americana, 21-year-old nga Americana, ang nag-uyat sa karon, no? Sa ining Guinness World Record, mga katropa, no? Si Tommy Cherry, ina si Tommy Cherry, no? Hindi mo abi mahapos mag-ano sa Rubik's. Kaman na si katropa, kung you make it a practice every day, amo lang perming ginobra mo, nami pagani niya katropa kung sa, no, kung sa mga cellphone o kuno, no? Pero may tagaan mo lang time, makapano sang ano ni isang brain mo, mga katropa, mas mang inactive ka pa, no? Para sa mga ibang mga tao, ang pagsolve sa Rubik's Cube, no? Sa iban, it's a frustrating challenge. Ako yata, tamad ko. Tamad bala mo minsan mo, ano ni man? Dala ka mo na. Pero mayarang yung tao nga namian niya, no? Labinagin kong daw, daw ginimo na nila nga daw norm everyday nga. Well, makuha mo gid. May hinablos ko. Gampang siya mo ni, wala sang unay daw. Hinay pa lang siya. Kung wala siya ginobra, ginawayatan yun. Pero may ginadala sa eskwala. Dugay-dugay, sa sulod lang segundo, i-ano mo nga muna, ang ano, tapos tatag mo sa iya, masolya gid. Sang madasig, mga katropa. No? Imagine, hindi nga lalaki, 21-year-old American student, si Tommy Cherry, no? Sa ginsolve niyang standard 3x3. 3x3x3 Rubik's Cube, mga katropa. Pero ini ha, naka-blindfold naman siya. Alo, paano ina? Tuod ka ha? Ano na ginakapalang niya? Daw hindi ko nakabudlay ha? Man naka-blindfold na, tapos gintabunan pa sang daw, ano daw, karton ang iyang, ano, ang iyang ulo, mga katropa. Samtang ginauyatan niya ang Rubik's Cube. Kagi, ginakapayag eh. O muna gino, no? Daw ka budlay, o daw ka imposible, daw hindi ka kumagpati, ha, no? Naka-blindfold siya, katropa. Di ba ang Rubik's Cube, ano ni siya, daw, colored ni siya, no? May color yellow, color red, green, blue, o muna. So, pero niyo 3x3x3 katropa. Nasolve niya sa sulod siyang 11.56 seconds. Huh? And ini posible nga amo to nakuha na niya ang Guinness World or gina-verify pa ni mga katropa. Ini nga achievement is far more than a display of extraordinary memory. Meaning, kapaya na gid mga katropa, no? Ang kada color sa sininga Rubik's, no? Makakun mo na. Actually, it's a lesson of discipline, no? Dapat deliberate practice, no? May perseverance, tapos pasensya. Grabe gid, no? Para lang yung ma-master mo, no? Kung ang mga pares ang sininga Rubik's, mga katropa, in color, ha? O, inig si... Tommy, mga katropa, ang journey niya ko, no, oh, nag-offer sang inspiring reminder kag exceptional performance, ano, built through years, ha, of, hindi, years of consistent, ano, consistent effort rather than overnight talent. Tuwad ba? Hindi na siya, wala magiging siyang overnight talent. Ang iba niya, ang overnight talent nila, pang segundo lang. Oh, nanginhabi na niya, mga katropa, no, ang ininhabi, nagsugod sang 11 years old asa sa mangin world record journey. Can you imagine? Grabe, no? Consistency for how many years, decades, makuha mo gid, mga katropa. Try mo bala? Try mo. Ang ibang gani ideya, ang nagabugas sila tubig sa ilang ano, sa ilang mata. 'Di ba ang mata may buho da mo kadabudlay. May mga imposible nga mahimo sa mga tao mo, pero kung kung may consistency, may patience, may mastery, mga katropa, makaya mag-gid sa iba, no? So inig si Tommy Cherry, mga katropa, ang first, no, una niya ginsolve ng Rubik's actually sa July 30, 2015 sang siya 11 years old, no? Para sa madamo ng mga kabataan, initially ang approach nila di colorful puzzle, di ba, simply out of curiosity, siguro paano ni matipon man asa naging hobby na nila, mga katropa. Asa sa permanent ginobra for many, many years. Asa sa daw, una, master na nila ang isa kabutang, ang isa kabagay. Ay, my goodness. So, it takes a lot of patience, a lot of discipline. It takes, mga katropa. Sige, alas 7:30 na, oh, sang gabi, oh. May nainay tagamay, mga katropa. Pero padayin kita sa pag-jam. Oh, para sa aton nga extra service. Kumpul si katropang James Gang.
1: Musika, istorya, chika at iba pa
4: sa extra service.
1: Extra service.
4: Extra service
1: with James Gang.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas!
2: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangton Gold. Bak nawala po yung hingal ko.
1: Sangton Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Sangton Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
7: Mga katupa,

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Thank you so much, everybody. Salamat, ginigamadamo, sa pag-upod nyo sa programa natin, Sinigang Gabi sa Extra Service. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Softgel Capsule. Ang aton nga Ultimate Trio. Of course, ang aton nga mga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santon Gold Coffee Mix. Vision X Plus, para sa inyo malabong ang mata. Turbo, para ma-enhance ang libido sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, para ma-relax ang mga muscles. Ang Sesta Pain, para madulang ano man nga pala nakit. Pain. Basta pain. Sesta Pain. Of course, ang aton nga mga Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, para sa mas hamis kakutis. Salamat gid ka madamo sa inyo pag-upod. Was naman ta katropa. Ini si katropa James King. Ining 103.9 XFM Bacolod.

0: Hits FM.
1: FM.
0: X FM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
4: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila ka gabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila ka gabi nga hindi ka mumayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayo inyo tulog daw naanad na lang kamo?
3: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
4: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang sige na tuwag factor nga makapayo sa aton sini nga lawas.
0: Seven Plus Gold.
4: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon ko ang panginaon mo hindi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sini nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
4: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Seven Plus Gold.
3: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: Secrets of Health.
3: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantas supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
4: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balungay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder, May ara pagid ini sa ato sa premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape, pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 coffee mix.
3: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sa sapat-sapat. Sa inyo sininga pag sinalayo at law-law ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
2: The secrets of health.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold live testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 na pampapasok sa atong natulan. Pampagkana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, excited!

0: rini, hindi ka malikawan ang palasakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-take na akong mag-alis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Welcome na sa phone. Pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dofi Langka.
0: Kita mag-dop na until 12 midnight. Subungagab isang.
1: August 11, it's a Tuesday.
0: Wow. May ano siya subong, may brain siya subong. kanami pa nun sa plano, tano?
1: Oh, correct.
0: Gige, magsiga ka rin, gige, mga pasado lang sa ibigi. Hindi na lang tayo mag-on-air.
1: Wala kita na palibak.
0: 10 minutes before 9 o'clock, magsiga.
1: Magsiga siya.
0: Oh my goodness, pajutihon, gita yaya.
1: Correct. Hindi mo siya guro, gusto nga mapaslawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Ang akong panawagan sa, ano, sa Nuneco, nga, asa lang alas 9, asa lang tayo mag-aga.
1: Teka, kundi mingawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Tingala naman itong ipanagtagan ta radyo. Ay, wala niya gandar niya man, nga gagaras na niya man. Nag-brown out kami, diriya ah. Ang ibanda iya, kung wala ka mo kaagi brown out, edi wow!
1: Gani man.
0: Maano na ta, masolar na ta sa sunod.
1: Wow, sosyalan.
0: Kaya para wala na brown out.
1: Correct,
0: pagkatapos,
1: Jaya.
0: Ipa zero bill na to, nangarang matingala, bala ang ano ang electric company. La, na-broadcast ka mo, tapos wala ka mo balayaran sa kuryente.
1: Ang maroon ko man sa layang power, isang kinky ginagamit. Oh, mano ka da.
0: Welcome to na ang aton nga mga kapuhon, nga mga tech on duty subong nga gabi, ang aton nga mga partner broadcast tech. Sa tanan nga XFM radio station, sa NIR kang sa Panay, sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: Bong, your favorite.
1: Yes.
0: Nakachakto kita subong nga gabi ba? Sa Rojas, mabatian kita sa Capiz 106.5 XFM with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, upunta Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kabangalan, XFM 106.1, upunta Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7, with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9, with Katropang Juan
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Kag makitaan magita malantawan, mabatian sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Victorias Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Play mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala.
0: No, almost perfect kasubong, no?
1: Isa lang sala.
0: Oh, isa lang sala mo, no? Pero dako, ijajapon ni mo sala, no?
1: Oo, eh.
0: Hindi mo ginaya mabawi ang imo kasalanan sa sinikalibutan.
1: Ang mga sila nila, sa akong dako nga sala.
0: XFM call and text line, dial nyo na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong si Iyos ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Aww.

0: Elephant Plus Herbal Soap.
1: Yan yung kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Dietary herbal supplement for men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon.

0: 49 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Asta na lang ginawa ko.
0: Gusto ko ganyan nga, makuyapan ka ganyan mga gabi. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dothy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa, kagwapo, mga kapika na healthy ka pa.
2: Ka, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. I would like to say good evening kay Joy Konghe Dalida sang Lunoy sa Pian Capiz, kay RV Hungko sang Lawanan Tike, Hinalinan Lawanan Tike, mayong gabi kay Joms Atero, New Washington, Kalibo Aklan, Solid Katropa, Famela Parsha, Sikor Sikor, present sa buong gabi, Solomon Antonio, buhi man subong agabi. Erlinda Osel, good evening. Dologes Dobria JM, Jan Juanites, and Toto De Los Santos, Alan Habiliana, Warlita Kalandingan, Valdez Febrero 25, good evening to you.
2: Sa mga bakers da ni Tita Sweet ha, may yung gab-il na sinyo tanan-tanan.
0: Nung alan sang yung bakery? Nung alan siya bakery?
2: Sweet Francisco's Bake Shop.
0: Wow! May nag-ano pa? May nag-hurma pa sing mga tinapay subong gabi?
2: Nila, nila subong pag-aaga mo pagluto.
0: Wow! Tinamit man ang tinapay ni Tita Sweet.
2: Of course!
0: Natilawan mo.
2: Oo.
0: Ang kay Tita Sweet.
2: Ang iya ginaluto.
0: Na tinapay ya.
2: Of course!
0: Oh, wow! Basta, hindi ka magkadlaw, kaya wala na yung kaladlawan sa ginpamangkot ko.
2: Gayuhom lang ko ah.
0: Naghambal man lang ko gani nga ang kay Tita Sweet, dahil mo kakadlaw.
2: Kadlaw ka gani, ako pa.
0: Mayang gabi man sa mga taga, ay, Balocadol, labot kita sa Kamang-Kamang, Barangay Kamang-Kamang, Isabela.
2: Sino ginakamang da nila?
0: Ambot kay Pastor Winson kung sino ginakamang yato. Ginalabot to sa iya pa nagtagradyo. Nagapamati sila subong ang mga kalahi niya. Nakabato na kuno to. Si Cardo Dalisay, gabi-gabi gapamati. Kaga Maricudo, mga lahi sa Maricudo gapamati. Tamyaw si Cardo Dalisay, pati iya mga lahi sa Maricudo gapamati. Good evening.
2: Lahi na kamunsang si Gabo ah.
0: Oh, si Gabo na ni sa subong.
2: Oo.
0: Si Gabo. Nantaw ka na wala?
2: Oo, sa YouTube lang.
0: Ano na bing episode bi kung nantaw ka sa YouTube? Episode.
2: Wala pa ko kaya balaw kay ang Pamiro pa lang gidyang ginantaw ko guys.
0: Sino abi mga artista da be?
2: Sila gani, kanday sorry, si Emmanuel.
0: Oh, ara. And sino pagid?
2: Kanday Mayra Manibo.
0: Okay. Ang mga nadulaan na sing karir, ipang kualiwat, no?
2: Before.
0: Tapos kanday, sino
2: si,
0: pagid?
2: Si Coca Nicolás, sabi.
0: Oh, ang mga, si... mga dinumaan, kanyang imo ya kilala yan, no?
2: Ay, sila man lang kilala.
0: Ang bago, be, ang sexy, be, nga uya, be, sino na, be?
2: Hindi ako kilala.
0: Ang Julia Montes, ara, syempre. Mm. Dining lady na iya si Julia.
2: Oo, eh.
0: Ang isa pagid, taga Negros, gani na siya.
2: Si Ramirez.
0: Si Su.
2: Si Su Ramirez. Gani.
0: Diba? Ano yan man si Su Ramirez, no? Wala ba na yan na ginursol si, ano?
2: Si Bata niya, no? May talagang i-mention, ah.
0: Galing kay ti, pass ko no yan mo.
2: Gani man.
0: Isa kay isa, kinangalang mag-move on kay ti. At least may ara sing maayo, closure ang ilang relationship.
2: Correct, ah.
0: Kaga, sang sila pa, nagpalanggaan na yaman sila. Unlike sa imo ya, maging palangga ka sang una sang ibulagan ka, hindi ka na dahil manapak.
2: Yung bulag na
0: yun. Tapos mo tilawan, hindi mo dahil magsapakon.
2: Ako yung tilawan niya.
0: Ang ako ngayon ibang tilawan sang una. Siyempre, why naman eh. Pang tilawan bala friend, mga mo na.
2: Correct, iya.
0: Yeah. Uy, dial ka mo. Ara naman.
2: Panawag na ka mo
0: din. Gakalingaw naman siya sa Soriana. Mga mo na ang problema kay kakalingaw sila, iya. Gusto nila makata lang tayo makata. Sila yung mamati. Layo yung mamati.
2: Makapoy man makata-kata. Ay.
0: Dial nyo mo number. XFM call and text line. Pwede yun na matawagan.
2: O, 0912-0076-793.
0: Ang globe na mo, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tapos, kung wala ka mo da pang tawag, gusto nyo tawagan, i-direct PM nyo na lang na akong personal message ang inyong mga numero sa akong nga Facebook page. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Ari ay, matugnaon nga kagabihon sa inyo nga duha. Permigid ako ga pamati sang inyo programa nga Phone Pal. Makadula sang stress kag problema. Ginatamyaw ko ang mga taga-Paraiso kag taga-Columbia nga magapamati sang exciting nga programa nga Phone Pal. Gina midnight snack ko ni nga programa. I love you guys, halong sa mga chicks from your loving supporter Merlin Ponce of Barangay Paraiso.
2: Wow.
0: Halong grabe. Halong sa mga chicks ko no. Dumayara sa meaning sa iya ginambalaw.
2: Ikaw na ya guro.
0: Ay wala kuya ka pang chicks ya.
2: At ya mas nagid ko
0: eh. Nagliwat na kuya ang nagbago na kuya.
2: Oh, member ka na.
0: Lalaki na sa buhay kong gusto.
2: Talaga.
0: Okay, ikaw ay man nga ma-link ka sa babae. Hmm. Kay dudahan ka dayon. Lalaki na lang imo grupuhon.
2: Para hindi ka pagdudahan.
0: Para hindi ka pagdudahan. Lalaki na lang imo i-friend. Sa sini nga mga tinion, hindi na kinanglan siyang mga babae. Hi, hello na lang, gid.
2: Bato, od ka. Pero, tungkol ka namin, napamatian nga hasta Colombia. Bation ta, no?
0: Oo, sa Colombia. Hindi yan, sa Colombia nga Mexico, ha?
2: Ang malagane.
0: Sa Colombia, sa Sagayla na yan.
2: Nagaw mo tayo.
0: Hindi, wala ka nakapansya. Hindi. Ela, i-check ko ako ng inbox ha, kung may ari, di may nag-send sang numero kay tawgan ko. Pwede man ka mo ka-message at itong mga number yung pang-plug namon mga katropa para madasig yung atong transaksyon subong gabi. Ay, ambot. At si Ricardo Dalisa, gidyaya. Sir yeah. Troy, 16 naman Kabilog Radio, panghatag namon ni Pastor Winston sa Maricudo Isabela. Te, chakto.
2: Mayo eh.
0: Grabe ba? Waka ba kasabaka sa kay Ricardo Dalisa?
2: Wow,
0: iba,
2: wow. 60, Gajaya.
0: 60.
2: Oh, ako yakwan.
0: 20?
2: No.
0: 20?
2: No.
0: Ano man?
2: Sex me.
0: Sex
2: me. Kaysa yung 60?
0: Oo.
2: Ako yung sex me.
0: Oh, really?
2: Yeah.
0: Dali lang, Gid. Ari na. May tawagan ko subong agab eh. Kung hinay ang tingo, cancel na yun na.
2: Oh, correct yan.
0: Wala na damo istorya, ganiya.
2: Amo, good ya.
0: Riktahanay niya da yun. Dahil lang, paano ko na gani i-change ang akong tawagan sa SIM number 2 man? Dahil lang yun na.
2: Kay, sige,
0: kay dual SIM, abi ang akong nga, ano mo, na dual SIM ko bala. Di, wala sing confirmation kung magi sa globe. Dua na kabilog ginagamit ko mo. Dito, kag doon.
2: Ito sa bagay na ako mo nagad man nga
0: na?
2: Ano duwa lang imo nga SIM di ba?
0: Anong oo SIM oh, ang SIM lang ya
2: te ikaw duwal ka naman subong
0: duwal
2: personality
0: hindi ah duwal walan ayang gab
3: eh ayang gab eh Troy
0: ay mayang gab eh pangalan sang amon nga kilala subong nga gab
3: eh ang gab po si Jan Troy tagantike Troy
0: hi Jan kamusta?
3: Kailang try ay gay nagututong ligan ng nagtagos ang tawag ko sa akin.
0: Oo, oh, ginungod ko man tuutol. Gidaway ka man klaro, istorya ho na binagligan.
2: Di subong nang bawan ka na. No?
0: Kaya nang wala bulong mo dyan?
3: Nakaano ito, doon man to eh.
0: Hindi ah, ginapamanggot ka naman kung nakainom ko na sa bulong mo.
2: Oo.
3: Iway mo ko sakit, Troy.
0: Away ka rin sakit.
2: Kay Martes nga daan subong.
0: Sigurado ka wala ka sakit?
2: Oo.
3: Sakit
0: ulo, mayara. Ano, sakit?
3: Sakit sang ulo, mayara.
0: Oh, sakit sang ulo.
2: Sa babaw kong sa dalom.
3: Babaw, Troy.
0: Ha?
3: Sa babaw kong sa dalom.
0: Ah, tuod.
2: Ah, oo.
0: Tido na sadyahan ka pa? Nga sakit ang imo ulo sa babaw? Okay, ano may okay. Ano may bulig namon si mo sa bunga gabi? Ano ang napangita mo? Tawo, sapat, name it.
3: Tao, Troy, eh.
0: Ah, tao, nakita mo. Ay, oo. Oh. Ginaklaro mo lang namon.
2: Oo, man.
0: Eh, basi, sa subong nga daan, mabudlay na yung nga daan nga ano mo. nga hindi natong paglaruhon atong istorya kay ti lain naman ay ang lagan sina sang aton istorya kung wala sing klaruhay. Dapat may pagklaro gidulp no.
2: Oo, siyempre.
0: Kay balaan mo ka mga you know, dirty minded ang akon upod nga daan ti.
2: Yan.
0: Basic pa lang ya, di ba? Magaan kasing ano, lain nga paghangop tapos ma-offend ka. Wala ka man ga ka-offend.
3: Wala man tro.
0: Oh, sige ah.
3: Kabala. Okay, next, Facebook,
0: ano no?
3: Rupis ang Facebook, may ara pa.
0: Ano ko no?
2: Pwede Facebook, mga to ako na batian.
0: Amuman ang ako, namuman. Hindi ka na lang abi maghambalawig, abi dyan. Kaya wala kayo may minaintindihan. Di ka sa Antique?
3: Dresden, San Jose, Troy.
0: Ah, sa San Jose. Anong work mo to gani?
3: Arele, sa scrapan, Troy.
0: Ay, oo, sa scrapan siya. Atong iba mangkot naman kung tagpilang kilos ang saway subong.
3: Oo, Troy.
0: Oo, te, okay, okay man. Goods-goods ka lang da sa imong ano? Sa imong trabaho?
3: Okay,
0: Mantroy,
3: ah.
0: No, kung matigayon tani, hindi naman ni Magutman ang uyab, mabuhi mo man.
3: Ay, sure kita na rin. Hindi, nagit mo, Gutman, Troy.
0: Oh, mabuhi mo.
3: Oh, mabuhi, Troy.
0: Niwang lang galing.
3: Hindi, Mantroy, ah.
0: Ah, patambukon mo, Gid.
3: Troy.
0: Para hindi ka bati istorya sa imong ugangan. Kay ang una mong mabatian tuga-tuga kay imo yaya pangasawa kag fight-fight sa akon bata tapos niwangon mo malang gani.
2: Amo gede.
0: May ara ka daan babae dol kung hindi bala makasaho. Mm. Ga-as-as. Mm. Dapat tarung-tarungon mo gid na hindi mo gid pagpasobrahan diyan ha.
3: Otro.
0: Kay na try man na bala yung dulpo sa una si Chay Roqueto. Winaswasay. Si Bukay gali, winaswasan niya, winaswasana. Baw, sa tunga hugada sang sila pa yan nag-updanay, grabe man pag-as-as ni Bukay. May edad na sa nga daan, nag-as-as pag ito, ilaw-ilaw. Ay, ganyan, wasak-wasak yun sa Adolf, no? Gamay mo lang na gani, imo nga nawasak mo gid sa Adolf, no?
2: Ha?
0: Nga nawasak mo gid sa bisang gamay lang imo.
2: Ay, bisang kusog mo niya.
0: Pero nakanubya kami ko dyan.
3: Otro.
0: Bila bilog nubya mo?
3: Ano ito yung istorya ko kasi manigat.
0: Ay, istorya, liwat ah. Kaya kapamangkot kami.
2: Oo.
0: Bila-bila na nubiya mo gani?
3: Tamad ako mag-liwat.
0: Ate, natamad kami karon mag-atang ng mater.
2: Si Imo,
0: eh. Manaan mo nga, hindi ta mabalaan ato mga tagpalamati.
2: Oo.
0: Kung nanday sino, may kung hanggang pamati sa ato, mamulang permi kay. May ara, gina-recap na ginayang istorya mo yan nagligad kaya para may idea man ato ng mga listeners. O, pinatuloy, abilogin mo na nubya?
3: Na, pito, Troy, ah.
0: Ah.
2: Wow, grabe ba?
0: Pero, ano na yan? Hindi na yan tao, no?
3: Tao, Troy.
0: Ah, tao, gali, okay. Ah, hindi man na mga minor?
3: Hindi man, Troy, mga kaibigan. Pila man, Troy, ah.
0: Oo, normal to, kung AB normal.
3: Normal, Troy.
0: Ah, normal lang. Grabe no.
2: Grabe din.
0: Kaya nga baka siya manginto no.
2: Oo, di nakapito ka. Wala kayo sa mga dayunan.
3: May ara man to, pero ano ito, nagbulagay kami ito.
0: Kaya nga ang nagbulagay ka mo?
3: Kaya may ano na ito, kaya may siyempre na may iba na ito.
0: Ah, ginbaylo ka in short. Oo, oh, hindi.
3: Ginbaylo ko sa ano ito eh. Ginbaylo ko sa security guard, Troy.
0: O, te? Kaya hindi ka kabalo mag ano mo, hindi ka kabalo mag pasuok sang imo nga saway. Kaya kung ginbakit mo, kagimpanitan mo saway mo, asa nga nalabot mong iya nga sapay-sapay, laban-laban guro, wala gito nagbulag sa imo ba?
2: Amo gidya eh.
0: Na, sa sunod, may ara ka na sing ano, experience. Muna na diskartihon mo nga dapat labuton mo gid ang sapay-sapay para hindi ka pag
2: bulagan.
0: O, oh, biyaan. Oh. Ano, pangita mo sa isa ka babae?
3: Okay, lang try. Gusto single mom, try. Kung single, try, ah.
0: Single mom o kung single, pwede.
3: Ay, kaya na, try.
0: Ha?
3: Ang ikinid, edad ko lang, try.
0: Di, wala ka pa man nagambal kung pila edad mo.
3: Mm-hmm. 20, try.
0: Ha? Bata pa sila,
2: oy, 20
0: no?
2: 20 ka pa lang?
0: Grabe, no, maru-maru na si Imo, no, 20 pa lang edad mo, no?
2: Ang tingong po daw, kwan na?
0: Daw 51.
2: No, something.
0: No, daw 51. Oh, sige, ano number mo? 09?
3: 75, darwa ka 753 kag 40813. Ito tong tuya.
0: Hinahina, yabala.
4: Oo.
3: 0975-75-40813. Muna na, Troy.
0: O, isa pa. Hindi magdali.
3: Isa pa, Troy. 0975-75-40813. Muna na, Troy.
0: Okay, okay ka na?
3: Okay na, Troy. Kasi request ko sa ano, Troy. Kang kanta, Troy.
0: Bo, grabe. Doon yung pasubrahan mo. Gito yung imuyang discarte sa amon ba? Title?
3: Troy?
0: Anong title?
3: Ang muna, Troy, ang kwan ng... Ang muna, Troy, ang naghihinayang po.
0: Ah!
2: Naghihinayang.
0: Naghihinayang ang... Jerry Manyak? Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah! Dulpi gito, gutik-gutik. Jerry Manyak, ano? Jeremiah?
2: Jeremiah, gitman.
0: Oh, salamat dyan. Mayong gabi. 5 minutes after 10 and once again sa mga katropa naton nga nagapangita sing phone pal, dial nyo lang amo number sa smart
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dofilang ka.
0: Ining XFM katropa mo.
2: Exciting!

0: Paray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santhol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 24 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Mapos nga pala kung gani. Dula ka na. Balik ka sa phone, palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dothi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga buhol-buhol sis kag tumor, magtumar ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Vitamin C, babas gugang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo ka-dial. Now na, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Ara sa amon nga FB Live subong sa Troy Tisoy XFM ang mga numero nga dapat nyo tawagan kag textan. Kag mayong gabi, anay, sa kay Melrose Balasa sa Roa City, Capiz. Mayong gabi man kay RV Hungko. Nagapamati sa amon, nagpamana di taga Kamangkamang Isabela si Rachel Espartero Apeliedo niya. Kay Bonbon Acosta, mayong gabi kay Inday Ivy Alvarez ang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bago City. Kag mayong gabi man kay Ronald Mides Andonilia, okay kayo, sana all.
1: Wow, mayong gabi man sa kay Vivian Dacula sa May Silay City, kay Mark Nepomuceno mayong gabi man.
0: Kaga, para ka makakwarta ka mo, matag simana, intra ka mo sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo kung sa diin 3,000 pesos every Friday ang inyo madaugan. All you have to do, bakala ka mo sa mga Yes 12 products sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Ang kinanglan namon sa amon nga para-raffle kag sa promo namon, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nag-ulat sa inyong 50,000, 30,000, 20,000 pesos, kag pulo, katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Bakal na ka mo sa mga Yes 12 products sa inyong masuking butika malapit sa inyong lugar.
1: Oh, kag mag-intra man ka mo eh.
0: Mabakal sila tapos yes. Maintragid sila dapat.
1: Dapat lang.
0: Binayaan, Katropang Troy, shoutout gali sa family Aguado de los Reyes, Soriano, Abilada, watching from Barangay Mabini, Cadiz City, Salamat.
1: Kagmayong kapilang dasaton ng mga tagpalamati sa may handumanan, labi na gid sa mga lakang family.
0: BF Gustilo, Cadiz, nagamonitor lang kami, salamat gid. Mayong gabi diri sa among tanan sa VF Gustilo, Cadiz City. Always naka-tune in sa XFM.
1: Wow.
0: Wala na sing ibang istasyon pamatian kundi XFM gid lamang. Yede. Grado ka mo ah. Lagawan ka mo na namon basi kung hindi na XFM pamatian nyo. Basi Spotify na. Balda po sa kami daan subong sa Spotify mo, no?
1: Oh, bala.
0: Kay siyempre ang ilang tanan nga favorite songs pwede na lang nila ma-type kag
1: pamatian
0: pag gwa sang artist kag title sang kanta automatic ma-play wala na.
1: Yes.
0: Hindi na nila kinanglan nga ma-request pa sila sa DJ nga kung kaisa requestan wala man gina-play.
1: Wala gina-play. Sa una ganya ayawan ka pa dial para lang makalusot.
0: Oo, kay puno-puno giniaton niya nga ano niya. Ang aton nga linya sa una, landline to.
1: Gani.
0: Daw mabuka ulo mo ka pinaminsar. Paano makasulod man? Dawan mo na. Melrose Balasa. Troy Tani, makabisita man kamo di nga duwa ni Dolphy sa Roa City para makita man namon inyo kagwapa sa personal.
1: Wow, gwapa gudya. Yeah. Wala tamang December.
0: December, ara kami da. Yeah. Oo. ihambala namon kung sa diin ang amon location nga mapilian ni manager da sa Ruas kay dira kita ya ma meet and greet basta dala kamo ya pasalubong ya sa amon na
1: meet and greet imin kas nga nagapirma kami abisang autograph para sa inyo may regalo feeling artista ganun.
0: Sige na kay may ara man ya kabaylo.
1: Oo.
0: Bilog nga gabi, imong imo kami.
1: Wow. Okay, hindi ka pa na.
0: Lain-lain lang kwarto. Lain niya ganaan kung idungan mo na si Dolphy sa kwarto niya, kay video ho niya ganiya.
1: Ay, rek ya.
0: Ayawan sa kay Rodel sa kalibo ah.
1: Ipos ah.
0: Rislingon sa dula ka man lagi.
1: Ipos lang may tuhip ako ba kay Alex.
0: Zay Cruz, good evening. Kag pila ka lalaki nyo gusto? Ba?
1: Bato on?
0: Lalaki?
1: Oo.
0: Ah, sige na lang, mabato na lang ko gani kay matapungulay kami. Kay Dol, figuro pila sarangan mo, Dol?
1: Tatlo lang, anay, ah.
0: Tatlo lang?
1: Oo.
0: Dunga na?
1: Sa isa kagab, sa isa kadlaw.
0: Ah, lain-lain lang oras. Oo, Tagpila-pila ka oras.
1: Umaga, tanghali, gabi.
0: Wow, pamaw, panyaga, panyapon.
1: Yes, PPP.
0: Pungko, pamati.
1: Tag,
0: papi sweet.
1: Oh, correct. Una, mati lang sa laya.
0: XFM, ang gapamayagpag sa bilog ng Negros kagpanay. Negros White.
1: Wow. Tawag na ka mo, di.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Abi mo, Dolph, diri lang na sa Negros ang nag-brownout. Hindi, lapnago ni ang brownout. Subong kay ara sa critical stage ang aton nga
1: power.
0: Oo. Bali mandato to ya sa NGCP, hindi inaya siling ginapatay-siga sa mga local electric companies tungod kay amot ano nang ilang ginapang sugnod sa ilang mga sang ilang adlagko ang mga generator nga makasupply sing kuryente sa matag balay man
1: kag nag more power pa kamo
0: ha
1: more pa ang inyo nga gindala nga ngalan
0: ma more power man na kun ano man ang ngalan sa mga electric Mugini company at the end of the day negosyo man na Japon nan negosyo man na Japon wala sing perpekto nga mga power or electric company nga nagasupply sa aton kay tungod nga syempre business is business
1: correct
0: so amo na gani mas maayo gid kay ti ara naman na discovery na gid man ang solar tani pabaratuhon na lang nila ang mga materyales ang solar. Kay para tanan-tanan masolar lang kita kag hindi pa mag hindi pa mga ngapa-ngapa ang mga electric power company sang gila supply nilang electricidad sa tagsa ka pa ni Malay kay ma lesser ang paggamit sang kuryente kay tungod nga nag-solar na ang iban. Agree ka mada, Dolph, mga solar?
1: Brigyan, ako kinky.
0: Kuya, masolar, kuya.
1: Sa una, kinky mo lang buwi man kami.
0: Oh, sa bagay. Pero tila, ito tuya sa una kagsubong.
1: Sa bagay, man.
0: Kikita mo ang mga lugar gani nga wala ginaagyan kabuhawi, ginabuhawi na isubong. Tungod sang...
1: climate change.
0: Correct. May caller sa line number one. Good evening. Lewo lang ko sir, kakasang charger sa imo cellphone sir kay
1: gabagrong kami
0: gabagrong na te balaan ko hindi naka-charge mayong gabi
2: hindi naka-earphone ko try
0: oo ngalan
2: kima ka
0: taga diin
2: taga diin ka boring try tawag ko si imo try
1: do akig kao
0: mar
2: hindi man
0: din ka subong sa kadis ka.
2: Oo.
0: Oh. Hindi ka sa Cadiz?
2: Sa Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Wala ka pa Japon Nubi until now?
2: Why try?
0: Ginambalan ka na gid nga. Ginambalan ka na gid nga mga agi ka na lang. Hindi ka gid mo.
2: Wala ko na nagigad number. Wala man may nag-text.
0: May nag-text to ya. Wala ka lang yan nanugid sa amo. No? Kung hindi mo lang git-type ang nag-text.
1: Gani.
0: Muna tong kalawig sa nilawagay mo.
2: 49 na
0: tayong edad, Jeffroy. Oh, te. Hindi ka magambal na wala may nag-text. May Gani nag-text. Man. Galing kay pilang edad?
2: 49.
0: Ikaw ya, ikaw ya pila na edad mo ya?
2: 29.
0: Oh.
1: 29 ka pala.
0: 20 years ang ginanggap. Hindi ka pa. Gusto mo dalaga? Gusto mo dalaga?
2: Isang single mom lang, Troy.
0: Iwat na gitsubo ang single mom kag dalaga. Ang balaan mo, mga single mom subong, hindi nila gusto sing lalaki. Ang gusto lang nila ya, ang bata nga ara sa ila subong. Tapos, oh, tapos na kontento na sila nga sululawas na sila padakun la bata. Oo, dot, no?
1: Correct eh.
0: Ngita pa sila lalaki, balbalon pa sila, maugtas pa sila. Tikundi, eh, masululawas na sila, Dolph.
1: Amugid.
0: Amo lang, tawa bala si Dolph, kaya mo nang iaginimo siya ko galingon. Nag-ano na lang siya, nag-single gay.
1: Inan.
0: Kaya wala man siya inugasto sa lalaki.
1: Kung may mabira, ya.
0: Mapabira ka gidya?
1: Mapabira mo lang.
0: Mapabira mo sa Japon. Ti ano man, Mark? Pila na ganyan mo tinipunan ganyan, Dolph?
1: Ha?
0: Pila niyo mo tinipunan sa
1: secret po? Lang ano yan.
0: Igay siya sang ano lang. Sang gamay lang nga clue kung pila niyo mo tinipunan.
1: Eh, kung pang pilang iyang...
0: pila ka ano? Digit, gali. Pila ka digit.
1: Mga 4 pa lang.
0: Wow. Before, 1, 2, 3, 4. Ay, gram. 10,000?
1: 10,000? Kundi, 5 na ka digit.
0: 5,000.
1: Eh. Mga dira.
0: Sobra 5. 9,000.
1: Wala pa gid man.
0: 8,000.
1: Mga drop lang sa 5.
0: Te, Mark. Ano sa imo?
2: Sinuptan mo ka, Brian.
0: Ha?
1: Ano?
2: Sinuptan naman ko.
1: May sinuptan man sa kono.
0: Mga pila imo sinuptan subong?
2: For 5 lang, Brian.
0: Oh! Te. Hindi, tahong kong i-combine ang inyo sinuptan.
1: Man 9 tada yun.
0: Na...
1: Ikaw ang 6, ako ang 9.
0: 69. Ngayon nga wala ka pa din nagkanto kaging claim mo radyo. Hindi ka gusto mapakita sa amon.
1: Do, kapilama kami mag... Ano?
2: Lazy pa sa obra, Troy.
0: Ano obra mo gani, Mark?
2: Construction.
0: Ah. Babay, ilan da? May day off man na. Nga, hindi ka gadya, pwede ka guwa-guwa sa imo nga trabaho.
1: Sa din, sa Cadiz lang.
0: Oh, pero sa Bacolod, sa Gobra, construction worker.
1: Di ba pwede ka man lang kabalik pagkahapon?
0: Or hindi gani, maano na lang kamo, makitanay na lang kamo one way, magpabakulod ka doon.
1: Pwede,
0: Lalabyan mo mala naman silingan, di ba? Te?
2: Oo.
1: Naarap mo lang gali.
0: Itapik nyo ang inyo nga sinuptan.
2: Sinuptan
0: ang imo hinuptan naton ya kaptan.
1: Di gusto mo tapi kontang hinuptan tanga duwa.
0: Ambal ko gitao. May laing siya ka plano. Kaya pasugot ka Mark tapi ko ng inyo hinuptan nga duwa.
2: Hindi ko troy eh.
0: Nga aman. Wala man na mali siya pre kay lalaki sa lalaki mala na ya pre.
2: Lain-lain
0: jawab Dre, kung ano Dre. Di ba, Dolph?
1: Lalaki ka, Dolph? Lalaki, kuya
0: pre. Lalaki na saya. Kung anong nga rasi, mumumanang iya, Dolph, no?
1: Pro, pre. Mag-iri ko bala, pre. Ibag-id mo, pre, hindi. Pre.
2: Lalaki, ay mbato na.
0: Wala, pre. Ewan na ako, natingo bala, Dolph, no? Pre.
1: Eh.
0: Wala lang mali siya, nai pre. Kaya lalaki man ko pre ah.
1: Mga pag-ibot sa iya mo no. Ay pre!
0: Ibagin na sa akong pre.
1: Ama na sekreto sa mga closet queen mo. Kiboton mo sila.
0: Tapos pag-ibot. Kasi
1: kundi kagamat siya, ay pre, kamusta pre? Pag-ibot mo na, ay pre!
0: Kuha-kuha mo gid ba? Ano na pangita mo sa isa ka babae wala labot single ma'am? Anong gusto mo pagid?
2: Ang ano lang try, ang pwede nang magkuha sa number ko ah.
0: Ba? No, sige ah, flag number ah.
1: Mga mamasang bala?
0: Oo, mga muna. Daw hindi naman guru. Oo. Gusto mamasang subong no?
1: Ha?
0: Wala naman guru mamasang.
1: Ba, may harap aman guru ah.
0: Okay, doon nalikop. Doon nalikop na sila sa mga kalalakinhan subong.
1: Kung sa bagay.
0: Ang mga lalaki na daan subong, nag-arrange sila tag 2-3 na daan sa kalalaki mo.
1: Ba?
0: Ba? Number mo, Mark?
2: 09-66-05-36-890.
0: What?
2: Sabi din na magwa. 09-66-05-36-890.
0: Thank you, Mark. Wala ka na may griton? Kanta.
2: Nandito lang ako.
1: Hoy, nandito ako.
0: Oge, oge na, oge. Oge Alcacen na version?
2: Ay, Daniel.
0: Ah, amo man naging request mo nagligad, okay, nagasgas, ano nga mo, DCD. Islin na lang na, ado, amo mo na dyan po na kanta. Balik-balik.
2: Sigaw ng puso, baibisan sa Ragusa.
0: Na, pwede pa na, sigaw ng puso. Ah. Sige, thank you, bye. Ang oras, 40 minutes after 10, nagapaday ng phone pal. Si Jessa yun man ang kakanta sa Sigaw ng Puso.
1: May version si Jessa.
0: Are you sure? Do father and son man ha?
1: Sigaw ng Puso. Ang original eh.
0: Dali lang gid na. Wala ah. Wala kanta nga Sigaw ng Puso si...
1: Si Jessa.
0: Wala ah.
1: Pati, sige, father and sons na lang
0: father,
1: eh.
0: Ano gani na ang tuno gani?
1: Sigaw ng Puso ko. Amo na bala?
0: No. Do iya pa kuya yung pangabudlay. Hindi na lang play ang yung request. Naka-plasara ni playlist na. Gupuntagit para sa iya. Muta. Wala man sa may padala nga Gcash.
1: Correct.
0: 10:41, mabalik pang phone pala. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko kinsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
7: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Eh, patas?
1: Oo.
0: Oh, wala ah, lagpat.
2: Ikaw mo lang yung nagambal.
0: Ako nang kapaluya, ka nang kapaluya.
2: Nga man.
0: Ha? Mamangkot ka pa? Anong ambal ko gani?
1: Katungaw.
0: Hindi ah, pamangkot ko gani. Gapaluya, gapaluya.
2: Gapaloy gani.
0: Hindi mamangkot. Sige ah, adjustan ko na lang sa buwas. Obrahan ko na lang ano, obrahan ko na lang 20.
1: Ikaw ah, nasobra pa.
0: Ano ang gusto mong temperature sa aton aircon now?
1: Ati, hindi man nila para sa aton.
0: Amo gani, para niya sa gamit, hindi niya sa tao. May nakabutang na gani, ang aircon, hindi ini para sa tao. Kung bago-bagoon ka, dala ka jacket. Amo na gali ang mga signs nga nagkakaedad ng isa ka tao. Dasig na matugnawan.
1: Correct.
0: So kinangnan mo gin mamanyo sang
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Wow!
2: Sulod ang endorsement.
0: Santon Plus Herbal Oil ang para sa mga pangidaron mo. Para hindi ka maghinulsol, mangin masulhay ang imo nga pamatsyagan.
1: Correct.
0: Kung mamanyos ka sang?
1: Amo na.
2: Liwaton pag-e.
0: Nalipat na naton.
2: Santon Plus Herbal Oil. Gani.
0: Kag ang aton nga Santon Tea bala, no? Ara na, may available na sa aton, no?
1: Yes.
0: Santon Tea, ang pinaka-the best para sa mga bloated ang tiyan. Pagkatapos, hindi dasig matunawan. Inom ka mo sang amon nga Santon Tea kay para the best sa inyo nga ikayong lawas. Available na sa tanan ng mga butika, sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Wala ka pa man nakap, wala ka pa man nakapoy.
1: Nga.
0: Pero nakibot kay Jaggy na yan,
1: oh,
0: no.
1: Eh.
0: Nga arang tulog kay ti brown out mo may naga. Wala ka pa ka matyag.
1: Hindi.
0: Mga 3 minutes ka pa atis mga matyag.
1: Nabatian ko. Bawala lang ko di ina sa man. Sa uli mo to eh, pagbalikin ko, nakibot ito.
0: Sigabal ka. Oh. Uy, yan pang batsa. Muok tulog yung guro ay.
1: Abi ko yan, kung dili lang sa sulod, amo na
0: ako. Oh. No.
1: Babasa pala gauni ang mga... Kawala lang ko yan eh.
0: Dulong-dulong mga daan ng building, may ga... Oh.
1: Yan ko yan, anad naman ko niya sa mga mamot.
0: Anad pero nagkakakulbaan pa.
1: Hindi, pero ito siyempre, anad na ko ganit mga mamot na. Galing kasi, gay panilagan ko din sa galing mga...
0: Pero may mabatian ka naging mangali ng mga tingog. May nagkakabatian ka ng mga tingog.
1: Dere?
0: Halimpas ang una, bala?
1: Dere?
0: Hindi ah, sa iban pag ideya.
1: Nasa iban niya eh.
0: Oh, may nagkakabatian ka ng mga tingog. Ah, kinanglan mo naging magpa-psych.
1: Ah.
0: Di ba mga psychiatrist? Yes. Pamangkot, anong imo nga mga nabati? Ah, may nagahotik sa imo.
1: Nah.
0: Kung mag-uo ka na gani, o confirm.
1: Dahil pag may mga kuwit sa imo.
0: Hindi ko ganyan ma-imagine imo reaction na ginaya. May gambal na. May katingo. Whoa. Tapos gana palapit ka palapit yung gigulpi tulog. Kaya sa lahon nga agi. Ang bala naging nga agan-aganon mo ng imo nga ano, imo pang lutgot. Kay ga epekto ginaya sa imo yung lawas.
1: Kaya mo naging tawag nga sex appetite.
0: Amo nag-enjoy ko yung mag-brown out ya. Kaya kung magsaka ko yung ma-lay-lay nung kaman, lay nung kaman tingog ko sunod. Ako ni tingog, gina, oh, amo na. Ang ako naman sunod nga boys, amo naman niyo.
1: Why ka nagit sa minaisipan? Kanding gidya.
0: Ang lain da kay abots mo nagali nga ma ma-change voice na ko. Ang imo isabat sa mi ay ikaw yaya pagbugtaw mo. Mo!
1: Sala.
0: Ano?
1: Hindi. Mi. Gamo ka na. Mi. Tapos tama lang kaya. Agi.
0: Gina pagiging bato mo kasi yung bandera. Yaya sa aga. Kaagi aja no?
1: Agi.
0: Dial lang ako mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 kag gambal ni Mel Rose Balasa. Mga gwapuhon kuno ang mga naga-duty sa XFM Roha City.
1: Wow!
0: Sino tong imo na sino to gani imo man nga ginadumtan-dumtan sa Rohas gani?
1: Ambot ah.
0: Si sino to gani ang duty? Ang duty gani subong hindi kay Neil.
1: Okay man.
0: Okay man.
1: Una akong kuhan na si Alex.
0: Uy, Brown. So, bali, year by year, gali na yan. Isa-isahon mo lang.
1: Oo, depende eh.
0: Sang una-una, tapag-attend sa Christmas party, ang yung mga Gidea Dayon niya, nakilala si Rodel Gidea.
1: Si Papa Rodel Gidea Dayon
0: niya. So, sa sini naman nga tuig, si Alex.
1: Papirmahan ko ano kontrata.
0: Papirmahan kontrata. Ay, pwede ka mukha, ano ah, direct message sa akon nga official page, Troy Tisoy, XFM, pangitaon nyo lang da sa Facebook. Kaga, mayong gabi gali, sa kay, sino ni man, dahil lang da, ang last four digits siya, number 3723, good evening, take text me.
1: Thanks, Gidea.
0: Amo na nga, hindi ko yung magbasa-basa sa ilang kita. Ikaw kabalo kung gitani na i-pronounce. Galing kayo kung basa madaranan ka magbasa gani. Ma-textmate, Gidea. Eh. Ay na, ano mo na good evening, textmate Bijan. Number ko 0930-418-3723. 0930-418-3723. Na, amo na ang ita ko no, textmate ko no. Tini ka yan, tika hindi ang imo number ang gina-plug-plug sa una, pila to ka bilog ang imo nga nakuha tong color nga nangilala sa imo.
1: Ambo pila to?
0: Pero may ara yung mga panawag.
1: Oh, may naga-text gid man.
0: Ha? Anong offer? Anong offer?
1: Mangilala, amula na.
0: Kabalo na gi sila nga si Dolphy ka.
1: Amo na gani kun sa bagay.
0: Nga mangilala pud sila bi. Miara bala iban bala nga babae nga tripan ka. Nga arang anon kag dia akiton kag nila para mga lalaki kaya. Hindi kag dia. Inchakto na to kay ano, kay Lukay.
1: Ha?
0: Sino to kay Lukay to no?
1: Lukay
0: mo. Sino to kay?
1: Lukay?
0: Si Bukay. Pero okay ka na kay Bukay, ka na kay experience ka man.
1: Oo, at least ana ka tilaw mako ah.
0: No, pero galing kay wala kasi mo panimuot eh no.
1: Amal na galing.
0: Paano bi kung ara kasi yung panimuot tapos si Bukay mahagad si Muliwat?
1: Hindi lang kay Bukay ah.
0: Sino naman?
1: Ganit naman ito.
0: Ah, sino man ang imo gusto? Mga pilahon ng edad?
1: Mga more or less ng kung magano gid man binga malalaki na gid man ko. Mga 30 kabisa para paano makakita man kulay ko eh.
0: Ah. Daw subong pala ito gaduda na gigusi mo yan.
1: Yeah. Di ba? Kung naglang man, total, maamo ka naglang man na.
0: Nagligad, kasuka-suka ka pa, subong daw mapilitan ka na gandiyo.
1: Tinawanta naman ah.
0: Dali lang, sino to gani nga aton kakaon to sa aton kantin sa dalom gani?
1: Sa din nga, diin nga kantin.
0: Ato ba lang nagkaon sing chicken macaroni gani?
1: Sa din nga kantin.
0: Di sa dalom naton bala building.
1: Andrea?
0: Oo.
1: Originally?
0: Hindi ah. Ang atong ginlibre ko gani pamaho, ginbaklan ko sing chicken, macaroni gani. Si Nanay.
1: di pa English, English pa to
0: sa... Oo gani. Hindi ka to sa iya? Hindi ka to sa iya?
1: Hindi ka ganya ko pa.
0: Ay, daw ang yabing ipon, the windows. Oh, the computer, galit daw mo, windows.
1: Gani.
0: Ha?
2: Kuan ko sa mga ano pa.
0: Ay, si ano gali? Si Clemens. Clemens ang ada niya, no? Clement.
2: Si Clement din nato.
0: Si Clement. Saan lang kay ano balo patay naman siya?
2: Well, istoryahan naman niya duwa.
0: Ay, kay Saudin Salem, shout out sa Barangay Tangob. Ang oras 12 minutes after 11 o'clock. Hindi man kayo magkalipat sa Biyernes man, 5,000 pesos ang inyo madaugan sa nagapadayon man nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Millions worth of prizes ang inyo maangkon. Baka lang kamo sa Gold Eagle King o kung ang Gold Eagle 320 ml, ang Tansan isulod nyo sa puti nga sobre kag isulat ang kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyong contact number kag ang suking tindahan nga ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Ara dirang available nga drop box, then hulaton nyo pagka Friday kay i-announce kag i-post sa tanan nga FB pages ng XFM kung sino ang ika week 2 winner sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So what are you waiting for? Join na kay kada semana 8,000 pesos ang ginapanagtag ni Boss Remy Lito Uy kag sang XFM Philippines. Mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dofi lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Overrated Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong kag vitamin D3. Nga a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santong nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
6: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
1: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika, Samphone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: X FM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting!

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Bili sa mga butika. Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa, it's

0: I think
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansown Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Sansown Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gid jam sabor sang Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santhon Plus Gold.
3: Pusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo.
10: Turbo.
9: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome! Sa itong programa yan, sa Exciting Pilipinas, mga katropa, subong yung adlaw sa Miyerkules. August 12 na kita, 2026. Good morning sa mga katropa natin. Ngayaga pa bugtaw, subong yung Miyerkules. Sa ito niya mainulanon niya panahon. Oh. Aga pati, naga. Huyop na naman ang matulutog na nga hangin. Makatropa, ti dalaman sang habagat. Ano? Hindi pag inulan, mga katropa. Dariya sa itong probinsya and of course sa bugos nga Pilipinas. And today, mga katropa, Wednesday, sa liwat August 12, 2026, sa mga katropa naton nga may mga laktan o kormer sang appointment today. Amo na ginasiling dalagid kamo sa inyong mga payong and sa inyong mga kinakang lanon in case mag-ulan. Especially sa mga mag-camping-camping dira or mag-guwa ba lang mapiknik-piknik or mayara sang hiking, no? Dapat you bring your essentials in case magbubo ang ulan. Oras sa itong mga katrapala, 5:10 na sa aga. And nagpamati ka mo siyempre dari lang sa itong programa sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Mga katrapa, mabatian kita sa inyong mga tagsaka-radio. Ara kita sa Gyapon sa 103.9. Kag siyempre mabatian kita sa aton man ng mga online radio application. Plus, ara kita sa Facebook Live naton sa karon. Live na live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayong buntag sa tanana, nga nagatutok na sa ato programa diri sa Exciting Pilipinas. And of course, patawiyaw na kamo, no? Matamat na sa ato nga comment section para magkomento sa inyong mga pag-greetings and pa-shoutout sa mong yaga aga diri sa ato programa Exciting Pilipinas. Arna diri sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning, Exciting Pilipinas. Sila ni Sir Jilwin. Arna diri nagatutok naman sa aton mayong aga. Sakay Sir Arnaiz Erida. Good morning, man. Nakatutok naman. Nahambal diri ni Sir Jilwin. No? Good morning, Katrapang Wen. Dana Share. Mayara naman ko ng road closure nga patigayunon sa Sabado, August 15, kay mahiwaton nga Rum Festival diri sa Bacolod. Yes! Mga katrapa, no, ti ang tuigan ng celebration ako nga festival sa Bacolod nga Rum Festival ang paghihiwaton sa mga abutya nga Agosto 15, mga katrapa, sa niyang Sabado naraiwaton sa North Capitol Road. So, mayroon sa road closure, mga katrapa, no, sa pinakabayan sa Dalanon malapit sa nasambit nga dalan. Tila tawo nato, no, ati hindi kita dara makaagi. Makangita ka sa alternative nga ruta sa mga abutya nga Sabado. At the same time, ati mayroon sa mga guest nga maabot kagti basta Rum Festival gani, alam nyo na yan! Di ba la? Hey, no, Rum Festival this upcoming Saturday. And sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man! Ngayong aga, nakatutok naman sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. And of course, kahapon mga katropa, no, natigayo na ang installation na kung opisyal na nga nagpungko bilang Bishop sang Bacolod, si Most Reverend Bishop Louis Galbines, mga katropa, nadriya sa Bacolod City. Siya na mga pamuno sa Diocese of Bacolod. Oras natin 5:13 na, mga katropa, alas 5:13 sa aga. Kagamatamat na kamudira, himos. Matamat na kamudira, tigang, luto, digamo. Kaya medyo nag-raguok na. Atong mga chance sa ilan ni Tita Marian Lee mayong aga, no, nagpamati darasong sa aton. And of course, tanan yung mga katropa pips naton nga nag-upod sa atong programa. Good morning sa mga Tagalog Castellana da, Bago, La Carlota, Morsha, Minalbagan, Lawagon, Tatanan.
I mean, ambil sa Bug-Usa nga probinsya sa Negros Occidental. And of course, malambutan siyang atong nga tingog diri sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo. And patay ko lang sa pagpamati, tutok lang diri sa programa naton Exciting Pilipinas. Kay mga katropa! Subong yang adlaw sang Miyerkules. Matamat na kita dahimos. Samtang nga nagadigamo ka mo mga katropa o kung nagahimos man sa inyo yung mga pamahaw o kung sa inyo mga gamit kung ka mo may padulungan o kung may kadtuan. Dahil nakag-up din no, ang aton yung mga musikahan dari sa Exciting Pilipinas. Saliwata, kao po din yung si katropang Wendell Balinario. Na-miss nyo ba namang pabibo? Ari ay tutoy bibo. Bye, Yvonne Navarro.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo sa mga kadausang Miyerkules, August 12, 2026. Kamusta na kayo da? Kamusta lang inyo mga ginaluto? Ang inyo tinigaan? Away na wala butanog? And of course, kamusta ang inyong yung mga pamacheg this morning? Sa ating nagalain-lain niya, tiyempo, mga katropa, kadasig magbago, ulan, init, mabuang damol-damol nga ulan, tapos mainit-init na naman. Ting mga katropa, sa inyong tiyempo sa karon, dapat pabaskugo na to ng aton resistensya adlaw-adlaw. Of course, ginindurso na to sa inyo ng aton yung vitamin C, Dria sa Yes to Health, ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, magkapabasko good sa inyo yung lawa, sa inyo yung resistensya, adlaw-adlaw, batok sa balatian. Para iwas sa masakit, pabakod ang aton yung immune system, ari ang aton yung ascorbic acid, Santon Vitamin C. Alas 5.28 na sa mga katropa natin dari sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning! Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man! Sa ilayan ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning sa inyo! Sa kay Kim Harisco Rodriguez. Sa Malia, good morning katropa Gwendal. Shout out lang siya ko no. Sa kay Mami Cindy sa Tacoling. Simplicio Street ko no. Salamat! Salamat man! No? Sa kay Mami Cindy Drewa sa may Tacoling sa Simplicio Street, mayong aga. Ginapatamayo ka rin ni Kim Harisco Rodriguez. And of course, tanan yung mga miyembro sa ating class. Okon katropang listeners and solid supporters. Good morning man sa inyo tanan. Sa ilan rin ni Tita Maria Sololito. Ah. Good morning. And sa tanan yung members ng class, ah, mayong aga. Sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo. Ay, natapos. Agarin, good morning. And sa ilan ni Arodrao ni Tita Daisy. Kanagaluto na sang iyang pamahaw. Mandira, mayong aga. Sa tanahan nga mga katropa pips naton, all over Negros Occidental. Nga nagatutok sa aton sumbong aga. Sa mga jeepney drivers naton, good morning sa inyo. Mga tricycle drivers naton, mga tricycle drivers. Good morning, good morning, good morning. Ari-isin niya talang mga katropa nga ito niya nga pampag-good vibes. So, subong niya nga aga. Dari sa Exciting Pilipinas ang ato na TikTok and video. Nga tinakita na naman sa TikTok nga trending. Mga katropa, para sa ito niya nga TikTok and video, live kita sa ito official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, TikTok ka na.
1: Hindi ka magsasorry. Magsorry ka na. Magsasorry ka o hindi? Magsorry ka na! Magsorry ka na, please!
0: Awan yung uso sa mga katrapando, ginadabala. Tiila naman niya ang situation niya. Usually, ano isa mo, dang sa isa-isa ka-movie, o kung sa isa ka-pelikula. Patuha na, iba na linya, mga katrapando. Diba't kung sinong artista, sino yung naghambal. Pero sa mga ginaubra nila, bali nila, kung no, POV Math 54 Calculus 2 teacher na nagpapahirap sa inyo tapos mo na nga maghambal sila, mag-sorry ka na. Pero ayaw niyang mag-sorry. Tapos kiss ama na yung ilaman na din ginabutang POV. Yes, mga manghod na bala nila. Tako nagko, bala agwat, no? Age gap, bala tako dako. Tapos, dapat ma-sorry ka ginagawa ang ilang mga gamit. Hindi ka makapangaking itong mga muna, mga cute itong mga manghood mo, dira. Ano yung trending na audio subong sa TikTok? It's, ano no, from a movie, good dogin cat lang siya. Pero depende na lang sa imo kung paano mo kumbaga, i-interpret ka kung ano dang imo nga i-acting. Depende. Kung sino ang iyong kasama, pero basta amo ni ang trending audio right now. Then, ano na rin inyo nga naman, nga digdigani, nga pasulod na rin ako sa istorya ngayon. Ako, guro, pag sorry ka na, ano sorry ko? Siguro ano, kahit nag-ululan subong, ang mga nagapadasig dalagan sa dalan, nga nag-aagsik lauton, tapos mag-sorry ka. Hindi ka magsusorry, mag-sorry ka na! especially yo, rami ara gin niya, di ba nga, kita ya, considerate kita, kung kita, di ba? Yung basa ang dalahan, kung nagbabaha, dahil mahinay lang kita. If, syempre, may tao sa kilid, kung wala, ti, padasi ka day. Pero kung may tao, nahinay kayo, kayo mabasa sa mo. Syempre, galakat ka, hindi ako isasalakyan. Tapos ikaw, kay may car ka, mang, ano ka da? Mag-sick ka da, di ba? Amo naguro ako niya ng ano ng mga sa amo sini nga audio akong POV. Pag sorry kaya. Wala pa na taga sorry ban ko burkot naman dong dong good pablaw. Ako gani maka salakyan charot. Oo, gaano sila no ga. Especially sa ablo mga estudyante para balahaw, kakagsikan kakabasa gakaiguan. Hoy, don't do that ha. Ay, kalawin. Yes, in my time, ginaka nakasinggit ko. Kaya imagine, gaulan, tas may danaw daw sa tubang mo, tas maagi, wala ang salakyan, madakasinggit sa yati. Magsiksay mo. Tup, may tupad pa ko nga bata, nagsinggit-gig ko nga, BOW! Makaras-haras. Bay, gigay na inay. No? Sa tanan niya mga ga-drive dira, ako sa tanan niya may mga salakyan, ano, inay-inay laman kita bi sa dalan kung nag-inulan, especially kung may mga danaw dira. Kag kung may nag-aagi sa dalan, no, mayara sa kilid, bala tao sa kilid kay, with the, you don't know the feeling na maagsikan dira, mga katropa kay kamo nagkasakay sa salakyan. Yes! Kung gaano kalain sa feeling, kung pakadto ka palang especially sa ubrani mo, o kung may kadtoan ka, tapos maagsikan ka da, it's because haras-haras ka and bastos. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka na, please. Charot. Oras natin, alas 5:33 na mga katropa. Wala na kita sang oras. Mga katropa, kita kits, kita buwas. Sa liwat no, syempre, Dria, sa programa natin, Exciting Pilipinas. Pero hindi nyo na syempre pag anapan, no? Lasua pa, kulisoon, no? Kontaksyon pang inyong mga radyo kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita, kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Mga katropa, thank you so much sa pag-upod ninyo sa programa natin ka pang pukakon kung agad rin sa Exciting Pilipinas. Alas 5:34 na. God bless everyone, no? Bless Wednesday. And halong kita tara na. And sa tara ninyo mga katropa peeps natin, padayon sa pagtutok. Thank you so much. Happy, happy, happy Wednesday. And good morning.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Apur balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
10: Sa ako po sa

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugto ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inamyang music ah.
0: Nga XFM kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos bugto ko lamay ara kay mga balita. Blabs na bigit mga DJ sa lalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
6: Timo.
5: FM 103.9.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amon. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Asalut, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic kong aton pag-aistoryahan.
1: Yes, no, sa mga kauturan aton ha, sa mga gusto mag-intra, boy, digid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Dr. Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha, nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
3: Ako si John, problema ko

0: Miracle Plus Gold, the secret of health.
1: Mga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy kon fuel naton. Te ang problema gid gani sini kon ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton dina pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo ni nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kag mahimo nga imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ay ang nagtaas. Kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pag

0: sana sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice, palakaon kanon.
1: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
0: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein. Nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar. Sample.

0: secrets of hell.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kon ka isa ka lang mag-inom.
0: The secrets of hell.
2: May time pa na nga nainitan kabe mayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes, to hell.
1: Kaga ang isa pagyan siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pagyan.
2: Ang lain pagyan, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagyan.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa na, contributors man sa pagtaas, pwede magsakang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat tibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa ton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle na ton gabi na nagkakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The secrets of hell.
1: Ang isa sa masuggest na ton sa ni Dr. Arwin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule mayara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component niya sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sa isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduha, tino naman ni siya ang sarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang

0: mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag nga Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o pag-push sang blood sugar sa aton sini nga mga cells kag mabalanse ang aton sini nga blood sugar.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Pero madami pagid sunod sa pagtuon. Nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni sa nagaproducer sang insulin. Nga kun sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pag sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa ma-manage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sininga sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulo-balanse ang aton sininga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sininga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sininga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kag malami pagit sini Dr. Erwin, kay indi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sininga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang anay Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisan nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang, ano ang bawal kaunon Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang vitamins. Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements sang aton lawas, gali kay kulang kita, ilabi ning minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nagaumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang yung iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo. So dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas, kag madugay ang pagbulong pag-recovery sa aton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nining Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health!
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
0: The Secrets of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, namuring Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold,
2: yes.
1: May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
1: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kung ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help!
2: ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secrets of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
0: Plus gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones sila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imo nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imo nga constipation.
4: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secrets of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin na to, no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
4: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secrets of Health.
2: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
0: The Secrets of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dahil ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
4: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel mo. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Kag nami gani sa mga bata Dr. Kerwin especially sa mga nag-eskwela bala.
2: Yes,
1: kay nagapaktibo ni sang memorya.
0: The secret of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung ani ga pa angga-angga lang ni akon missis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gine-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga, ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity. Once nga, may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka-turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: popular sa XFM.
1: And renewed now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copa Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copa Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copa Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: AM News. Express Manila.
1: XFM Time, alas 6, 18 na mga katropa, may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Gagawin sa ringgaman sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulo na mo sa inyo mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal na national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. May arap man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bukod mahimo na ninyo ma-download ng libre ang ato yung official streaming apps ng XFM Philippines. Dresin nyo nga mga Android phones. Makita nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install ninyo ang libre mga katropa bukod ma-download. Kag ma-access din ninyo ang tanang istasyon sa XFM Philippines. 53 on-air stations salit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara makita sing tax line sa aton istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na mga katropa. Aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kayuban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Bacolod, makabaton man sa ayuda bangod sa RSSI, samtang Negros Oriental, makabaton sa ila ayuda siling ismana. Ini ang suno sa DSWD NIR.
2: Bala sa babae nga biktima sa pagpambuno patay sa siyudad sa Kabangkalan, naging pasakaan na kaso nga parricide.
1: Ram Festival sa Bacolod, iwaton sa Sabado. Kag sa ating mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Saksi sa impeachment hearing, nagplastar sa mga transaksyon sa DepEd nga gindisalaw sa audit team.
2: Extradition request sa Amerika sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy, ang pagadesisyonan ni PBBM.
1: Kag sa ating mga headlines sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: May unang 111 ang naisip kapatay sa linog sa Colombia kahapon. Dinalantaw mag-asaka pa ang kadamon sa biktima.
2: Mag-iloy patay sa ang speedboat nagkulob malapit sa Statue of Liberty.
1: Kag sa ito'y nga balita sa sports, Alex Ayala maghampang sa Singapore Open sa maabot nga bulan sa Setyembre.
2: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, Corina Sanchez nagapangaman na inkaso madula.
1: Kag mga katropa, bantayan ninyo yung ibang pagiging mga detalye sa ang ibang pang mga balita diri lang sa Express Balita. Kag mga katropa, ang mga pangulong dinalaan ninyo na batian, kag hiniginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At na padulungan mga katropa, mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita.
1: Ginpatawag sa Bacolod City Legal Office ang Environmental Management Bureau Negros Island Region para sa technical conference. Sa Agosto 12, siningadlaw, aglaruhon ang pag-issue sa Environmental Compliance Certificate o so kon ECC sa mga property nga gina-develop sa Buri Road, Barangay Mandalagan. Ginakabalakan sang silo ang excavation kag pag-dispose sang basura halin sa daan ni dump site. Labi na bangod may isa ka developer nga gin-issuean sa stoppage order bangod sa allegation sang illegal nga pag-dump sa solid waste. Ginalauman nga patalakay sa conference ang insakto nga pagkuha, pagdala kag pag-dispose ng basura. Lagay pang legalidad sa disposal sites kag environmental safeguards. Luwag sa syudad nga makahimo sang klaro nga disposal plan kag masiguro ang pagsunod sa Republic Act 9003 o ng Ecological Solid Waste Management Act kag iba pang mga environmental regulations.
2: Negros Oriental makabaton na sa sininga simana sang ayuda para sa nahalitan sang red soft scale insects o kon RSSI inisuno sa kay Department of Social Welfare and Development Regional Director Erwin Razo matapos o kon natapos na ang pag-finalize ang proposal gani antes matapos ang ininga simana makasugod na sila sa distribution ang banwa sang mabinay ang himuon nga pilot area sang distribution may Subraman 2,000 ka mga small farmers ang magkabaton sa banwa sa Mabinay. Ang Mabinay ang katupad sa kabangkalan sa bakin sang Occidental. Magkabaton sa tag 10,000 pesos nga ayuda ang kutob na lista ng mga small farmers kag na-evaluate sang Sugar Regulatory Administration. Sa bilog nga Negros Oriental, masubra 5,000 ang nalista nga nahalitan sang RSSI. Bisan nga may distributions Oriental, suno ka Director Razo nga magpadayon sa Gihapon ang distribusyon sa nabilin sa bahin sang Occidental.
1: Siyudad sa Bacolod, makabaton man sa ayuda ang mga nahalitan sa RSSI sunod sa kay Director Erwin Razo sa DSWD-NIR nga mauli ang Bacolod bangod bago lang sila makadeklara sa state of calamity. Ang data nga ginatag sa lokal nga gobyerno ang i-evaluate pa sa SRA bago madala sa regional office agad ni Maymuan sa rekomendasyon nga mahatagan sa pundo. Ang Bacolod, sarig sa reports ng Committee on Agriculture sa pagpamuno ni Councilor Juterio Saison, ang may masobra sa 30% sa katubuhan sa nagkalilain nga barangay nga nahalitan sa RSSI. Kalabanan sa mga apektado mga CARP beneficiaries, sino kay Director Razo? Nagahulat sila sa dokumento sa lokal nga gobyerno, kagibahan nga dokumento nga nag-validate sa kalitain niya. Nagapadayon sa Bacolod ng distribution sang uplift sa isa ka mall nga ginahimo sa ang distribution.
2: Ginasugda na sa Bacolod City Government ang validation sa mga kwalipikado nga benepisyaryo para sa ayuda sa mga apektado sa red stripe soft scale insect o kon RSSI. Ini matapos gindeklarar sa syudad ang state of calamity bangod sa padayon nga paglaptas sang peste nga nagdulot sang dako nga halit sa mga katubuhan kag industriya sang tubo. Suno sa kay Mayor Greg Gasataya ang mga kwalipikado nga apektado lakip ang mga sugarcane farmers kag mga nagaubra sa kampo kag posible makabaton sang 10,000 pesos nga assistance halin sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD. Base sa survey sang Sugar Regulatory Administration akong SRA, masubra 3,000 ka hektarya halin pa sa kapin 16,000 tanan ka hektarya sang katubuhan sa Bacolod ang naapektuhan sang RSSI. Ginabulubanta naman yan nagalabot o kon magalabot sa 100 million pesos to 200 million pesos ang kabugusan sa karon nga halit nga gintugas ang nasambit nga peste. Samtang suno sa City Agriculture Office, 2,000 ka hektarya halin sa 3,000 ka hektarya sang natamnan nga tumbo sa syudad ang naapektuhan o kunyara sa 65.45% sang kabugusan ng katubuhan sa syudad sang Bacolod.
1: Samtang may aran sa person of interest ang kapulisan nga sa likod sa pagtiro patay sa isa kalalaki sa barangay Agisan, syudad sa Imamaylan, hapon sa Agosto 9. Ang biktima ging kilala sa kay alias Eman, 31 anyos, kag residente sa barangay Tanawan, syudad sa Kabankalan, kaging kilala sa kapulisan ng may kang tanan sensidente sa kay alias Reggie. Sunod sa kay Police Lieutenant Peter Genovia, ang Deputy Chief of Police ng Himamaylan City PMP, ginalantaw nga may kang tanan sa illegal nga droga ang motibo sa insidente matapos ang biktima na kagiman preso sadto. Yung pahayag man ni Genovia, desidido nga magpasaka sa kaso ang pamilya sa biktima kag sa karon ginatipo ng mga ebidensya batok sa posibleng suspect. Kung madumduman ang biktima nga nasapuan nga naghamyangot kamiyara sa pilas tugas ang pagtiro.
2: Napasaka na ang kaso nga parricide batok sa bana sang babaeng nga ginbunopatay sa sulod sang Ilabalay sa sitio dangalan na Barangay Hilamunan, siyudad sa Kamangkalan sa tung Hulyo 26. Ang biktima ginkilala sa kay alias IV, 33 anyos, samtang ang suspek nga bana sini kun ang ginkilala sa kay alias Leo Ligal ang edad, gag residente sa lugar. Ginkompirmar ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, ang Chief of Police ng Kabangkalan City PNP, nga napasaka na ang kaso adlaw sa Agosto 10 nga parricide batok sa suspek. Matapos ini ang ginkilala sa mga saksi nga siyang nakita nagsulod sa balay kag nagwa sang natabo ang krimen. Dugang pa ni Rizuma nagagwa sa ilang investigasyon ang motibo may kaantanan sa problema sa tunga sa mag-asawa kag may kaantanan sa kwarta kag madugay na nga nagapangimon ang suspek. Sa karon nagapabilin nga at large ang suspek matapos ini ang makapalagyo matapos ang pinakadlaw sang natabo ang krimen. Kung madumduman ginsulod sang suspek ang iyang asawa kag hinali na lang ang ginbuno sa makipila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sini.
1: Padayon pa nga ginatumod sa kapulisan na pagkilala sang driver sang isa ka carry nga nagaduag sang puti ginbulbado sa hit and run sa dalan Rizal Lacson. Sa siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Agosto 10. Ang biktima ging kilala sa kay alias Michael, 32 anyos, kag-residente sa Celine Homes, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Sunod naman sa kay Police Major Albert Bonilla, ang chief sa Traffic Enforcement Unit. Ilan na sa karong ipasa ang kuha sang CCTV footage sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco para sa investigasyon kay pagkuha sang dugang nga detalye sang salakyan. Dugang pa ni Bonilla, hindi pa matumod kung may aras ang plate number ang nasabit ng salakyan kag kun sa diin ni padulong sa bayan sa siyudad. Kumadumduman, ang biktima nagtabok sa dalan na panginali na lang iningagin mungguan sa salakyan, kaginaligar, kagin sud-sud pa, kabangdana nga nakagum sa madabong apila sa lawas, kagsa karon padayon pa, nga ginabulong.
2: Nagpasalig ang National Police Commission ng Negros Island Region o CONAPOLCOM NIR nga asikasuhon na proseso ang benepisyo sa nagtaliwan nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa nga na-assign sa Cadiz City PNP na baton sang pamilya ang bugos nga suporta sang NAPOLCOM NIR kag sa karon ginaasikaso na ang pagpasa sa mga dokumento para sa death benefit claims ni Police Master Sergeant Marfa kag para sa iya nabilin nga pamilya. Gindayaw man sang NAPOLCOM NIR ang gipakita sang nagtaliwan nga police matapos ini nga ginduwas ang duha ka mga upod sini samtang naanod sa suba sa tiyon nga sila ang nagapatigayon sang Seaborne Patrol sa lugar. Sandigman sa pahayag sang Cadiz City PNP nga 15 na katuig sa serbisyo bilang Philippine National Police personnel si Marfa kag ilang pagadumdumo ng ginhimo sang nagtaliwan nga police bangod sa iyang pagkabaganihan.
1: Formal na nga nagpungko si Most Reverend Louis P. Galbines bilang ikapitong obispo sang Roman Catholic Diocese sa Bacolod. Sining Agosto o kung kahapon nga daw, Augusto 11 sa San Sebastian Cathedral. Yung pangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, ang installation nga gintambungan sa 39 ka mga obispo, kagapin 200 ka mga kaparian na linsa na kalinlayan nga bayan sa pungsod. Gintalosan ni Galbines si Bishop Emeritus Patricio Buzon, nga nagabot na sa mandatory retirement sa edad nga 75 years old. Si Galbines, nga taga Sagay City, ginordinan bilang pare sa taong 1994, ang nagserve sa nagkalinlayan nga katugdanan sa Diocese of Bacolod. Kat sa taong 2018, naging obispo siya sa Diocese of Cabancalan. Gintalana siya sa Vatican bilang bagong obispo sa Bacolod sa itong May 14 sininga tuig. Kagpormal na nga nagpungko sa iya katungdanan kahapon nga adlaw.
2: Iwaton sa maabot nga Sabado, Agosto 15, 2026 ang Bacolod Rum Festival 2026 sa siyudad sa Bacolod. Sa bahin inihiwaton sa North Capitol Road, kung sa diin nagpagwa na sang advisory ang siyudad at temporaryong pag-asiraduhan para sa vehicular traffic and sang North Capitol Road. Agod nga hatagan sang lugar ang Rum Dance Street Party kamagasugod alas 6 sang gabi. Libre ang pagsulod sa aktibidad kag pagapakita sang Zumba parties, DJs, live bands, street dancing, kagiban pa nga entertainment. Mayara man sang libreng rum sampling halin sa Hinebra San Miguel kag Taduay kag Emperador. Ginpanawagan naman ang mga motorista na magamit sang alternatibong ruta kag magsunod sa traffic direction sa palibot sang lugar sa tiyon sang road closure.
1: Alas 6.32 na mga katropa, nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kagining na dalon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdik sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Para sa update sa nagapadayang ng impeachment hearing sa Senado batok sa kay Vice President Sara Duterte, nagpungko sa witness stand si State Auditor Silene Mae Ocampo sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Paiks ang saksing ang Vice Presidente may salapton sa anuman nga transaksyon bangod aprobado ini sa iyang opisina. Sa naibaluan nga nagbato sa notice of disallowance ang nasabit nga tanatapan bangod sa pila ka transaksyon kag paano ging gamit ang pondo. Isa diri ang mong paggamit sa confidential funds sa reimbursement. Yara sa 73.287 million pesos ang gindisalaw sa COA sa considering 69.787 million pesos naman ang ginalikipan sa mga transaksyon na ginaligar kulang ang mga o kung kulang-kulang ang mga dokumento iniang sa panahon nga siya ang nagpamuno sa DepEd o Department of Education. Magapadayon ang hearing siningadlaw. Kag sa gihapon, may tiyan si Silene Ocampo sa pagpresentar sa dugang ng mga ebidensya.
2: Naglabot na sa pulo ang mga napatay sa landslide sa barangay Gisad Surong, Baguio City matapos nga na-recover sang search and retrieval teams ang bangkay sang katapusan nga duha ka missing nga kompirmado sa mga lokal nga awtoridad. Sunod sa Baguio City Public Information Office ang tanan nga 13 ka mga individual ang una nga gid-report nga na-trap sa idalom sang mga tinumpag ang bugos ng na-account sang Agosto 11 ang nagamarka sang opisyal nga pagtapos sang pangunang search operation. Sa 13 tanan ka mga biktima nga na-trap, tatlo ka mga residente ang gin-pull out nga buhi sa mga responders kagilayong nga gindala sa Baguio General Hospital and Medical Center para sa medical treatment samtang ang nabilin nga pulo ka mga individual ang nagtaliwan sa landslide.
1: Sa sulod sa pila ka semana, pagadesisyonan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung bala ihatag ang pangabay sa gobyerno sa Amerika nga extradite ang ginaligar sex offender kag leader sa sekta nga si Apollo Quiboloy. Sunod sa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pangabay sa extradisyon na kalabot na sa presidente kag kinanglan sini nga tun-an sa maayo. Dugang pa ni Castro, ang extradition treaty sa Pilipinas sa Amerika naghatag sa mga opsyon sa paguyat sa kaso ni Quiboloy. Parehos ang pag-defer sa gobyerno sa extradition request. Considering nagpabilin si Quiboloy sa Pilipinas, tubtob matapos ang iyang kaso. O kanang temporaryo ang pagpauntad sa kaso sa Pilipinas, kagtugutan ang iyang extradition sa Amerika. Ang pangabay sa US extradition nagalin sa iya sa 2021 indictment sa California sa mga panumpungon nga nagalakip sa sex trafficking sa mga minor de edad, visa fraud kag bulk cash smuggling. Nalakip man si Quiboloy sa most wanted na listahan sa Amerika o kung na FBI o kung na Federal Bureau of Investigation.
2: Naglabot na sa 60,394 ka mga pamilya o kunyara sa 215,074 ka mga individual gikan sa 538 ka mga barangay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan ang apektado sang tingob nga epekto sang habagat kag padayon nga pag-ulan sa Region 1. Sunod sa kay Freddy Evangelista, Information Officer sang Office of the Civil Defense Region 1, gitpasaka sa Red Alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council agod sa padayon nga pamahog sang pagbaha kag iban pang kalamidad. Ang tanan nga apat ka mga probinsya sa rehiyon ang nag-experyensya sa karon sang pagbaha. Sa diin, ang Pangasinan ang tuman ka naapektuhan bangod sa kadamuon sang tubig nga nagtupa. Base sa pinakauli nga datos gikan sa OCD Region 1, naglabot na sa 63 ka mga insidente sa pagbaha ang na-record. Sa diin, 41 diri ang nag-subside na magluwas sa 5 ka landslide kag isa ka insidente sang falling debris na recover man ang duha ka casualties sa rehiyon kon sa diin isa ang pelason sa Ilocos Sur kag isa ang missing.
1: Alas 6:37 na mga katropa niyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National kag iningin na dulong sa inyo mga katropa sang a premium D3 soft gel capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang premium D3 supports bone health. Mag premium D3 every day.
1: Mga katropa, ito padulungan ng mga detalye sa Balitas International.
0: Express Balita International News.
1: Sa kamabaskog ng 7.4 magnitude ng linog, nagigo sa Colombia sang Lunes, Agosto 10. Nga nagpatay sang hindi magnubo sa 111 ka individual. Nagalit sa inatos ko mga buildings kag nagbilin sa madamo nga natrap sa idalom sa mga narumpag. Ang sentro sa linog ang hamtang sa San Jose del Palmar sa departamento sa Choco kag labing nahalitan ang mga syudad sang Cali, Pereira, Quibdo kag Manizales. Ang presidente sa Colombia nga si Abelardo de la Espriella nagsiling hindi magnubo sa 87 katawo ang napilasan kag mga 1,600 ka mga tinukod ang nahalitan. Lagi pang hindi magnubo sa 61 nga narumpag sang bugos kag nagdeklara rin ni sang emergency agun mapadasig ang pundo para sa pagbangon sang linog samtang nagasiling nga magabisita siya sa disaster zone. Ang Geological Service ng Colombia nagsiling nga ang linog sang Lunes sa mong pinakamabaskog nga na record sa pungsod sa ika-21 nga siglo. Kaginsundan ini sa 21 ka hindi tanto kamabaskog nga mga linog.
2: Isa ka speedboat malapit sa Statue of Liberty sa New York ang nagkulob nga gintunaan sa kamatayon sa isa ka iloy kag iya nga 5 ka bulan nga lapsag. Suno sa pulis natabo ang insidente sang Sabado gabi sa malapit sa Liberty Island kag 12 ka mga persona ang nalawas matapos ang nasambit nga insidente. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Sarah Sanchez, 27 years old, kag isa ka lapsag o kunang iya lapsag nga si Antonella Garcia. Samtang naresto naman ang suspect na si Manuel Hernandez o kun Manuel Hernandez, 46 anyos nga nagpangatubang sang 13 ka kaso nga reckless endangerment. Kag suno sa mga piskal sang federal, yara na sa kustodiya sang gobyerno si Hernandez samtang nag padayon ang investigasyon.
1: Alas 6:39 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa Balita sa International kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng balita sa sports.
0: Express Balita Sports. Sports.
1: Magapasakop sa Singapore Tennis Open ang Filipina tennis star ng si Alex Ayala sa September 21, top 27 sa 2026 sa OCBC Arena sa Singapore. Ang torneo manginisa ka WTA 500 event, sininga tuig gikan sa WTA 250 sang nagligan ni tuig. Gani mas madamo ang mga mabasko ng mga tennis players ang ginapaabot nga magpakigbahin. Hindi ini bagong eksperyensya para kay Ayala bangod una na siya nga nakampang sa Singapore bilang junior. So na siya excited siya nga makampang sa isa ka tournament nga malapit sa Pilipinas. Sa damlag lang nagimo si Ayala sa maragtas sang nagdaog siya sang iya una nga WTA singles title sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Maginlutos niya ang American tennis player nga si Jessica Pegula sa finals. Pati ganoon ang qualifying rounds ng tournament sa September 19 to 20. Samtang magasugod naman ang main draw sa September 21. Gati nga lang iban, wala kuno ka pa Hawaii. Yeah. Kaya may ginalaot nga puntos for the ranking mga katropa. Sunod-sunod, ang hampang ni Alex Ayala. Siniman nga bulan sa Agosto before ang Singapore, mayara siya sang Cincinnati Open sa Amerika. Sininga bulan sang Agosto mga katropa. Kaga balita sa sports, ginadulong ini sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito'n padulungan ang balita naman sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, si Corina Sanchez mga katropa ang nagpahayag nga nagapangama na iniinkaso siya ang madula. Mga katropa, matapos niya nga ginpahayag sini nga ti bata pang iya mga kabataan na may kapid ini siya nga anak nga si Pepe kag si Pilar mga katropa. No, kag ti suno sa iya mga katropa, may mga recordings na siya mga katropa. No, nakastack na lang tanan nga mga recordings in kaso mga katropa mag magdaliwan siya kung madula siya timprano. Ang baliya mga katropa, may ara na siya sang library sang tanan nga mga videos para sa iya mga kabataan. If anything happens to her, kagambal niya ng ano ko no, no ng ano nang ubrahon mo dabi do kamo na bala nga ano sa imo nang nag-ubra kasi na amalia arad ng mga advice for example sa anak niya nga babayi nga ano ubrahon mo kapag ang boss mo gina ano ka gina bully ka may mga advice sa dito siya nga ano ubrahon mo kung red flag ang boyfriend mo para sa bata niya nga si Pilar kung ano ubrahon mo kung amo ni kung mga katropa may mga recording na siya galing daan kung may mga podcast na siya para sa mga bata niya in the future for example abi kung mga ano kung ano mga life lesson or advice wala in kaso nga ma-encounter na nila sa ulihi nga wala na siya. So meaning mga katropa, nga gipreparahan niya, may library, gid siya kung isang videos, wala kit naka-sure kung naka-tape in niyo kung naka-Google Drive, pero na ano kung naka-library mga katropa, kumbaga may isa-isa, may mga episode no, ang ini nga mga videos mga katropa. At isa karon ng bata niya mga katropa, wala pa ni gani, ano ay, wala pa ni lapaw ng ano bala 10 years old ano so ti bata pa kaayo kag ti given mga katropa nga sa edad nila ni Mar nga duwa mga katropa no ni Marohas nga ti dang kumbaga may edad na sila bala sang nagkaanak sila mga katropa kag ti paagi man ilang nga pag ano daan mga katropa no pag anak bala mga katropa sa ti siyensya na so that's why mga katropa nga ti gapangaman na gid man gali sila ya subong ano may ara na sa mga ano videos nga ti amo na gali mention niya nga mga advice niya in kaso mag boyfriend or girlfriend in the future ng ilang bata nga wala na sila mga katropa so bali na may ara na sila ni sang ano no sang na ano ya na sugo nga sa ulihi ipakita mo ni amo ni ma-open na amo ni mga katropa amo ni nangit pahayag ni Corina Sanchez di sa mga komento diri mga katropa sa internet tambal nila tido parios lang ko no nga naga-tape siya sa iya bala nga gandang umaga Corina na bala ko no sa una mga katropa o kun sa rated K mga katropa sa una nga ti may ano bala may mga episode pero ti paraya sa iya mga kabataan no kun exclusive mga katropa sa iya kabataan nga ti about your life lesson no kun life advice ang kaundan so mga katropa no may nangatong balita subong yang adlaw sang Miyerkules. Oras naton alas 6:44 na sa aga kag ang aton balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap may ara sang ingredient nga maka-prevent sa early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit. Kag nami gigamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya kay antibacterial mga katropa. Madulagid ang baho sa imong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mayara kita sa isang pagkahabon para naman sa mahilig sa glutathione. And Kojic, mayara kita mga katropa sa ginipunan pa sa virgin coconut oil con VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Inyo na ba't yan? Ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, ito na yung baloon, no? Sa balita special, kay sana kung kalalaki daw ginreklamo gini. Kay bangon sa magahod. Anong magahod? Kaya ito yung dresa ato niya mga katropa. Basta magtapak kalas chis ng gabi, hindi ka na pwede kagahod. No? Kay di ka na pwede ka mag-video okay. Dabi, for example, umpisa mo na video okay, alas 3 ng hapon, umpisa magtapos ka dalas chess, okay lang na. No? Dito ka oras ng uwang. Pero basta hindi na maglapo alas chess, kundi sa aton. No? Pero galing mga katropa, kisa may haragit mga salawayo, no? Nga, way gibla, ano na, pasunain. Nga, pag alas chess yan, ting ibanday niya sa aton, alas 9, tulog na. Aga pagablog tao, no? Ang iba nila nga mga kaingod, nagreklamo. Damo gi ko na pero may makita da no sa amon may ma ya yeah, ano man sila man oras sa amon ni eh, way gapo ko na gas karaoke video okay ko nga po ay grabe mga katropa dito sa Japan sa kanilaki gin reklamo ano magahod ni sa iyaman gabi video okay man isan katropang James nagjamming kamo ay
3: XFF balita espesyal balita espesyal
4: mga Miyazaki sa Japan. Ginaresto tungod sa pila ka tuig niya gahod sa iyang na gitara. Isa ka man bala sa mga mahilig mag-gitara? Sa Japan, ginaresto ang isa ka enthusiastic Japanese musician. Matapos ginaligar, person sang insomnia sa mga tinulang nila nga kaingod sa sulod sang masobra pito katuig tungod sang tuman kagahod na pag-gitara. Ang 61 anyos nga si Kazunori Yukoi sang Kyoto ang ginaligar nga nagapahuni sang madamo niya nga gitara kag nagapandar sang iyang radyo sa tuman kataas nga volume adlaw kaggabi halin 2019 o kung 2019. Ini ang rason nga hindi makatulog ang tatlo niya ka mga kaingod kag nag-superer sang depresyon. Samtang ang isa nakangkon sang wala untat na pag-ring sa iadalunggan na kilala nga tinnitus. Na-recover sang pulis ang masobra 40 ka mga gitara sa balay ni Yukoi, mga CDs, radio cassette players, kag amplifiers. Sunod sa mga investigador, nagsobra sa 80 o 80 decibels ang noise level na pareho kagahod sa sulod sang nagaandar nga train. Hindi guro magpasaway, tingaulo, tibaldagin. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis na kutis, mag-clear skin. Para sa nag-ugyo ang Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Nante. Okay lang na magampang or mag-practice gitara, pero tis, ay tsaktong oras.

0: ilauton mo ng 10,000 hours ka practice. Ako naman ko ginilabot.
1: Ilang ka lang ka hours?
0: Bot, kung pila na to? Umpisa ko na toon, ano pa lang mo, ng... kung saan sumubla, grade 7. Entra-entraman ta sa mga rondalia. So, for galinti, subong, duway na, no? Lain na. May mga, ano na, katropakres? Mga priority? Sari si katropakres, kung kabalo lang ka mo, successful musician ni Tani Katropak Mindel? Successful musician ni siya, Tani. Pero galing, ti bala sulong ito may straya, ang itagasang grado, nga 69 ko, no? Pero hindi niya makatropa sa music yang nga grades. Sa English nga grades. Eh, ang bala ko sa gapo, pag itaong ko na bala si mamu nga nagatag sa amo nga grado. No. Pero ito yung mga katropa, alas 6:50 na. Inyo ito na ba tayong balita espesyal? Katropang Mindel, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Susunod sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor sa atong good morning, Dara.
1: Yes, good morning sa mga katropa naton sa ilaya ni katropang Jelwin. Good morning sa inyo, Dara. No, mayong aga sa kay Bonbon Acosta, mayong aga kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Lia Lombrado. Good morning. Ga monitor sila kuno subong sa XFM Kabangkalan. Thank you. Kay Ma'am Mary Jane Baluallio, good morning. Ga monitor man sila no ang Ma'am Sandumanan chapter. Good morning.
0: Yes.
1: Kay Ma'am Cheryl Karisma, good morning. Naga monitor man ang Ma'ams sa may Barangay 1. Good morning. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga man. Sa kay Sir Arvi Chris Casiris, mayong aga. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. No, kay Shirley Arevalo, mayong aga man. No, do ready na, excited na si Katropang Jelwin sa Ram Festival sa Sabado, mayong aga. Kay Katropang Lloyd Navalesua, good morning man sa inyo, dira, mayong aga. Gapang limpyo sa kunong subong, okay. So nice kunong outside sa balay, subong gapang limpyo ang tupad, no, sa gwa sa iya balay. Good morning.
0: Good morning. So, muna, pabalha sa aga pa. O, mabarante mo nung mabalha sa aga ko nung aga pa. Lakat-lakat ta. No? Exercise. Muna ang balila. Do, 5-minute walk or every morning ko nung 15-minute walk. Sige, alas 6:53 na mga katropa. Ang oras na doon nakulabos na katropang Wendell. Standby ka, magabulos ang bulos ay. Ikaw po si katropang Arvin Salinas. Mga katropa sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga

0: eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inan yung music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabas, yung amin, mga DJs, nalakad.
0: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: FM 103.9
5: The Secrets of Hell.
6: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Ka permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
5: Southern Plus Gold.
6: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
5: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
6: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipensaro, lang mo sa nga memorya.
7: Perme ka lang naga, ano?
6: Naga-lag?
7: Loading?
5: Sample Gold Coffee Mix.
6: And then, aray, Sir Jose, lang kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Jose. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
5: Southern Plus Gold.
6: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yes to Health!
10: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The Secrets of Health.
6: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di patong bawal didto kagid na namitan mag sa gitilaw.
5: The Secrets of Health.
6: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
10: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
9: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Sunthone Gold,
3: yes.
6: May ara sing mangustin.
3: Mm-hmm.
6: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasimoblad yugan.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
6: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
3: yes,
6: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
9: Yes, to help!
3: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The secret of health.
5: Supple Plus Gold.
11: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
4: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Sister Payne.
19: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-mentorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
9: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ah, dali na. Di
18: ba may hangin sa tiyan?
17: At masakit sa pakiramdam?
18: Kabag yan!
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
18: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
18: na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Exciting, bro!
23: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
24: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa!

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Niliwak ko po ng bata, tapos may balay na ipapitma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Pangyagamangan, ito na pa, pangyagamangan sa mga suki natin nga tabaramati. Isa naman kay Dishon sa atun na palatuntunan, Bullseye. Maulanon nga adlaw mga katropa, sumunggid petsa 12 na para sa bulan sang Agosto, tuwing 2026 na mga katropa. Kasi guys, may adlaw to na. Kumusta nga itong pinakamaturan sa bilog nga Negros Occidental sa mga barangay? I hope nakakita sa mga ikaw sitwasyon. Abay pang sold lang ang aton na aga despite nga medyo may ulano ng adlaw na aton mga katropa. It's okay, no? Importante, importante buhi. Importante aral ng Japon, no? Padayon lang kita sa aton nga pagpakalagad, sa aton nga mga tilimanan, sa aton nga promesa sa inyong mga katropa. Ang aton pagpakalagad nagapromesa sa nga matuod nga balita, matuod nga pagbalita, no? Wala sang dugang, wala sang buhin, wala sang kabos, wala sang sobra. Ang aton di balita lang kag komentaryo sa palatuntunan nga Bullseye katropa. Sa nabal nato mga katropa, it's August 12, 2026. Dasing sa mga nadlauta, we have 3 days more to go. At is magkanto sa pizza kinsya, no? Diri na tagabatsag sang pitaka di peligro.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Nagahulat-hulat na kita sang grasya. Kaya para tabok kita sa pizza 15 kagatapos bulan. Pero okay na. Importante mga katropa, huwag tayo gamasakit ah, no? Ang ibanda nga mga kauturan taga gagunto sa mga sakit mga katropa. Gagunto sa nga balairan sa hospital, no? Pasalamat lang ta nga ari kita kondisyon Japon atong nga lawas mga katropa despite sa mga grabe nga mga ano ta, grabe nga mga experience naton sa aton pagpakabuhi mga katropa. Kahapon nakasakay ko taxi, ang iya reklamo ang gasolina gid, taas kuno kayo sa gasolina, ha? Sang una mga heyday sa mga taxi wala mga katropa, no, during sang peak hour nila, may arak mo isa kadlaw nga grabos na nag 1.5 mo net na, no, isa kalibo ang kita nila sa una. Dris Bacolod ang buhi ang mga taxi drivers naton, no? Pero pagsaka sang presyo sang gatong, ang ila kita kuno yung subong yan tag 400 na lang. Kung kisa gayo pa sila mga boundary, no? Kung kisa nag-ayo pa sang ilang oras, no? Na mag boundary like kinanglan, alas 7, alas 9, alas 7 pa lang boundary ka na. Subong niya, nag-aayo pa sila nga, 40, alas 9, kaya hindi pa kami kabatak kaya sa amon nga boundary.
2: Sinabi niyo na lahat eh.
0: No? Amor yung sitwasyon mga katropa sa mga drivers na ton, kag mga taxi drivers. Ang sadya, kaysa mga programa sang gobyerno ta, oo, may mga taxi, may mga TNVS, ngayon ginpanagaan sang, ano bala, sang mga ayuda. Ang iban nga mga taxi, mga katropa, way hakaupod. Way sila matagaan. Ting problema nila, subong, sinya, paano namon mapalabot sa amon sa aton gobyerno? Sa amon gobyerno, ang sentimento naman sa mga taxi drivers nga wala gidya malakip sa mga ayuda. May ara, no, naka-istorya man kita sa TFRB nga may ara sang gin-roll out kay mga bulig para sa mga taxi drivers. But not all, no? Kay kinanglan, ang problema di sa ila mga katropa, wala sang insakto nga data sang lista sa mga drivers na rismakulod. Why man sila association mo? No? Kay para mag-tipon sa mga ngalan sang mga drivers kag mga operators man abi. So I think amon ning discuss na istorya-istorya kapon habal ko. Mas mayo mag-isa ang mga taxi drivers kag mag-angkon sang association get, no. Dimodo nga may ara man sa mga grupo pero hindi pa siya association gid la sa mga ano sa mga taxi drivers mga katropa para ma-recognize pagkatapos palabot ka mo sa mga sentimento niyo sa gobyerno, no? Para matalupang dan man kita ang mga taxi drivers. So we shared as the sentiment with the sentiment sang aton mga taxi drivers nga nagpangayo man sang ayuda
2: suporta.
0: Hindi ayuda. Kaya kailangan sa mga termino. Daw ka negative. Daw ka negative. Ang ginapakayo nila, suporta sa atong gobyerno sa sunod, sa sunod, sa panahon sa crisis. Subong. Hindi, kahapon, nagbarato kita, nagnubo-nubo sa 3 pesos. Ang presyo sa petrolyo, pero hindi, ambot lang. What? Sa inyo na ba tiyagaan nyo, mga taxi drivers? Sa mga taxi drivers na ito na, nabatsagan nyo ang ining sitwasyon ta. So, siguro importante ma-echo na ito ng aton nga mga sentimiento, aton ginabatsag, aton nga mga sitwasyon sa aton pila kamahin sa gobyerno nga nag ano sumong nag duso no sa pag palabot sa mga assistance sa aton nga gobyerno because may crisis kita mga katropa sumong no. Anyway, morning, welcome sa programa naton diri sa Bullseye. Ako naman sa katropang Winsley, nasupod nato sa technical side sa katropang Chris Librando. Okay? And aton mga kauturan, nga naka-check in na sa aton Facebook. Oh. Morning sa kay Brando Santisas, may aga. Good morning, katropang Win. Kay Bonbon Acosta, may aga man. Sa kay Idol Maria Sol Julito. Oh. May aga sa inyo. Kay Sir Bibot Julito, may aga. Amo na yung mga aspiring nga mga public officials, mga katropang. Lapit na eleksyon sa barangay, so piliun nyo gid ang insakto nga mga tao nga mag-servisyo sa inyo. Oh. Betsa Galvizon, sa Handumanan chapter, morning. Salamat gid sa pagtutok ha, may aga, pagbugtaw po ng XFM. Ramil Mamilya, kay nagkakapi-kapi daw sa ano sa kapihan sa makagahay. Moises Padilla, subong lang kami naka-join kay pila ka adlaw brownout sa amon mo. Ay, tuod, dira. Okay, may rotational brownout naman subong mo. Gataas ang demand, mga katropa. Surihan to na bala karon. Oh. Good morning, mga katropa. From Moms Barangay 1 Chapter, Jessica Pahayahay. Mayong aga. Salamat, gid, ha. Sir Tristan, Tristan Yat Gulay. Naka-check in naman mga katropa sa atong dalatong tunan. Panayog naman ko sa mga kuturan taton sa Facebook dira sa aton nga mga kuturan sa ano sa Kabankalan. Check lang kamo sa aton Facebook page mga katropa, live man kita mabatian sa 106.1 XFM Kabankalan. Ma'am Mary Jane Valio Alio, good morning. Halin sa Moms Merkulis maulanon nga Merkulis. Merkulis sa Sumungaw. Ha? Check the bay. Ah, Merkulis na sumong. Mariunis, way ko ba nun? Japon, Martis, Japon. Ha? Ay, salamat man. Pinsan ko Martis. Kahapon galito ang Martis, no? Ma'am Mary Jane Balioalio, Wednesday. Katuro pang win. Kapang-kapi-kapi kami diyo, no? Pi ang Santon Coffee Mix, ma'am. Natilawan nyo na. Oh, di ba? Ang hambal ko sa inyo, ha? Namit na iya. Kaping-kapi na iya ang aton nga mga kapi. Oh. Junior Alegria, good morning. Salamat kid. Shout out sa mga kapihan diri sa Barangay Makagahay. Thank you. Salamat kid ha. Bisaya ni Bay Ramil Mamilya, King Kong alias Iget sa kay good morning man nagapangapi niya, no? Morning mga katropa sa aton nga mga kauturan nga nagkupod sa aton programa. Ang sadya niya kay aton nga internet nagabisyo-bisyo naman. Oy, ambot na lang gid. Oo. Morning ha. Welcome sa aton pagpangalagad, aring pinakamabalitang tao. Ang mga modernized jeepney, mga katropa, nakatalana nga mag-supple sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Sa konta pinakamalitest update, isina mga katropa, kung makisurihan ay gidman ang mga modernized jeepney operators nga naghambal nga may ara na kami notice of foreclosure sa amon nga mga unit tungod sa mga arrears, ha? Nga amon wala mabayran tungod sa kapiot sang biyahe namon. Samtang dito ni sa bata ang ining ano ho? Ang ining tumpok-tumpok sang basura mga katropa, no? Ang binasulay sa dyan di kay ang istorya mga katropa wala may ECC ni nga nahatag sa nasambit nga daw dumping site ah, no, sang basura. Dito sa isa ka lugar diri sa ano sa Barangay Madalagan sa Buri Road mga katropa ginhimo sa amoring old dump site naton sa mga basurahan luwas ang tunggoy dira sa Madalagan sa una pero subong naghantal-hantal ang katingalan ko no may ECC ni ang ining dump site dira sa Barangay Madalagan mga katropa no di nagpalabot na gin pasumo na o kung gininbitahan sa aton nga lokal na pangunuhan ang DENR EMB para mag-explicar kung nga nahatagan sa ECC dokumento sa Environmental Management Bureau Negros Occidental mga katropa ang ining dump site dumping area sa mga basura dito sa Barangay Madalagan. Huwag ta kabalo kung ano gidman. No, pero I hope ma-presentar sa aton nga ano sa aton nga aton lokal na pakuraan sa Bacolod ano gid ang tabo? Anong real scenario? What's the real score sa likod sining habuyan na isang basura dira sa Barangay Madalagan mga katropa. No, importante ni. No, kay ang basurahan dapat ginahaboy na to sa Barangay Felisa. No? Kaya ito itong aton nga landfill. Okay? Ginaplastar to sa Felisa kag may ara kita sang proper garbage collection. Sino ang nag-ula sina to? No? Kamano kita ka dugay na ni. Ha? Pero why pa malimpyuhan? Wala pa matadlong ina mga katropa. It's been a while dugay na ni. No? Before pa lang sa Barangay Felisa, direkta sa Barangay sa Tunggoy kag nagaula sang basurahan ta mo. Tigala kita nagulhot ning sa Buri. Pero ito na, no? Ang mga latest updates na karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan. Okay? Kadto kita sa kabangkalan, mga katropa. Headlines. Madumduman nyo to ang kaso sang isa ka Iloy dito sa Barangay Hilamunan, mga katropa, nga nasa puwan na lang sa banaya nga dugoon. Ha? Amo tong paresayon mas bana, sige pagsulod ko to, daw ano ba? Pagsulod ko to, nakita ko ang sawak. Pinsar ko, nakagtan sa ino. Kaya naglagan ko ng mga bata mo. Ha? Ti, ginsulod sa bana? Pagsulod sa bana, sige, ay, damo dugo. Ha? Damo dugo. Iging kargay sa tricycle. Kargay sa tricycle. Tapos kindera hospital. Ang natabo ito yung mga katropa. Ang pinakaligtas investigation ha, sang PNP, mga katropa, is suspect. Banay man yung glit. Amara karoon at tututukan sa report ni katropang Franz Andrew Burgos karoon ng Gidugay sa aton nga pangalagad rin sa Bullseye, mga katropa. Kadto kita sa isyu karon sang RSSI no kay ti pila naman ka semana ho nga nagpatigayon kita sang aton nga spraying sang mga chemicals kontra sa ining peste no sa RSSI kay ginahambal nga this is one effective nga measures nga pwede naton himuon to control sang massive infestation dun sa Negros Occidental kontra RSSI infestation nagakaon kag nagaot-ot sa aton nga mga tanom nga tubo after sa Negros Occidental mga katropa. Ang report sang SRA nagalapot sa 30% na sa Negros Occidental, Negros Island region mga abyan, ang Negros Occidental alone ang napiktuhan na sang infestation. So meaning to say, 30% sang aton nga pananom nga tubo may ari ning epekto sa production karon no. Abri galing pilan ng kabula no, nabilin maabri galing na ta. Ti ano kadamuon ang production karon kay may epekto ini mo. May lain nga impact sa aton nga mga pananom nga tubo kag ang sa production naton no. Ti pamangkot nag-epekto gidman atong spray nga ginhimo naton sa pag-control sa peste. There is Negros Occidental mga katropa. No? Oh, may ara ba na epekto to? Ang bulong nga ginbakal para patsun ining mga RSSI mga katropa plus ang biocontrol naton nga may ara na to gay I think kung hindi ko magsala may ara na ginbuyan to nga mga ano nga mga prey sang RSSI para amo ni siyang buyan to sa mga lugar sa mga tanom katropa sa tubo para pangitaon niya tong RSSI kagkaunon ti biocontrol amo na gin suportahan sa aton provincial government para kontra RSSI no likod wala sa payan sa parawagan mga katropa sa pila ka ba planters nga kinahanglan ta maghimo sa mga massive naton nga mga pamaagi to spray it all para sa pagpatay gid sang RSSI galing mo labo kung consideration number one una mga katropa ang health nga pwede nga aspeto ikaduha naman to ang ang reach kag ang cost mga katropa sang ining aerial spraying gagin propose man to sa mga plantadores diri sa Negros Occidental pero wait to mapati nag-deviate ang aton nga provincial government into biocontrol. Now later nag-abot ang aton nga sekretaryo sang Department of Agriculture no nga nag-ambal sa sinya we have allocated already budget para sa spraying naton kontra RSSI and that amounts to 35 million pesos nga ginalokar para sa pagbakal sang kemikal kag renta sa mga drones dito nga pwede gamiton katropa sa aerial spraying. Ang pamangkot anong epekto subong ang pamangkot successful bala ang aton nga spraying katropa kontra RSSI announce ra karon sa pagpangalagad naton sa aton nga palatuntunan. Latest development headlines. Sa isyu naman sang impeachment trial kontra sa BC presidente no? May ato to sa pila ka ba deliberations mga katropa nga wala gin kagat sang depensa sang BC presidente ang pila ka ba dokumento nga nagwa sa Commission on Audit headlines. May pila ka mga disbursement kag na pag-release sa kwarta sa mga personalidad mga katropa amounting as much as 500,000 katropa kada isa pinakarubo to may ara sang 200,000 pesos sa mga ginakabig sang prosecution ng mga fictitious account mga katropa sa idalom sang confidential fund sang aton nga vice presidente. Ginklaro man sang Commission on Audit mga katropa na ang pag may mga purchases nga ginhimo ang BC presidente mga katropa nga hindi kabahin kag hindi siya kalakip sa guideline sang mga confidential fund kung paano ini ginagasto abyan no. So karon tan-aon tani kay medyo madugo ini mga katropa sa istorya sang impeachment trial. Now, kung anong depensa mga katropa, kung ano ang presentasyon sa prosecution, angot sining mga dokumento kag mga pirmado, no? Pirma nga ginlakipan sa mga ngalan to, may Hontiveros patumo. May ato pa to sang Xiaomi. Ang Xiaomi nakita ko na daw cellphone man nga brand, no? Pero may mga may mga apelyido to, no? Nga nakita ta. Why pa natin madeterminer kung sin auto mga katropa nga mga ngalan yun hindi man mo, no? I think daw may joke, no? Nga mga ngalan nga ginbutang dito sa mga acknowledgement receipt mga katropa. Gastos ang taratapan sa Office of the Vice President, no? Sa ilalom, sang iya confidential fund nga gingasto sa pila ka mga adlaw ang 126 million pesos na gasto sa 11 días labang. Samtang ang spend ang nagasto sang Office of the Vice President mga katropa reaching to the amount of 600 million pesos confidential fund ay ti na amuri karon ang ginadayday kung sa diin gingasto kag anong kagastuhanan karakip ba na inis ang mga dapat gastuhan sa ilalom sang confidential fund sang Vice Presidente. Mga kabihan, headlines. Lantaon tayong pinakamalitest na karon ha, sa pagpangalagat ta sa bullseye. Ang isa pagid mga katropa, kumusta naman ang Middle East subong, no? May ara karon sa istorya nga posible may ara sang pag-pressure pagid sang Estados Unidos dito sa Iran pinaagi sa pagpangatake sa mga installations nila. Pero mga katropa, recently dito sa Jordan kag iban pa kamarugan sa Middle East, no? Naglinupad naman ang mga missiles sang Iran, no? Pinsarta, why na? Pinsarta, baldado na ang military capability sang Iran, mga katropang hindi na sila makapamumba. Amo man ang ginambal sa US mo, sige, why na? Why na sila sang aerial defense? Wala na sila kunano pa. Ang mga aeroplano nila nagkalapula kag nabumbahan na ang mga military installations nila. Why na? Ha? Pero ang ilaman niya, ginakabig ta ng isa sa mga rason kung nga gin-atake sila sang Estados Unidos, ining enrichment nila sang nuclear weapon, atomic bomb, mga katropa. Ti why mo na makita to ambal sa US nga nabumbahan na namon, tuis na to, why ni sila to? Pero kibot kita mga katropa sa pinakamarugad diri sa Middle East, no? Naglinupad Japan na mga missiles sang Iran. May ginatago pa blang Iran nga mga armas, mga katropa nga doon ginahadlokan pagid ang Israel subong. Tanaw tara karon sa pagpangalagad ta, no? 743 sa pagpangalagad ta mga katropa. Pinakama area dito sa Pasay, lugar sa Metro Manila na kibot mga katropa kay atong pag-ulan dala sa habagat. Kundi ginbubuan to, grabe gid ang pag-ulan, taas tubi mo, ha? Ang auto, ang mga kotse to, kita mo, nagalinutaw na lang, ha? Pagkatapos, ang mga tao, nagalinagoy na lang, ha? Kay ti taas ang tubig. Nagwa si Secretary Vince Dizon, ha? Para mag-inspeksyon sa mga drainage system sang Metro Manila. Dito nakita mga katorpa kamay ara sa mga supon, wala sang alagyan, sala nga plastada sang infrastructure nga ginpatuman, gin-establisar sa mga ahensya contractor sa DPWH mga katorpa. Kagkaroon ginaparikol, liwaton yun eh ang ini nga mga ano, kaya mo rin ginarason, no? So may rason na naman. Pero dire sa basura dito sa Metro Manila nga nagwa mga katorpa, no, hindi marason mo, no? Hindi sa mga ano, hindi sa way kakabalo kung dito naghalin, no? So issue naman sa garbage collection, issue sa basura sa Metro Manila, sa likod sang ining mga baha nga nagluntad nga naghatag naman sang clamor, nagpagwa naman sang ilang mga reklamo mga residente tungod sang di ini naghalin, ha? Paano ini naglapta, ha? Ang ining mga basura karon istoryahan ta man ang katropa. Kay reflective ini sang sitwasyon diri man sa bakulod mo Negros Occidental, iban pa nga mga bahin, ha, sang siyudad kag Banwa sa atod probinsya nga may ara man sang budget nga may budget para kontrabaha, ha, kag establishment sa mga flood control nga tani makabulig siphon ini mga katropa, ha, sang problema sang baha diri sa Negros o diri sa Pilipinas. Anong natabo? Diin ni nga mga flood control, no? Anong natabo sa drainage system naton? Because may ara niya budget ang aton DPWH dira, no? Ato mga kongresista, may ara man mga proposals na. Ang local government unit naton may fund dira mga katropa para sa mga drainage system. Dito na ganito, paano itong gasto? Isa na karoon pag-isarihan naton. Oras naton, 7:45 sa pagpakalagad natin mga katropa. Ngapita na eh. Ang kapita, amuni ang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung anong kung nag-iinom ka ba, no? Ma'am Mary Jane Balioalio, ma'am, kung nag-iinom ka mo sa Santon Plus, Santon Gold Capsule, pwede nga makainom ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Ha? Kaya kung anong ara to sa kapsula sa Santon Gold, katropa, ara man sa kapisubong, okay? Pero gindugangan pagit, ha? may ari ni sang glutathione kag collagen para magtahom kag maghamis pagid kutis tabla.
2: Bow,
0: marines. Ha? Lain niya kung nag-tumarka sang ano mo, sang kung nakainom ka sang kape, sang coffee mix mga katropa, ang imo buhok, ang imo kuko, dasig tingala ka mo. Dasig magtubo. Ina tungod sang collagen nga bulig mga katropa, try to try, no? Ang ining kape kay mabatsagan nyo sa sulod sa isa ka semana, 3 times ito nga mga pigabla. Tingala ka nga, uy, ang akon nga kuko, dasig magtubo aw, ha? Ito galaba naman akong buhok kaw. Na ano man? O, ang bungot ko nagaginawa kaw. No? Tukod na sa collagen mga katropa. Ha? Bulig. Para pa-healthy sang aton skin. Ha? Para sa nag-edad-edad na mga katropa. Ang collagen isa man sa mga supports na to, support na to mga katropa to retain sang atong atong itsura, hindi kita dali-dali magtigulang. Anti-aging ni sa mo, no? Ang imo da panit, ginapa-firm niya, wala niya ginapasag. Ang pila ka mga artista, muna gina isa sa mga vitamins nila, luwas sa mga glutathione, gaya pa-inject na sila, yeah? Luwas ang collagen mga katropa, ang glutathione, gabulig man, patahom sa aton, no? Tigkabalaman kita, ang glutathione sila. Ang iyayang epekto ya ti bulig sa aton kidney. Pero ang iya side effect, nagaputi ikaw. So ara na sa Santod Gold Coffee Mix. Para sa mga kuturan ta nga may ginamatsyag man nga masakit or pre-existing conditions, the best man ni para sa inyo, no? Maayo man ni nga kape para sa inyo. Kay malimit sa aton mga doktor, ginahambal na ginin nila once nga lumapaw na sa 140 Shin, ang imong dugo katropa. Ginahambal sa aton mga medical doctors nga hindi ka na mangapi kay may tendency nga magpalpitate ikaw, magtaas, magdasig ang kuba-kuba sa imong ukon na ang kuba-kuba sa imong ano ba na? Sa imong kurason, ti nagapump man sa dugo, ti dasig man ang pumping sa dugo, kun ang aton mga blood vessels mga katropa, ano na? Kipot na ba na tungod sa mga fats na

0: ingredients nga ari di sa kape. Kag ang iya sweetener, why man problema, isa sa mga factor gili nga ginambal man sa mga doktor ta, hindi ka magpangapi because ang sugar content kag chemical nga ara sa mga 3-in-1 kag synthetic nga mga kape kato pa. Okay? High in preservatives mo. So hindi sa healthy para sa lawas ta, especially sa mga tao nga may ara ginabatsyag na. So, ari, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang iya composition, di, hindi ka makulbaan kung taas na imo dugo, kaya nga, itaas na imo blood sugar. Because, nagagamit natin, natural sweetener, ang stevia, ba? Isa ka leaves na, mga katropa, isa ka leaf na, isa ka pop ka peta, o kung ka dahon, ba, sang stevia, tamis na kape mo. Ginproseso na, ginbutang sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kag kung tilawan mo ang Santon Gold Coffee Mix, ang aroma sa kape ara. Pero tigala ka, ano man, kape ni siya. Ang aroma sa kape. Kung ano na sa ibot lang, mga katropa, sikreto na naya sa ngesto mo. Alright? Pero ang sustansya, ang binipisyo nga mahatag sa imo, katropa, wala gidya sang kulang. Ha? Kinanglan ta magpangapi. Ha? Ako, buhi ko kape mo. Kabuhi ko kape. Mag-type-type ka, mag-ubra-ubra. Tala mga katropa, may ginahigop ka nga kape, no, ka-relaxing. Kagilasin ko, bravo. Amo ang binipisyo sa kape, mga katropa. Kagod ka, kung ikaw manog kape, ang pinaka-importante na ang aroma sa kape. Not basically kung ano ka sa katamis, pero kung manog kape kaya, ang aroma sa kape, amo ang ginabalik-balik mo. Oh, so ari ni sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Alright? Babakal nyo na sa mga butika, marapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa Generic Drug Storage Nationwide. Or ikagto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Streets, Barangay 39, Bacolod City.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Payne.
14: Si Michelle Legale, isa ka-

0: pain. Fast and safe. Sistopain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.